omwagala ennyo Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulimu gwa Katonda w'Omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Aboluganda abaagalwa natenziramu okubaaniriza ku makya g'olwa leero. Ng'ennaku z'omwezi mukaaga, omwezi ogwa muwakanya 2025. Era nga tuli mu wiiki yaffe ey'18 mu budde obw'omwaka. Nga tunagenda ku mirimu mirala gyonna, tusooke tussa emikono gy'Omukama ate n'okuwuliriza ekigambo kye. Katonda Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, nate tuddamu okwebaza okulaba nga ffe bamu ku abo b'osobozesezza okuzuukuka. Ate si ekyo kyokka, naye era n'otuwa n'omukisa ne tusobola okuwuliriza ekigambo kyo. Tukusaba ekigambo kyo kyongere okutubeerera ettabaaza, ate era kitubuzise okweŋŋanga byonna ebitujjira. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina. Nze musomesa Paulo Ssebutinde, nga nsomera ku St. John the Baptist Gabbard Church Institute. Kigambo wa Katonda, essomo ebbereberye. Ekyambalo kye kyali kitukula ng'omuzira, bye tusoma mu kitabo kya Danieli omulanzi. Natunula okutuusa Nnamulondo olw'ezaatereezebwa mu kifo, asinga obukulu n'atuuka mu kifo kye. Ekyambalo kye kyali kitukula ng'omuzira, enviiri ku mutwe gwe nga njojole ng'ebyoya by'endiga ebirungi ennyo. Nnamulondo lye lyali kkuumi lya muliro, namuzigazaayo nga muliro ogwaka. Olunyata lw'omuliro ne lukulukuta nga lusinziira waali. Abantu 10,000 nga bali awo, mitwalo na mitwalo nga bayimiridde mu maaso ge. Olukiiko ne lutuula, n'ebitabo ne bibikkulwa. Neekaliriza ekirooto eky'omukiro, ne ndaba ajjira mu kire ky'eggulu ng'alinga omwana w'omuntu. Yajja eri omukadde ennyo, n'atwalibwa waali, n'aweebwa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka n'abantu b'amawanga gonna, n'ensi n'ennimi ne bafuuka baddu be. Obuyinza bwe buyinza bwa lubeerera, tebugenda kuggwaawo, n'engoma ye tegenda kuzikirira.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu n'atoola Peetero ne Yakobo ne Yowaana muganda we. N'agenda nabo bokka ku lusozi oluwanvu. N'afuuka mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gayakaayakana ng'enjuba. Ebyambalo bye ne bitukula nnyo ng'omuzira. Awo Musa ne Eriya ne balabika nga boogera naye. Peetero kwe kumugamba nti, "Ssebo, kirungi tubeere na wano. Oba oyagala tukole na wano ensiisira ssatu. Emu yiyo, endala ya Musa, endala ya Eriya." Yali akyayogera atyo, ekire ekitanga lijja ne kibabuutikira. Eddoboozi ne liva mu kinene ligamba nti, "Ono ye mwana wange omwagalwa, gwe neesiimiramu, mumuwulire." Abayigirizwa bwe baawulira ne bagwa nga beevuunise. Ne batiira ddala nnyo. Yesu n'asembera n'abakwatako n'abagamba nti, "Musituke, muleke kutya." Bwe baasitula amaaso, tebaalabawo mulala wabula Yesu yekka. Bwe baali baserengeta ku lusozi, Yesu n'abakuutiira n'agamba nti, "Kye mulabye temukibuulirangako muntu okutuusa ku mwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu." Ebigambo by'evanjiri eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristu, ogulumizibwe.
2: Bwe tubikkula ekitabo ekitukuvu Bibiliya, tulaba bye bayita abaana ba Katonda. Eggwanga lya Katonda lyali ly'abaana ba Katonda. Naye ate Yesu Kristu yekka gw'agamba nti, "Ono ye mwana wange omwagala, gwe neesiimiramu, omuwulire." Mu ssomo lyaffe erisoose erivudde mu kitabo kya Daniyeri omulanzi, batulaze Yesu Kristu ng'afuna obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka asobole okukulembera eggwanga lya Katonda ng'abatwala ewa Katonda Paatiri. Essomo lino litulaga nti Katonda alina obuyinza ku buli mbeera yonna. Katonda y'oyo asobola okweŋŋanga buli kintu kyonna era n'akikkakkanya, era alina engeri gy'akwatamu abantu be. Katonda oyo bwe tuwulidde ng'agamba nti, "Ono ye mwana wange omwagala, gwe neesiimiramu," buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tumuwuliriza era nga tussa mu nkola ebigambo bye. Mu vangiri y'olwaleero tuwulidde nti Yesu Kristu yafuuka obulala, n'afuuka obulala mu maaso g'abatume. Ekyamagero kino eky'okufuuka obulala okwa Yesu, tulina eky'okuyiga kye tujjamu. Ekifaayo kino kituyigiriza nti tuteekwa okufunayo akadde ne tubeera ne Kristu. Tuteekwa okufunayo akadde akeesiifu ne tubeerako mu mboozi ey'akafubo ne Mukama waffe Yesu Kristu n'asobola okutubikkulira ku kitiibwa kye, n'asobola okutulaga ku kitiibwa kye. Batugambye nti yatwala abayigirizwa basatu n'afuuka obulala mu maaso gaabwe. Kristu oyo eyatwala abayigiriza abo abasatu, naffe atuyita sekinoomu tugende mu maaso ge asobole okutulaga ku kitiibwa kyekyo. Abantu ba Katonda, buli lwe tugoberera Yesu Kristu, buli lwe tumusisinkana, tumutunuulira ate naye n'atulaga kwagala kwe. Okufuuka obulala okwa Yesu Kristu kulina kye kututegeeza. Mukama alinga atugamba nti tuteekwa okugenda okumpi gy'ali, tuteekwa okugenda okumuliraana. Bwe tugenda ne tumuliraana, tumanya kye tuli era naki kye tulibeera nga tumazeeko obulamu obw'ensi. Wano batugambye mu vangiri y'olwaleero n'afuuka obulala maaso gaabwe nga tebakyamutegeera, nga balaba ekitiibwa kibayitiriddeko. Ekyo yakikola ng'ayagala naffe kiyingire mu bulamu bwaffe, nti singa tutuukiriza bulungi Mukama by'atusaba, tusobola okugabana ku kitiibwa ekyo. Muvangiri, tuwulidde ebigambo bino. Ebigambo bino bivudde mu kamwa kwa Katonda. Awo eddoboozi ne liva mu kire ne ligamba nti, ono ye mwana wange omwagalwa ennyo, mumuwulire. Kino kikakasa n'evangiri ya Maliko ekyogerako engeri gye kyaliwo eky'okufuuka obulala. Nga tumaze okunyikira ekyamagero kino eky'okufuuka obulala, tuteekwa okusaba Omukama ayongere okutuwa kirabo eky'okukkiriza. Kirabo eky'okukkiriza ekyo kijja kutuyamba okwongera okukolerera okutuuka okugabana ku kitiibwa ekyo. Ate ng'Omukama akituwadde ekirabo eky'okukkiriza, naffe twongere okubeera abawulize eri omwana wa Katonda. Omwana wa Katonda oyo gwe tuwulidde, omwana wange omwagala gwe neesimiramu, y'oyo eyeewaayo ng'ekyonziira ne tusobola okununulwa, ne tusobola okufuuka abaana ba Katonda. Twesabire ekigambo ky'Omukama kituwulidde kyongere okutuyamba okusigala nga tumanyi nti bwe tutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwaffe, tugenda kugabanako ekyo Mukama waffe Yesu Kristo ky'alaze olwaleero mu maaso g'abayigirizwa be. Kitaffe omwagalo ow'ekisa ekingi, tukwebaza okulaba nga tuwuliriza ekigambo kyo, tuwe enneema tusobole okukissa mu nkola. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
2: N'omukisa wa Katonda omuyinza wa buli kantu, Pati ne Mwana ne Mwoyo Mutukirivu wakeko kusigale nammwe emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
2: Baza Ntegerwa Makaloli akulira mu kifo ky'ensambya, Omukama abankuumire.

0: Abagezabawa.
1: Ati, nogenda ku mwana wa sudiri nga
2: tomumanyi.
1: Kitu. Tuko manya wa kolera wa tambulira
2: bwe. Ntambula ze zonna.
1: Nenga.
3: Sewa bana ne bege gawa zamba bagula na moto kama.
1: Moto kaneta kataka dio bali bali guze. Neka standa bila biye mu mchala. Omanya abantu baffe. Eno jo je babera bonala banga bawo bawe ensalo okwosa jjo. Walo gwe nabadde naye. Nga manya bantu babamu era katoma katoma tekabula muno ga kale bayinza okuba oba bakikola balala neka kati abo balala ngera bomanyi ndoza z'abantu nti gu giribwe kutabo neza okubanga abakirimu bali balala naye bwe nawulidde omulamuzi nga asoma nga agamba kyali bwe kiti bwe kiti ate ne nkirabamu omukazi ne manya kino ekyamazima kiteekwa okuba kye kituufu ddala
2: nga bagamba kyeyo bwatuma nga
1: bwatuma era obumanyi naawe bulamu bwatuma bubamu ngera bwowulira misango egimu
2: olaba n'ogonyuma
1: ne bagamba swaba bawala bananyabalala ate abakikola bayinza okuba bati
2: balala
1: naye we nalabye omukyala musango ogwo ne mpulira ebyobugagga biri ne mmanya nti okukwata kabasoono nga tuli basatu ne bamutujjako ne bamunyigamu katono abatwala eruweero
3: kituufu mbatuusaayomukakati
1: jjukira enkola y'abali babaawula jako baba muluumu eno kabasana
3: abamweddakati
1: tomanya munno byayogedde kati bagenda okubuuza ogenda nomano kabasa alabika atuvuddemu kati gwe byonna n'obiyiwawo kumbe oluusi kabasa asirise kakati ate kabasa emboke nji
2: jibannange
1: sente mwazikolamu kigalamira abatanatuuka nakutaka nga kambatwale kakati nategedde nenga nti abantu bano kyamazima ekya kkooti kirabika era kye kituufu
3: naye kkooti bwe kiba nga kituufu kkooti yasaze bulungi ababiri basaliddwa gwa kufa banabala kusibwa mayisa n'ekirala ekyansanyusiza nti ebyobugagga bino bye baagula bitundibwe sente zidizibwe
1: famire
3: kyabadde kirungi
1: kituufu kituufu nabadde neebuuza enjawulo enjawulo era naalongo kale nagifunye mu kirowooza awo naye tubadde tujja naalongo era nayeebuuza
2: aga
1: nti yalabanga era byonna byebimu emisango ebibonerezo akalabba n'amayisa wabaawo anadda ku bonna
2: aja wamayisa obeera mu kkomera naye ng'oli
3: mulamu katonda paka lwakujja
2: olya ku mmere abantu tebakulambulako owamayisa
3: simanyi oba bakkirizibwa okulambulaokulambula
2: wadde batuuka ne bakoowa
1: naye ng'otuuka n'ovaayo
2: gavumenti bw'ekyukira awo wakati
1: mukukyuka
2: osobola okusonyiwa
1: weba tekyuseekati
2: na kusabirire ekyuka oba pulezidenti afune ekisa
3: abeeko
1: baasonyiwamagala nga watta magala akuddiramu
2: magara
1: magara akuddiramu ndowooza enjawulo eri mu kulwayo nti owakalabba ye ayinza okgenda amangu gwe wamayisa n'owangalayo naye ngaera fainal
2: oba olina okugenderakimu yanga mulo ogwokutta ababoodabooda gumumezze
1: yanga mulo yali muyimbi
2: asooyo ono yali etuuma bwetuumi nange nadde ntidde bwe nadde ndabye erinnya
3: yanganaye
2: nga si yeye
1: naye agenda kuki mayisa
2: ndowooza bamusibyeyo ebbanga tujja kuba tulabawo nakyala wuno yakoze
3: ze
2: wano
1: nakyala akola mulimu ki
2: omukyala ono muyimbi muto muyimbi atandika
3: awo mponyeza ebibuuzo
1: yeka mbabuuzeemu byabayimbi sibigoberera kati tititabeera akyaliyo
2: gyali
1: ku mukutu
2: gyali ayimba n'okuyimba
1: kati ye ali mu kiraasi y'abayimbi
2: abayimbi ba legends
1: Oba legend.
2: Yeah, legend. Yeah, bayimbi aba.
1: What's the legend?
2: Yeah,

0: Abaya tuka kuto
1: yakuba
2: yakikuba
1: yakuba
0: waliwo buyimba bwe yabuyimbanga nga bunkolera naye nga simanya nti yabwe yimbi
1: ngakayimba kigambi makanika wangu.
0: Yakuba kama kanika wangu. Kali karudi bangi. Kali karudi. Aha, ataka.
2: Ataka nda sabili la kufuna muzungu. Nengwa kopiyo nga mukana.
1: Tebyansala.
2: Tebyansala.
0: Tebyansala. Yakakubera. Bwa muyimba bwe. Bwali bulungi.
2: Bwa bumanyi na tabanyi nyini bwa.
0: Aderanga bolya ko kuyimba we mukajukira.
1: Nabona komeza we parana.
0: Aina ona akala.
1: Rodo aina chya yogira wano. Obuyimba bungi, kiti aina bungi.
0: Alese parana.
1: Ajireke.
0: Era kutiti wangu.
1: Ajireke.
0: Ate gundi. Ono mchala mbanunji.
1: Shira mbanunji aija.
2: Naijali.
0: Yakuba yakayimba.
1: Aina doctor.
2: Doctor nakati kuomanyi twali kirala.
1: Na uyimba bungi
0: aona. Dokita ke kalimu empeo lwekoze fujo.
1: Gworopera.
0: Ake kwera. Dokita. Empeo
2: lwekoze. Gworopera.
1: Ila kake.
0: Ndoza ke kanene nnyo.
1: Ke kanene. Sike. Empeo lwekoze fujo. Olwo lwimba lwa message.
2: Lwa message. Tukatadde wa wama cha tiri wa message.
0: Muka dokita ka gundi temuli mu mpeo.
2: Nedda.
1: Ndi Ndiwulirange lya ba Japan
0: kigeza musajja
2: anogere linyidala nyidjali acha kami
0: mutawe ile lili wala
1: ha waluno kalese ayenga akayimba ako
0: akalwa
1: ako
0: titi
1: Yeah.
0: Naye ako kusobola kogera ko wa
1: sikafa
0: titi
2: motawi afuna yerinya
0: funa chusa nabo ochali apukami
2: nonya yeri nakola
0: se motawi lili wala nyo
2: ya tusumbwa na fa bana azizanya
0: lili wala
1: na matofu
0: mulinya li mulimu yalije
1: munna matofu erina na matofu
0: ya funa era mulinya li yani omucho omwalo oyo
1: ani wininwaji
0: enwaji
1: chitofu
0: wininwaji
2: No, no, zaga mutawe.
0: Mutawe,
2: Mutawe.
0: Mutawe, rinyali tufu.
2: Mutawe. Aneda.
0: Mutulage, wagundi, wagame muyimbi. Abayimbi baruana.
1: Ainanu nakayimba ka Arsenal.
0: Arsenal. Kala ukukute kwa Arsenal. Jabafuna.
1: Jabafuna.
0: Jabafuna.
2: Mbatuli banji.
0: Aba Arsenal. Jabafuna. Genda kuhamu. Baruone timu ya Arsenal.
1: Njimanyi. Uyo.
0: Mutawe.
1: Mutawe.
2: Nga ponda za chifana ya tenja yuza
1: miaka abidi mwesa tu
0: abidi mwesa
2: ngalimbie
1: ngalimbie
0: muko
2: ngalimbie muko
1: ayonge demu
2: no atodeko
0: uwae
1: kabasa kano kano
2: kasaka kola ako
0: kankubulili
2: omwari logu wako satuabaguli
0: amazima lwakubanti tuogedete tunalaba muntu na hili nyali ya mutawi kale wele kubele wala tokiriza ine hivu omulaba
1: omanya nti mutawi
0: lija kwata
3: Kama sagara gramide.

0: Kuchenda mnya katonyeze nyafa ma radio za piensia. Enkuluze ya magesi ensuwe mziki nebye mzanyo. Eda chikemu emazoku itakusawe sa tuwezencha ya lero. Kade kama ulire gomsominze Alex Magala. Esaza liye kerezi ekure liye Kampala neliye Kasana Luwero. Bavuddemu entande ye mmere eweza kilo omutwalo gumumu lukumi. Nge sindikidwa okuyamba abantu be Kalamoja. Nga kulune silabali tade kusaza liye kerezi ya elie Moloto. Okusinzira ku Reverend John Peter Musumba, akulira Caritas Kampala kula Caritas Uganda, emmere ekyali ntono ku bulumi abantu be Kalamoja bwe balimu, ng'era loole yasimbudde ku kitebe ekikulu eky'abepiskopi mu Uganda, ensambya. Emmere yaweerezeddwayo amasaza gano, kuliko omuceere, obuwunga, sukaali, ebijanjaalo, butto, n'ebirala.
1: Kulwa Caritas Uganda ne aba Caritas bonna abaweebwa omulimu ogw'okunganya emmere okuyamba ku bannaffe abali mu Karamoja. Olwaleero tugenda okutwala emmere omulundi ogw'okubiri. Omulundi ogwasooka aba Caritas Uganda batukulemberamu batwala emmere ekotido, batwala tani 5 ez'akawunga ne tani 3 ez'ebijanjaalo. Omulundi guno twala tani 11 emoroto. Karamoja alimu amasaza gaffe mu kereziya 2, esaza ery'ekotido n'esaza ery'emoroto. Ku mulundi guno obuyambi obufuniddwa obumere bugenda mu saza ery'emoroto. Twebaza abantu bonna ab'omutima omulungi mu bigo byaffe mu bifo eby'enjawulo bakuŋŋaanyiza emmere eno. Tukyakuŋŋaanya emmere eno era omulimu guno tegunnaba kuggwa. Twewa emyezi 3 okutuukiriza omulimu guno. Byonna ebinaasobolebwa okukolebwa tubikole okuyamba bannaffe, kubanga olwaleero bwe bali mu bwetaavu enkya tuyinza okwekanga nga ffe tuli mu bwetaavu. Awo nno kyonna kye tusobola okukola okubayamba twongere okubayamba.
0: Gye buvuddeko, ekyeya kyagwa ku bitundu by'e Kalamoja ne kireeta enjalaani akuwadde akatebe eyatuusa n'abantu abamu okugenda ezzira kumwa, era Caritas Uganda n'erajanira bannayuganda okuvaayo kutaasa embeera eno. Faza Musumba yeebazizza nnyo Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Posse Mwogerere okubanga ye ng'omuntu yasobodde okuwaayo kilo 10 eza sukaali, kilo 10 ez'obuwunga awamu ne kilo 25 ez'omuceere. Faza Musumba agambye nti yadde ng'ensonga y'enjala yeyakulembeddemu, naye akubira omulanga gavumenti n'ebitongole eby'obwannakyewa okulowooza ku nsonga y'obujjanjabi eri abantu b'omu Kalamoja.
2: Ebintu omuntu bye yeetaaga mu bulamu obwa bulijjo, emmere kintu kikulu. Ebimu biyinza okulinda, kati kye twatunuulira ng'ekimu ekikulu kye tulaba ekitalinda yali mmere. Okugezaako okulanga tubaddukira mu mmere ne nga tukuba omulanga n'abantu abalala abatali bamu mu by'obulamu basobole okubaddukirira, kubanga emmere bwebanga teriiwo ate tekosa bukosa mu njala yokka, ali ekireeta n'ebizibu ebirala. Tulina abantu abaladde abalina obulwadde nga bwetaaga okulya ate okulya obulungi, kati mu mbeera eno etasoboka beetaaga okubuddaabuddibwa, taga okuyambibwa mu malagala, mu malwaliro, mu mazzi amalungi ge batayina. Kati omulimu gukyali munene n'abayina okukola tulina okweyongerako amaanyi. Fenna tuleme kukitwalanga kizibu kya Karamoja oba kizibu kya gavumenti, naye kizibu ekiri mu ggwanga lyaffe fenna kye tulina okwenyigiramu okulaba nga tukisalira amagezi.
0: Father era asinzidde mu kuwaayo emmere eno n'asaba gavumenti n'ebitongole ebirala okuvaayo n'enteekateeka etunuulira Kalamoja mu ngeri y'enjawulo okumalawo ekizibu kino.
2: Singa omuntu agende Kalamoja n'alaba bwakula nene waffe bwakula bya njawulo, amazzi mu ttaka lyabwe gayitamu mangu gagwamu mangu, ate ettaka ensi yaabwe ya nsozi. Kakati ekyokukola kakasa nga abantu ab'enjawulo bagezezzaako ebintu bingi. Tulina okwongera okusoma ettaka lyabwe na kiki ekisobola okukulayo, n'amazzi amatono nga gasobodde okuŋŋaanyizibwa gatya bwe gasobola okukozesebwa mu ngeri egakekereza, ne basobola okubanga ne mu budde obuzibu bunga enkuba tetonnye bakyasobola okusiga. Fenna tusobola okukwasizaako gavumenti kubandoza guno mulimu gwa gavumenti okulaba nga tusomera ddala embeera yaabwe, okubanga tufuna solution esobola okujja mu kizibu kye bayina, si kizibu kya bulijjo ng'ewa ffeeno.
0: Speaker wa Parliament Jacob Oboth-Oboth asuubizza nti Parliamenti yaakugenda mu maaso n'okuwagira yafeesi ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti okusobola okugiyamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mu bulambulukufu. Obwe ya mubuno, Speaker Obos Obos abukole demu lukungana ne savali viziwe bitao vya government Edward Akolo, awamu nabakungu okubamu ya FSA, wewaba deba mchali deko kuparlamenti. Mulukungana luno, Edward Akol ategeza speaker anti, ya FSA echa sanga okusomoze buo kwenja ulo, omuli ebulali ebikoze sebua, awamu na ebikoze sebua ebikade mbili mujo kwe kebeja enkoze science mbi za governmenti. Akola agambye nti ebitundu nga 7 ku buli 10 eby'emmotoka ezili mu yafeesi ye byatuuka dda ku myaka egy'okuweereza era byetaaga okugibwa mu nkola ne biddizibwamu ebijja okusobola okwongera ku bulungi bwansi obw'emirimu gyabwe. Ono era alaze obweraliikirivu ku bbula ly'abakozi ng'agambye nti yafeesi ye erina ebbula ly'abakozi abawerera ddala 6 ng'era okusinziira ku Akolo kino kikendezeza ku busobozi bwa yafeesi ye okukola obulungi emirimu gyayo egigiweebwa ssemateeka naddala mu kwekebejja enteekateeka ya Parish Development Model PDM n'enkozesa y'ensimbi mu gavumenti ez'ebitundu. Speaker Jacob Oboth Oboth bw'ati akakasizza nti Paalamenti ejja kwongera okukolagana ne yafeesi ya Auditor General okulaba ng'efuna obuyambi n'ebikozesebwa ebyetaagisa okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo eri eggwanga. Ate yo Minisitule y'ebyobulamu ekubiriza bannayuganda okwettanira okunyweza embiri gyabwe nga bakola dduyiro buli lunaku awamu n'okulonda obulamu obulungi okusobola okukendeeza ku ndwadde ezitasiigibwa ezoyeyongera mu ggwanga buli olukya. Bw'abadde ayogereko eri bannamawulire nga beetegekera olunaku lw'eggwanga olw'okukubiriza abantu okukola dduyiro olugenda okubaawo ku Lwokutaano luno, omukulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulamu ebisookerwako mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti endwadde nga puleesa, sukaali, kookolo n'endwadde z'omutima n'emisuwa zifuuse ekizibu eky'amaanyi eri ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Wabula Dr. Kyabayinze agambye nti endwadde zino kati zivaako ebitundu 3.5 ku buli 10 eby'abantu bonna abafa mu ggwanga Uganda. Okusinziira ku kunoonyereza kwa Uganda National NCD Risk Factors Survey, abantu abawera ddala 3 ku buli 10 banywa omwenge mu ngeri ekosa obulamu bwabwe, ate abantu 8 ku buli 10 bakozesa taaba. Okunoonyereza kwe kumu kulaze nti abantu abakulu 2.3 ku buli 10 balina puleesa, kyokka abantu 7 ku buli 10 bo tebamanyi nti balwadde. Era abantu 8.8 ku buli 10 tebalya bibala na bivavava mu kigere ekimala okukuuma obulamu, ate omuwendo gw'abalina obuzito obusukkiridde gweyongera buli kiseera. Dr. Kyabayinza agambye nti okukola dduyiro buli lunaku kumu ku nkola ezikakasiddwa okukendeeza ku ndwadde ezitasiigibwa okuyamba obulamu bw'endowooza n'okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa ku kujjanjabibwa. Bw'ati akubirizza bannayuganda okukola dduyiro okumala waakiri eddakiika 3 buli lunaku, okulya emmere ennungi, okukendeeza ku munnyo ne sukaali, okwewala taaba n'okukomya okunywa omwenge ogusukkiridde wabula banywe mu ngeri ey'ekigero. Olunaku lw'eggwanga olw'okukubiriza abantu okukola dduyiro omwaka guno lujja kubeera mu kibuga Gulu nga gwe mulundi ogusookedde ddala nga lugenda kubaamu aerobics okutambula olugendo lwa kilomita 5, embiro za kilomita 10 n'emizannyo emirala. Minisitule y'ebyobulamu bw'etyo eyise bannayuganda bonna okwenyigira mu mikolo gino ng'ekimu ku kaweefube ow'okutumbula obulamu obulungi n'okulwanyisa endwadde ezitasiigibwa mu ggwanga Uganda.
3: Gavumenti yatongoza olunaku luno mu mwaka gw'2018 era pulezidenti yeyaggulawo olunaku luno mu kabineeti ng'akabonero akalaga nti tulina okubeera n'ennono ez'okubeera abalamu nga tukola eby'emizannyo n'eddwiri. Tukubiriza bannayuganda bonna basobole okwegattira mu wamu nga tukuza olunaku luno era nga tubakubira omulanga balye bulungi emmere eriko enva endiirwa, bongere okukendeeza ku munnyo gwe balya mu mmere, beetale oba beegaana okunywa omunnyo omungi, sukaali ne soda n'ebintu byonna ebirimu ebiwoomerera, balekeraawo okukozesa taaba mu ngeri zonna nga segereeti n'okumugaaya, beebale okwetaka okunywa omwenge kubanga gwonoona ebitundu byabwe eby'omunda, era kyetutanire nnyo kola dwiro oba exercises ng'okutambula, okudduka, okuzina, vuga obugaali n'okugenda mu nnimiro nga balima. N'ekisembayo tukubye bannayuganda bonna omulanga bafuneyo obudde bagende beekebeze bamanye obulamu bwabwe buyimiridde, kye tuyita routine check ne check-ups, okutangira endwadde oba okuzimanya amangu okusobola okuzitangira.
4: Omukristu n'Ekereziya.
0: Mukanyomero kafo kwa Mukristu n'Ekereziya, wakati ng'enjala ekyagoya abantu mu bitundu by'e Kalamoja, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, His Grace Posse Mwogerere, atukubiriza okuyamba abali mu bwetaavu.
5: Tulina omukama mulundi mingi gye tufuna omukama wange, n'atusaalidde, tweraga bwerazibwa, anaagamba batya nti kisembere, ne weeka z'akaga, n'olwekwa okufuna mu ngeri ye naye nga ssebo, muli munda omanyira. I'm not going to be able to do it. Ni gamba tembele ndege ndiwe hili, riba limufanya.

0: Ziri makumi abiri musanvu ezakaita kusawe satu ezokumacha gonako lwalero chenda munya katonyeze nya fama radio sapiensi ya enkuruza ya magezi nsoro ya muziki nebya mizanyo Jimmy Jacobs JJ ne Kavasa wana ku radio sapiensi ya entestesi ya kakensa gomite bidi abiri mukaka tukubuza kera tukwagaliza mcha malungi bamuita Carol Nantongo akaimba Sitoma akatutuza kudachikezo tukubuza ko lunako lunji tulukwagaliza olwokuna
1: olwokuna lunji
0: Kavasa
1: yangisebo
0: vice president omchala Jessica Arupo
1: yarabudde yatada kaka
0: chiki
1: manya kaka
0: akaka kaba kaka
1: amanyi kabuzabuza
0: ah toka toka bumisa chigambo
1: yatada kaka
0: hate no nochirwako ebigambe bimya kugano birwako nze
1: aluwa jazi sama mama mujiji ya gambe chigambo chibate chiwebula lewo chita mwenyo lechiwebula
0: Yagambye atya Minister Balam?
1: Yagambye Minister Balam n'omukyala Nammere nti mubeere beegendereza nnyo mu nteekateeka zino ze mulimu ez'okukwata abantu. Kubanga abantu abamugenda ne mubamulisa naye ng'ate emisango teginnabasinga mugoberere amateeka g'eggwanga lino Uganda. Nti omuntu omusango gumala mmusinga alyoka alabikire mu ki? Mu mawulire. Omuntu akwatibwe atwalibwe ku poliisi oba atwalibwe mu kkooti bw'ava mu kkooti bamusalire olwo tumuteeke mu mawulire nti gundi yakoze ki? They are the any.
0: What judge?
1: Simanye tuchali kumulamu
0: obabirimu ababi banji
1: obabirimu ababi
2: program sagalagala mide
1: anagezeno aha Caritas Uganda ngeri wamu na masaza ga kereziya 19 bako wola bana Uganda abamutimu omulungi nti mujje tudukire banafa be kalamoja abali mu kufenjala aina obuyambi obuyambi buno kuluno obwo obulina tubwagala mu sente lwaki Fetugena zikunganya tugule ebintu omuli omuchere ebijanjalo akawunga kwega fetujja kumanya ekyo kukola kerezi akatuli ko jimanyi
0: bwende
1: bwefuna 10 emanya wo kukiteeka mutuwo obuyambi buno tubasaba obuyambi mu sente gwaina agenda kusasulya ku MTN Momo Pay oja kuandika 76 ya tika tintanise ruzungu nsavu mukaga 12 10
0: Otio.
1: Then wa Airtel money oja kuandika mukaga mukaga mukaga mikaga jojiri esatu nsavu mubiri atano musatu owa Sentinel Bank asatu mwemu 00 10 5 8 osobola okuweereza ko obuyambi tudukire bannaffe abakala mojja abali mu kufa enjala
2: program sagalagala mide
0: mu studios twegatiddwako bannaffe aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa awo nga wakayisa mu roundabout ya Nanta Witwao awo ngo yambuka erubaga ku church wakayisa waliwo Red Cross sibwe kiri waliwo Red Cross waliwo opposite ewoma awo kati awo wo basanga awo nga wakayisa mafuta ga Starbucks Starbucks awo kakati gwe munaffe ayagala okumanya ku nsongeza ebyobulamu tegako radio teka kama tuko tojijjako binji nnyo mukulu byakuleetedde ngera bwatera okubanga ajja wano kunaku olwokuna ne tunyumya ensonga z'ebyobulamu akaseera kaffe akasigaddeyo akasagalagalamidde sebo buuza kubatuwulirize era tutandikiraawo
3: mbalamusizza nnyo mujeebale mwebale kuba balamu ate era mwebale kuba bawuliriza ba Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi oba enkuluze y'ebyobulamu
0: nakyo kikulu
3: ekyo nkiyisa enkuluze y'ebyabulamu kaakano ampuliriza omulungi ali eyo njala obeere nga weeteekateeka otherwise oyinza okuba tolina budde nnyo nkimanyi bulungi naye ffe aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center bakulagiridde wetusisinkana tusisinkanibwa nga wakayisa ku Starbucks awo nga uvudde ku nkulungo ya Kabaka ku ngala byawo then yolekera nga adda ku ddwaliro y'erubaga ekyengulu ku mukono nga wakayisa na ku Red Cross era maasa waliwo ewooma ne opposite ne ewoma. Ndoza enamba za simu gwe ayantwetazo kuli ebyobulamu n'okwebuuza ku byobulamu obwo kuba oyina ekirwadde ekize kikozimbya ekize kikuluma ebbanga ddene nga kikumazeeko emirembe akikutambuzza wangi naye obuweerero so bufuna nno ssebo kuzzaamu amaanyi sizze kubeera nti ndi mu kutakula bye sisobola kuzibikira njagala mbeere nga ntakula ate nga nsobola okuzibikira oba okuzibukula ne nzibikira ampuliza omulungi oyina endwadde yonna gye wandyagadde naffe otwebuuzeeko kubanga ekikuzimbya ku kkubo okulagirirwa awo n'obuteetooloola kankuwa ennamba za ssimu zino nga nakatandika ate nnyongera okutandula olubulu lw'ebigenda mbalage ku ndwadde ez'enjawulo endwadde zifuuka ensajja kasita ozigayaalirira endwadde ez'okukumaamiramu kasita osulayo ogwa naggamba endwadde ez'okusimbamu amakanda kasita olagajjalamu katono ebiseera kati byakwerwanako ng'omuntu omu nga gwe famire n'olwanirira omuntu wo oba ng'ogwe w'omukwano okulwanirira mukwano gwo ennamba ya ssimu yeno wammanga kanjikuwe tutandike okubeera nga tutembeeta ensonga ez'ebyobulamu mu Saagala Agalamidde ennamba ya ssimu yaffe eri 0748 52 78 89 eri ku WhatsApp ate eyokubiri eri 0765 32 62 69 awo ojja kuba otegedde nnyo Regan ng'oggyeko okulagirirwa oganti n'abawulidde bagamba basisinkana ku nkulungo ya Kabaka ennamba za ssimu ezo ze nkuwadde lwaki nzikuwadde twebuuzeeko ne bw'otandika kati okwebuuza abasawo weebali obudde bo babulina twala akadakiika kamu ku ssimu yo airtime tuteereko waakiri ebitaano tuteereko waakiri unit emu baako ky'oyinza okubuuza ku bulamu obwo ampuliza omu kyekikumpeesezza ennamba eyo ampuliza omulungi tuyina bye tukola mu kutaasa endwadde mu kutangira abantu okulwala mu kujjanjaba abaalwala edda be bantu basatu ampuliza omulungi oyinza okuba ng'otawaanyiziddwa ebbanga ddene oba ng'onootera okutawaanyizibwa ekirwadde ky'ensigo oyinza okuba otawaanyiziddwa ebbanga eddene oba ng'onootera okutawaanyizibwa ekirwadde kya sukaali oyinza okuba ng'otawaanyizibwa oba onootera okubeera ne pressure oyinza okubeera oli mu process ey'okukalubirizibwa mu kufuluma enfuluma y'obubi okulongoosa omubiri okuvaamu ebifetete oba okugenda emmanju nga olina complications zotasobola okuwulira oba obutali bulambulukufu mu nfulumaayo nga bigenze ebiseera bikyukakyuka ampuliza omulungi oyinza okuba otandisa okuzimba ng'omubiri gutandisa okuzimba ebitundu ebimu ng'ebitundu ebyo ebimu amazima ng'amagulu ennyingo zizimbye njogerawo n'abantu nno abakuze mu myaka kubanga ogenda okulaba ng'ate omwala yesa amavivi gonna gatuukidde gazimbye okkamala amagulu wansi ng'ebigere biringa bulooka nga bw'omunyiga bw'oti n'onyigawo katono olugalo lubula kubuliramu ebyo nno Regan byonna eso bikutaasa ampuliza omulungi oyinza okuba ng'olina omugongo omugongo ng'otandisa okuwulira obutali bulungi obanga baaguteekamu dda n'ekikoba bagusibye gukumazeeko emirembe ampuliza omulungi tusobola okukwataganya tetuli iwo kubera ntutulide kusanyao wabulo okutaasa. Ampulizo omulungi faba Reagan yakatwegattako. Faba Reagan gwe yakatwegattako. Tusangibwa ku nkulungo nga wakaise nkulungo ya Kabaka bakungalabi. Oyo lekera okugenda ku lubaga eddwaliro. Ekyemmanga waliwo Red Cross awo. Then opposite waliwo Starbucks petrol station oba studio lya mafuta. Liiseewo katono ennyumba bbiri ssatu. Eyokuna mu maaso ga ewooma wetusisinkana. Bw'obanga obuzeemu katono kankuwabule. Kuba ennamba za simu kubanga ezaffe tetuzikodowalira. Era ennamba za simu ezo njazigabalunye emirundi nga 4-5 mu pulogulaamu eno sinagikomekkereza. Ziri mu 07-4-5-2-7-8-9-9 eyokubiri eri 07-5-3-2-6-9 olwaleero nzize kubeera nga tutaanya ku nsonga ekwaragana n'endwadde yonna ereetebwa obugongo bavu bw'emisuwa. Ampuliriza omulungi, emisuwa gigongobala kiba kya bulabe nnyo eri obulamu, kiba kya bulabe nnyo eri ebitundu eby'omunda eyo. Ampuliriza omulungi, emisuwa gigongobala be ginafuwa be gizibikira oba oleese obuzibu. Naye ng'oluusi kiva ku ndya, oluusi n'okweragajjalira. N'exercise empulidde boogera wano, waliwo omukubiriza gwe nsanze ku mawulire awo, ng'akubiriza abantu okukola exercise kituufu nnyo ddala. Naye oyinza okwagala okutandika okukola exercise ng'obudde bwayitako dda. Ng'ate weetaaga okukebera. Reagan, tukebera. Tuyina enkola zaffe. Ze tuyitamu okubeera nga tugenda okubeera nga tukwataganya omuntu azze gye tuli mu bwetaavu bw'ebyobulamu. Ekisookera ddala, tukebera nga tukozesa ebyuma bikakensa. Tuyina sikaani zaffe ez'enjawulo zimutalimba, zimutalaaga byalo, mutalaaga misuwa, mutalaaga bitundu eby'omunda ebyekwese, naawe nnyini byo by'otamanyi. Ampuliza omulungi, oyinza okumalako emyaka ebiri nga tulabangako kibumba kyo bwe kifaanana. Oyinza okumalako omwaka nga tomanyi nsigo bw'etunula. Oyinza okumalako emyaka 5 nga tomanyi munda mu lubuto mu byenda omwo oba mulimu amabwa ga ulcers oba nedda. Oyinza okumalako ebbanga ddene ddala nga tomanyi nti emisuwa egikwalagana n'obusimu obugenda ku bwongo amazima gyazigamadda. Oyinza okumala ekiseera kiwanvu ng'era tobitegeera nga tomanyi lwaki amazima lwaki osannyalala. Emisuwa kikulu nnyo okukebera. Munda kikulu nnyo okutangaazibwa. Ensonga lwaki tukozesa sikaani zaffe ne zitusikaaningira omuntu waffe. Ate n'era twawadde enkizo abantu ebisale ebibadde bibatawaanya nga bw'agenda mu ddwaliro bamukuba bbiiru wano mu kutandika omutima ne gwekanga tadda. Twasaze amagezi tugamba nti abantu ku 300 tukole kye bayita general body check-up okutangaaza omubiri gwonna ogutegeera ebuziba. Ampuliza omulungi, nga wendi wano waliwo essi y'amaanyi. Omuntu ng'obadde olina asima gw'osobola okulema okugibeeramu. Waliwo obudde obutandise okujja olwaleero ng'amazima bwankuba naye nga bukutawaanya ofuukeera. Ampuliza omulungi, oyinza okuba ng'olina allergy. Jangu tusikaaninge tulabe. Jangu tutalaage omubiri. So eyo enkola y'okutalaaga omubiri nga tukozesa ebyuma byaffe tugikozesa ffe nga aba Reagan. Ampuliza omulungi, tugezaako n'enkola nnyingi ze ngenda era okubannyonnyola naye nga nja kusimba ku emu essira. ampuliza omulungi. Tugogola. Tugogola omubiri. Tugununa mu ebifetete. Tugukamula mu ebiteetaagisa. Emisuwa tuginaabuula. Tugigogola mu ngeri nga bw'omuntu bw'anaagogola omwala ne guvaamu kazambi. Abadde agaanya amazzi okutambula. Ku luno nja kwogera ku kya musaayi. Bw'olaba ng'obubonero butandise okubeera nti bukukyankalanako, omanya emisuwa ginaatera okubeera nga gireeta ebizibu. Ebimu ku bizibu ebireetebwa emisuwa mulimu obulwadde bwa pressure. Pressure n'esituka oba nekkakkanira ddala wansi. Abantu bangi tebalina pressure, tobadde na pressure okumala ebbanga ddene. Wadde waliwo ebituwuuba ne bitweraliikiriza, naye omuntu oteekeddwa okuba omulamu. Ng'okozesa ebye endya yo, emisuwa girina kuba miramu. Ampuliza omulungi. Kakakasa nti emisuwa egyo bwe gimala okugongobala, tuyina enkola yaffe. Olw'okubeera nti tuli balwanirizi. Enkola ya detox. Detox eyo tukozesa kyuma. Ne kigogola buli kanyumero konna. Waliwo enkola gye bayita reflexology system. Nga tukozesa reflexes okutangaaza obusimu bw'emisuwa ku nkomekerezo yaabwo eyimiridde etya. Ampuliza omulungi. Ebyuma bikalimagezi mu kubeera nti bigogola omubiri tubirina. Ka nkwongera endagiriro. Bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka, awo ku ngalabi, tambula ng'odda ebuuyi buli ogenda ku lubaga dwali lubaga waggulu eri, oba ng'ova ku dwali lubaga wali wansi awali ebitaala, biyiseemu ng'ova ku sayidi eri ekyengulu, tuuka awo ewooma nga tonnatuuka ku Red Cross. Isa Total Petrol Station ku mukono ogw'ekyengulu ogwa kkono. Awo oba otutuuseko aba Reagan. Bw'obulamu katono ng'obadde ova eri engulu, ennamba za ssimu ze zino wammanga. 0748 582 789 89. Eyokubiri eri 0765 632 6 9. Era ennamba za ssimu ezo zikuyamba okutuuka n'okwebuuza ku kikukwatako kyonna eky'ebyobulamu.
0: Weewaawo, tuli ne bannaffe ba Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Bakubireko essimu ozifunye 0748 582 789 89 ne 0765 632 6 9. Omukulu tukyali naye oluvannyuma lw'obubaka buno agenda kudda ayongere okuttaanya ebyobulamu, nsonga nkulu nnyo naddala mu budde buno obw'okumakya. Katudde
4: eneyo sapiensi ya etegese mpaka zakakensa ebyemizanyo
5: enyabo weewano tukwaniriza
4: eri gati gyempisaemu yamwe
5: eyo yaffe enyabo.
4: Right. When is the gestation period?
5: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
4: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
5: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
4: Mpozi kwa sente mmeka?
5: Giri emitwalo ebiri gyokka.
4: Emitwalo ebiri za Uganda oba amafaranga?
5: Mama, emitwalo ebiri egye
4: Uganda. That's right. Sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
5: Nyabo, sente tuzaagala mu kaashi.
4: Mwina akaunti?
5: Akaunti tugiyina mama.
4: Kinkoze bubi, ziri ku mobile money.
5: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
4: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
5: Naye mama, ekituufu wano nyeeki?
4: Ekituufu sente ezo gwozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
6: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandise dda ku 200,000 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi Ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya. Weewandiise olw'olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady. Caritas Uganda ng'eriwo omu n'amasaza 19 ag'ekereziya mu Uganda. okuwula abantu bonna ab'omutima omulungi na buli alina ky'olina kyonna okuwaayo tuddukirire baganda baffe ab'ekalamojja ababonyaabonyezebwa n'enjala oluvannyuma lw'ekyeyadde kabusa obuyambi buno busabibwa okuweebwayo mu nsimbi enkalu kisobozese ababakanye n'enteekateeka eno okugula ebyetaago omuli emmere enkalu akawunga omuceere ebijanjaalo omuwemba akasooli buto ne sukaali waayo kyonna ky'olina ng'oyita ku MTN momope eri 76 12 10 oba ku Airtel Pay eri 6 6 7 5 3 oba weeyambisa akawunti eri mu Centenary Bank eri 3 1 noti noti 10 5 1 28 eri mu manya ga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program omusamaliyo omulungi weebale nnyo weebalire ddala. Omweso ogw'omwenda guba gwa kwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu wakiso ku vicariate egayaaza ku Paris gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku wooteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'entebe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
7: Owange sembi gya yagweddalu
8: yali tayinza butalaluka emmaali ye yonna yasaanawo mu nabbambula w'omuliro
7: mambi
8: twamugambanga afune insurance ya Ghana Pax Insurance fefeka abasobola okumalawo obuzibu obwa bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde teweetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Max Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Parks erungamizi bw'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner. Ewaka ge maka gokka nga langi eziriwo zeze entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano kona butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu kona obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon kala your world. Centenary Bank eby'okusasula school fees ebifudde byangu sasula school fees nga weeyambisa sente agenti wa Centenary Bank akuli okumpi awo obanyiga *1#, osasule nga weeyambisa sente mobile ng'okozesa kkoodi y'omuyizi Centenary Bank member wa Centre Group eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda enkola n'obukwakulizo bigobererwa
0: butereffu eddakiika ziri 9 ze zibulayo kuire essaawa ennyezo okumakya gonako olwaleero 9 Radio Sapiencia enkulu z'ey'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo tukyalina abakulu okuva mu Reagan Natural Life Massage and Herbal Center bakugamba nti gwe ku byobulamu omubiri gwo gwonna gwonna basobola okugucekinga ne bagukebera bulungi nnyo ate era ne bakujjanjaba kirwadde ki okuva ku mutwe paka wansi ku maguru oba ku bigere munda mwonna buli kimu bakikunnyonnyola ngeri omukulu bwa kunnyonnyola essaawa eno osobola obakubirako ku namba y'essimu eya 07485278 ne 07685362 olw'ensonga nti obudde ku radio buba butono tasobola kunnyonnyola byonna n'abimalayo naye bw'omukubira ku ssimu n'ogendawo oba ne mwogera ku ssimu bingi by'asobola okubanga ate akunnyonnyola n'oyongera obitegeera sebo tugende mu maaso
3: oba n'atuuka mbalamusiza nate era mwabakatandika okuwuliriza mbadde mbagamba tosirikira ndwadde na kutereka ndwadde kufuka terekero yayo. Ampulizo omulungi ngenda kubera nga nkukubiriza. Oleme kubera nti ojumbira nnyo okweteeka byotasobole kwejjamu. Okweteeka munda byotasobole kwejjamu. Ampulizo omulungi abantu bangi balya n'amalagalya. Naye okulya kyabulabe nnyo okumalagalya. Kirungi okulya naye ng'olya bya mugaso. Kirungi okuteeka ekintu kyonna mu bulamu obwo ng'osokye jjamu. Kati enkola yaffe eya detox gye mbadde njogerako, tulwaniridde nnyo abantu abafumbekeddemu ebintu ebitagasa munda nga bireese n'okwonoona ebitundu okugeza ng'ekibumba, ng'ensigo, ng'amawuggwe, omuli omutima n'ebitundu ebirala byonna. Ampuliza omulungi, endwadde oyinza oba tobadde nayo ng'era sinsikire. Naye oyinza okuba nga oluusi okozesa ebintu ebikusinza amaanyi. Awo nja kugenda ku sayidi endala eyaffe abajjanjaba. Bw'olaba ng'omulwadde agenderedde mu myaka, omusawo mbadde nkusaba oleme mmutikka ddagala lisusse bungi n'erisusse amaanyi. Kyandiba kirungi nnyo n'opima omulwadde obulamu bwe n'amaanyi ge gakyasigazza. Kuba ayinza okuba ke kagenderere ng'alinga olinga amutemera ekkubo erimutwala ekaganga. Ampuliza omulungi, eddagala lingi lifumbekedde mu bantu. Chemicals ne ziyingiwa n'abeera nga ye munafu ng'eddagala lirisinga amaanyi. Omuntu n'ayitira awo abantu baffe ne batufaako. Naye olw'okulwanirira okw'amaanyi n'okunyweza amakanda mu nsonga z'okudetoxifying okugogola omubiri, Reagan ndowooza otusimbyewo nnyo amakanda abasinze obungi mu birabye. Tuyina machines ezisa okugogola ogeza nga hydrotherapy system. Nga tuyita mu mazzi tukozesa system ya hydrotherapy. Nga tuyita mu mazzi tukozesa system gyeyita aromatherapy system kwabo abalina allergy. Nga ze mpulira oli n'agamba nti nze embeera yange ku makya. Era omuntu n'abeera ng'akyewaaniramu naye ng'oluusi si bulamu. Amawuggwe ne gakwata okomekereza omuntu yenna alina allergy. Oyinza okukomekkereza ng'ofunye asima kubanga allergy ebiseera ebisinga akolagana na mawuggwe. Ampuliza omulungi, jantukebere, jantugogole nga tuyita mu nkola zaffe ez'enjawulo. Ojja kulaba wali ebintu ebiyinza okukuvaamu weewuunye. Nga tukutadde mu sisitimu yaffe, ojja kulaba wali bw'ofaanana bw'oddugala munda ng'olinganga enziro. Ojja kulaba wali chemicals ezikuyingiwaddemu nga zandibadde zikutwala. Naye bwe tumala okukizuula nti oba chemicals oba by'olidde oba butto yasinze obungi oba ekintu kyonna nga kyandireese obulabe eri obulamu bwo, tulwanirira ne tugogola ne tuggyamu buli kifetete kyonna. Emisuwa nga bwe nagaye nti kikulu nnyo, tugisimbyeko nnyo essira. Era bw'otagogola misuwa, amazima oba otawaanira bwerere okujjanjaba omuntu. Reagan bakuwadde ennamba za ssimu. Njagala obeere ng'osobola okukuba ssimu ng'otwebuuzaako oba ojje direct, tewali asobola kukugaana. Tulabe embeera gye tuyinza okukwataganyaamu ebyobulamu obwo. Gwe wa stroke oli eyo? Ng'amazima stroke yakkuba, nakugamba tulina stroke za mirundi ebiri. Waliwo n'esooka gye bayita mini stroke, gye bayita ischemic stroke. Eyo ekuba n'ekusaasira n'ekubako n'ekugongobazako kitundu. Jangu tukwataganye, tuzze ebinywa, tuzze emisuwa. Ng'obadde otwetaaga otusisinkana, ennamba za simu kanzi kwongere. 0748-52-78-89. Eyokubiri eri 0765-362-6-69. aba Regan tusangibwa ngo akaisa ku ngala byakabaka banga ayolekera erubaga waggulu eri ku ddwaliro opozi newooma ekyengulu we tuliawo ampulizza omulungi oinanga oyina ekizibu kyonna mu abasajja abalina enlargement mu prostate wagazi wa katungulu okunkumula kunkumula buli kaseera amazima maliddwako emirembe onotera nakuteekebwamu kapiira jangu tukwataganye ensonga yo mu mbeera bw'etyo tuliwo kutaasa jangu tugogole munda ne kungulu katonda akunjagalire mmanyi bulungi nti pulezidenti andawo nankoonako olwakadde akakomekereza naye ngaffe aba Regan tuli ready okuzzaamu amaanyi nti teweraliikirira asiika obulamu tassa mukono presenter se mukama wange
9: yes,
3: banyonge enamba ya simu nkwadde olukusa
9: wewaw
3: baberenga bakyekkaanya
9: okay enamba ya simu eyabannaffe aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center gikubeko ogendeyo oyongere okumanya ebisingako awo olw'ensonga yakadde ku radio ebiralo ojja kuba obitegeera 0748528989 endala eri 0765 3292 bebannaffe aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center ebisigaddewo obisangayo ng'obakubiddeko bannaffe abo ku nsonga eyo
10: eyo gye badde sisangalagalamidde nyumirwa ku ssemboozi ez'ensonga Monday to Friday twesoze essaawa endala time check essaawa ziweese nnya ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozese MTN momo app 9 4 4 fama

0: atali muntu agenda labira mwana wo best okusinga
1: gwe. Exactly.
0: Kati ekisooka tomusuula omu accepting nti bwatyo bwe yazze. Manyi ebiseera ebisinga kuba ku accepting, you make peace with it.
1: Yes. Nokkiriza nti ekyo Katonda kyampadde.
0: Ekyo Katonda kyampadde.
1: Yes.
0: Nobeera patient naye kubanga bano abaana si bakutwala speed.
1: Era bw'omuvuga apakira igwo simba nakyo.
0: Olina okubeera mukakkamu, olina okubeera patient naye.
1: Yes.
0: Bwagamba nti saagala kulya. Katwala wano abaana abali autistic.
1: Yes.
0: Omwana asobola okugamba mami leero saagala mbiirizo engeri gye zifaanana. Kati gwe oba olina okufuna engeri gy'okihandolingamu n'ogamba n'omubuuza ha can I make it better. Nsobola ntyo zikola ne zikusanyusa. Okitegeera?
1: Zisibako akatambala oba olya.
0: Kubanga bo muzi zaabwe zikipinga on nga zikyukakyuka. Kati n'ekirala olina okusoma condition yaabwe. Condition y'omwana we eriki, bagikwata batya. Bw'abeera omwana wo ng'alina autism. Autism.
1: Njagala kiza mu Luganda naye simanyi bwe mba nkikyusa. Bana atusaasira. Ebimu biba bigumumu ng'olwana okizze naye nga naawe tolina weyakkiza.
0: Kati abaana abo balina autism oba olina okusoma abeera atya omwana ali bw'atyo. Bamukwata batya. Bamujjanjaba batya. Bamanya batya kino kimunyizizza kino kimusanyusizza. Olina okumanya condition yaabwe ogisomeko. Naye n'ekirala olina okucommunicatinga. Olina okucommunicatinga mu bigambo ebyangu. Omanyi abantu abasinga omanyi nga wonoobeera ng'osomesa omuntu nga gw'olowooza akwatira ku peesi emu naawe ng'ate mulalamu. Kyokyo lwaki buli muntu akwata bibye?
1: Yes. Otuula ne mu kilaasi ate sina mugenda mu church katugeze father n'abuulira buli muntu avaayo ng'abitegedde
0: oba
1: naye ng'abuulidde y'omu
0: kati ffe n'ewaka every Saturday ngenkya Sunday tuyisamu masomo. Kati mama waffe ng'atubuuza buli omu yeebuulirireku nga bw'ategedde. Naye osobolosa nga buli omu ayogedde
1: kikye bubwe ng'olaba omwava mu lubuto lumu
0: ate nga evanjiri liri eri lye tusomye n'amasomo
1: nti entegeera yaffe
0: yanjawulo. Kati gwe walabidde nti entegeera yaffe yanjawulo. Kati ono omwana olwo n'omwana aliko obuzibu oba aliko obulemu. Okitegeera?
1: Yes.
0: Kati n'ekirala olina okufokasinga ku biki bye basobola okukola ennyo.
1: Kikyali
0: best at their strengths ne weaknesses. Kati nja kuwa example, waliwo olunaku nagendako mu palamenti awo waliyo misa. Kati nafunako omukisa okugenda okwetabamu eyo misa. Naye ng'omukyala eyabadde ku organizing committee ey'okulaba nti misa eyo egoinga on successfully yalina omwana ali autistic. Kati naye nga ye yamusoma n'amumanya nti omwana wange akola kino kino kyasobola okukola kino tasobola kikola. Kati ng'oyo omwana akola rosaries sapule era nga mama we yakimanya omwana yajja n'amugamba mama we n'amugulira bids n'amugulira buli kimu ekyetaagisibwa
1: n'atandika
0: okukola. Nkubuulira omwana yajja n'esapule ze mu eyo misa gye twali after misa buli muntu yagula sapule ku 10 years. Kati akawunti eyo omwana eyimiridde etya?
1: Okitegeera?
0: N'asanyuka.
1: Nye n'atasanyuka. Ekya ssente kireke. Mu mbeera yonna omuntu mwali eyina engeri gy'emuteeka somewhere. Omuntu ayinza oga nti abantu bano aba autism bafaanana batya? Ebiseera ebisinga abantu bano baba ne delayed speech. Okwogera kwabwe.
0: Kulwawo.
1: Si be bananaagira.
0: Ate kuba kutono.
1: Tobitabula. Kuba omuntu ananaagira tewanjawulo. Abaana najjasa ebigambo biba birwalwawo bisikatiramu. Naye no. Enjogera asikatiramu mu njogera n'endowooza ye eba ya si teyagala nnyo kufaanana zaffe. Ebibye bijjampolamu.
0: Ate n'ekirala takula ku sipiidi y'emu nga ffe abantu aba bulijjo. Nti ye embeera ze abeeramu oyinza obusanga wa myaka 15 naye nga embeera ze oba ebintu by'akola oba n'engeri gy'ayogera ya nga wa myaka omwana wa myaka ng'etaano.
1: Era baba ne unique way oba unique ways of expressing thoughts. Ebirowoozo bye ye bwabikuwa tebiyinza okwawukako ku ggwe nga bw'obiraba. Kitegeeza nti you have to be very patient with this
0: very person. Patient kubanga olaba at the end of the day Katonda buli omu yamukola ng'alina ky'asinga omulala. Oyo mwana ojja mulabanga ali bw'atyo.
1: Katugambye nti yali akola sapule
0: naye ate nga ffe abamu tetusobola nazikola.
1: Kati waliyo abalina ekifaananyi. Simanyi lwaki abantu bano Mukama atidobawa art.
0: Kubanga basirika nnyo.
1: Omwana ajjayo ekintu Na uyagala chikunyonyola nenga naeta inza chikunyonyola.

0: enkulusa y'amagezi era nga njagala kubanga nkugamba nti ati obudde bwebwe obudakiikanga bwe bukubuulidde obutonotono buyise ku ssaawa 5 olunaku olw'okuna nga bulijjo omanya tuba twegatibwako omwami Matiya abeera atwegattako ate ne tugenda mu Samaria omulungi mpozzi ne nkubuulira eba ne nkujjukiza nti tuteekebwamu ensimbi bannaffe aba Maria
1: Mother Mary.
0: Yes, aluminium. Beba teka mwen simbi wali wali kwa Entebbe Road. Bateka mwen simbi. Okumanti buli chintu chitambula bulungi. Nero nsonga yetu angero kuba simba. Netu kubirizanti. Abantu bano, aba Mother Mary. Bali na ebintu bingi, ebirungi. Ebigendo kubanga bikolera. Oyagala kola nzijizi nezebi uma. Oyagala kola rails kunyumba yo. Oyagala madirisa. Oyagala chi. Tubikola atine tubikola mungeri esufu. Obuyiyo wetike cha waguru. Tuina nebi vebo era nebyo bijja kuba bikola bulungi okitegeera nolwo ensonga eyo jangu obeere ng'otunoonyaako waleeka jansi obeere nga oyongera okubanga oganyulwa mu kasente ko mwami njuki nsaba lwamuseeko okubatuwuliriza
1: abatuwuliriza abalungi ku Radio Sapiensi ya 9:4 mbalamusizza nnyo ate nembeebaza okuba nti mututegedde amatu mu kadenga kano okusobola okuwuliriza ebikwata ku pulogulaamu y'Obusamaliya Omusamaliya omulungi n'amakomera mu Kampala Archdiocese.
0: Yes, sir. Omwami njuki eyo gwe tulina era gwe tugenda okubanga tutambula naye nga bulijjo tuli ku kigambo ky'Omusamaliya omulungi. Munnayuganda twagala twegomba okulaba nga okeera ku makya naawe noga nti nkozeyo eky'Obusamaliya obulungi. Ndowooza nti n'ekyo omwami njuki kiyinza okukola. Naawe wennyini mu mutima ne weekubira engalo noga yes. Leero nkoze ekikolwa nange kye mpulira nga kinsanyu.
1: Era kirungi nnyo ate mwattu bw'oba nga ddala okikoze mu mutima ogw'okwagala bw'omala okkiwulira muli bw'omala okkikola ate naawe muli owulira nga ddala owulire essanyu mu mutima nti at least nange oyo nkoze eki muyambye naye jjukira nti ate ne Katonda mu ggulu aba asiimye ekyo ky'okoze kubanga oba toyambye oyo gw'olabyeko naye oba oyambye oli
0: buli ky'okolera munno oba okikoledde
1: era bw'atyo bwe yatugamba n'olwekyo kikukakatako gwe wenna w'oli oba olyani oba olyani okulaba nti weeteekamu ogwo omutima ogw'okulaba nti oyamba abalala kubanga tomanya luliba lumu oba oli awo ng'ate naawe okola ki
0: nawe ng'oyambi
1: nga weetaaga obuyambi ky'ova olaba nti olwali twagala okutambula n'omulamu okugamba nti okugaba kusinga okufuna nti bw'ogaba kisingako okusinga lw'olowooleza mu kufuna obufunyi
0: naawe n'ogabako omuntu omulala n'afuna
1: okugaba kulimu emikisa mingi nnyo gy'oli mu bulamu bwo
0: gwagabye
1: okusinga lw'olinda nti kanfune bufunyi kikitegeeza bw'ofuna obufunyi oba tolina kyeweeyongeddeko ng'ate oli agabye alaba nga alina kyafiiriddwa naye ng'ate spiritually abalina kyaba afunyeemu ye
0: ky'ogaba n'ekyo simanyi lwaki kitukaluubirira olaba omuntu ng'olaba alina ng'alina ng'alina naye ng'okutoolako siringi ebibiri bwe biti abigwe munne
1: nga kimukaluubirira alaba kizibu nnyo
0: ng'azigyebwa ati naso sente zange ngazaayo akamomeke
1: gwe bayita nkwatetante ehulidde
0: ati okwetagululako n'akatimira
1: naye ate yeerabira olumu nti ebintu ebyo naye yafuna bifune ate bwandituuka ekiseera eky'okuva mu nsi mu byonna bigenda kukola ki
0: bigenda mugibwako
1: kusigala wano
0: ekintu ekyo kirumamu kubogera lulaba omuntu ng'akoze ebintuali bulungi ate bannaffe abaisiraamu ndooza bakiggyayo bulungi
1: bo bakirina ekyokugaba
0: no mbadde njogera ku ky'okuba nti ogenda tolina
1: mwattu nange bansanyusa
0: bakulaga nti tolina
1: ky'ova olaba nti era bali kukyawandiikibwa kiri nti mu nsi wajja tolina kantu era tolina ky'ogenda nakyo
0: ogenda nga bwe wajja
1: ky'ova olaba bino ebyamajolobero bo baabivaako simanyi coffin za bbeeyi za miliyoni meka 3 ezo

0: Masu ti kofi ni munda nga yunaba jitimbye bulungi nnyo
1: wendane obera gwa mugole mebali okaba kuba zi make up
0: boba kugambe ngo yezo satu
1: gotuka bulungi jola bangamba akayawulo kayinza kuba nti eno Sunday ye ya bei mu kweno na ye ate era tebakisusa baga todibuda mali
0: kakati eche bei beba nabazikolera ddalanga mbajje balina ze bakola abaana b'omu kibuga bazikola nga z'omubajje nga we ziri already made bazikola mu mbawo ne bajja bulungi ne bazikola bulungi kugamba yo already omuntu olufa bamuyingiza mbuyingiza naye fe abeeri ewaffe ekyannamuka tulukanduke mu buti netukola obuti netugiruka netutema emiti netugiruka
1: naye olowooza eyo ogenda nayo anti sibyawule
0: anti kakati
1: esanda kwe bambala
0: Hey. Akantu ako mwe bayingiza omufu.
1: Eyo jeneza.
0: Jeneza ndoza yintana.
1: Banatubulira. Naye wakati mu byonna.
0: Jeneza nedda.
1: Jeneza ke kantu kano ke basituliramu.
0: Eyo si yesa. Oba yesa.
1: Kantu ke basituliramu
0: ko. Kano ka ke basituliramu.
1: Atako kadayo ku muzikiti.
0: Erako kasigala eno.
1: Baina ke baba jenda kuzino ke batekera mu mtu nabamteka yona.
0: Babu kola obunga nga kabaji.
1: Badde sina kala.
0: Ne bakateeka mu ne basoka mu omukeeka. Ne bamuteeka ku mukeeka.
1: Notuuka bulungi.
0: Na ziri engoye ze bamwambaze edda ze bamutungira mu enjeru kungulu ne babikkako era bwe bagitwala bwe bati ku ntaana. Kakati bwe batuuka wali. Bamujjira ye yala mulimu ngoye tojja kumulaba ku mukeeka gwe bamutaddeko.
1: Hey.
0: Ne balyoka bamuteekayo eri mu ntaana mukamwana ndaani kuba bwe batuuka mu ntaana wansi eri balina akantu ke basimayo eno ebbali tebamuteeka wano wakati mu ntaana nga gwe
1: bamusonsekako munda
0: era bamuteekayo ng'atunudde eri ku kisenge
1: asinkane Katonda we mbulungi
0: bulungi nnyo nga talina we yeekyusiza
1: ebuuza kiri awo
0: ne balyoka bakubako akadongo
1: olimu omwana yali agamba bwe yatamanyi mbozi yalimya na Mungu kuba iyo kubale yazali watakanya nko na kitawe. Okay, bwe kicho.
0: Chukwe kukula gandi tiwajja na kantu. Bwoti ubogenda.
1: Twewanikira na bwere.
0: Ya kitama suti utwala gachi. Suti yabalala bandi jambadde. Kati engatto zabalala bandi jambadde ategu ogendeza nazo muttaka zivundire iyo. Dwachi.
1: Kitegeera.
0: Ogule kofini ya milioni mmeka.
1: Zibazikamu abantu.
0: Ezandi yambi abana bo abantu bobolese.
1: Ababbi bamanyino zinona.
0: Kiraba. Kakati bo kye bagandi.
1: Kaina kye wajja nakyo.
0: Genda nga bwe wajja. So ekyo nakyo kyandibadde kituyigiriza. Nti ku nsi kuno tosaanidde kodowalira
1: bintu.
0: N'oli ali mu mbeera ey'obwetaavu. Kuba obutamufaako. N'omuleka nga abona emmere n'ogisuula kasasiro ng'ate gwe waliwo muliraanwawo nga bambi anoonya ekyeggulo n'ekikomando nga nakyo tasobola
1: kifuna naye nga waliwo alidde n'okuyiwa
0: n'ayiwa
1: n'okusuula n'asuula
0: okiwulidde ogwo gwe mutima ddala omubi by'ebyomugagga oli eyali ne Lazaalo
1: Embozi ya Lazaalo neye kwatako bawa yagadde okubako kyojja
0: yes. Kubanga masiki nyono ya mali ebbanga nga ali mu maka g'omugagga oyo naye nga buli lwe balya ebifisse basuula busuuzi
1: nga musajja watu yeego
0: kubanga era bangiri bwegamba nti ndiyadde obukunkumuka tewaali nga wasobola kubumuwa nti okugyako embwa ze zajjanga ne zimukomberera ku mabwa kuba musajja watu yali mulwadde wa mabwa nga kiyabeera ku kyokka. Yadde ogandi akatundu ka capati kano mukatwalire
1: omuntu
0: oli wapi okiraba era olaba enkomerero ye kwali kubonaabona ate bambi ekyennaku bw'atuuka eri ng'ebintu bimusobedde n'atandika okulaajana
1: alaajanira gwataya bannaye abagagga nga banaalaba okulaajanira be bayita
0: kugamba ekintu ekyo twandikiyigiddeko nnyo kati Ibrahimu kyava amugamba nti gwe munnange wabeeranga mu masanyu waliiranga mu binyumu onywera mu kinyumu buli kimu ng'oli bulungi tolina kyojula naye nga masiikini oli ali ku lubalaza lwa ddooba yadda katundu kakagati tiwasobola kukamuwa
1: atenga bibawo omuntu nasula omuga
0: era byaliwo byaliwo
1: ebyo kulia kwenda kwenda iba buliyawo
0: hey.
1: No busula kebe nenga bambi bwandi ya
0: kukasasiro
1: temubawa mubiwe mbizi tye mbizi no omuntu benkana nkana
2: nate nze waliwo chenjaga chenjaga lokubuza ko kunsonge kwa kati naku ensangi zino ebintu byachukamu nto solo ya necho kuliacho mu nyumba nengo chochi wa mwana wa neighbor sinti toyagala na yo chochi mu
1: reaction ene bachi
2: reaction eyo muzadde kwa bazadde tebagala bana bawe kuba wa bya kulyalia choka gwo wulira omutima oyagala bawa
1: nendozo yo yali neera
0: kakati echo nacho kiyinza okusinziira ku nkolagana gye mulina wano wakati wamwe one neiba enkolagana eri etya kati ayo nakyo kugamba oyinza okubanga oli akwekengera agati
1: yes. Awa mwana wange byako
0: kakati awo nawe watu olina gyakkola olina kireka ate oluusi napoti babeera bubi
1: si
0: abeera obubi naye oli ali obubi
1: tabaako bibuuzo
0: tasobola kugamba nti omwana wange tomuwekako kubanga manyi bw'anaafuna akokulya wali naye kimuyamba nti omwana alina
1: kaalidde
0: naye abo babeerera mu mbeera ezo nga bonna beesobola
1: yatandika okuloza nti omwana anamuweramu ebitatuusa
2: ekituufu ekyo kuba kati ku TikTok okwo waliwo vidiyo zentera okulaba waliwo omwami atera ogenda n'agula emmere oba n'afuna ebbaasa n'ateeka mu kyasobodde n'agenda olaba bano abavubuka abatera okwebakaawo olaba bagita batya ssaawa ya Queen wabeerawo abavubuka abatera okulokutawaawo olaba abavubuka abatera okuŋŋaanya obucupa biki biki biki kati atera ogenda n'abawa emmere naye vidiyo ezo n'azipositinga ku TikTok ate omuntu omulala waliwo yakomenti nga n'agamba kati awaaki abiraga ku TikTok naye nze kyendaba akiragayo ffe abalala tuyige tuyigire okwo nti naawe osobola okukola ekintu kyekimu n'oyamba nga bw'osobodde kubanga tewali muntu ali tupuwa to give
0: bwe kiri ekyo kituufu
1: osobola okubaako akatono naawe kwogabira banno lwakuba ate ndowooza mwami njuki twandigabye nnyo kono n'atamanya nti gye yagabye
0: era bwe kityo bwe kiri nti bw'oba ogaba ng'oba ogabisa ogwa ddyo ogwa kkono guleme kumanya kwegamba nti kireme kuba kyakweraga kubanga ate n'ekyokukola ekintu nga mukweraga ate nakyo katonda
1: takyagala kuba ennaku zino kiri common abantu batambula ne cameras
0: twagala nnyo okukolera ebintu mu kamera
1: ng'anaayamba
0: kakati
1: muwadde miliyoni ttaano ensi yonna
2: kati oyo omuntu oyagala okweraga naye ate osobola osanga omuntu nga ye atadde ekintu ekyo ku TikTok abalala bayigireko oba n'abalala basobola okuyamba bamutuukirire kati waliwo n'omwami omulala era yayamba omwami yaliko obulemu n'amuyamba okumufunira akagaali kati abantu kwe baamulabira ne batandika omusondera ssente ne bamuzimbira n'ennyumba mu kyalo eyo kati olaba nti abantu abamu tebakyeta ku TikTok nti kweraga
1: bateekayo basobole okuyambirako abantu
2: okuyamba naawe okusomesa kati nze bwenakiraba kyankwatako nnyo ne ŋŋamba olaba ono akikoze nange nsobola
1: ekyo kikulu
0: kituufu waliwo abakikola ng'ayagala bamulabe waliwo n'akikolera mu mutima ogw'okuyamba nga ddala tayagala bantu bamulabe naye ng'ayagala kuyamba n'ekirala kwe kusaba n'abalala bamwegatteko kati muntu ng'oyo atugambe talina waasula ennyumba eyagala kugwa kyangu nnyo oli okuvaayo n'agamba nti bannange omuntu ono tumuyambe kugamba okulaba nti asikiriza n'abalala
1: nz'omu sisobola kuzimba naye bwe tugattaamu
0: nina kyensobola okukola nsobola okukolako paati bweti naye n'abalala mukole eki nkwatireko tuyambe omuntu ono kwegamba kisinziira mutima ki mwokoledde ekintu kino nga siguli ogw'okweraga naye okulaga nti n'abalala mujje tuyambe omuntu ono ali bubi mu mbeera embi ekyo nakyo sikiba kibi naye bano abagendera okuluka tinga bano abagaba alina kibiki na kula ganti ya jinja afuno buwa gizi nebichi
1: mamuagane
2: hey, public sympathy
0: chwe kitali chirungi
1: alright awulizo mlonji njine mwami njuchi okuva mu kitongole kya Samaria na makomera echa Kampala Archdiocese atulaga obukulu bw'okugaba lero gwe mulama gwe tutunulide
0: ketuliko
1: okugaba
0: kusinga okufuna
1: katatena waliyo bana ababeera n'abaana bana bawala batuyamba kewaka nga fridge ejjudde ebyokulya namugamba fumba yakanyeebwawo nenge nyama mweri
2: n'enkoko mweri
1: ate olumu ne waita n'ebbanga ate byonoonesa ebyo nga birudde mu nnyamu biiwe nenga waka waliwo
2: ayinga n'okujjukira laga mubiri wakitemwabirya naye nga yateekawo okutya okwo
1: temujjayo
2: temukwata ku kintu nga temumbuuzizza
0: ati gwe gw'omutima ogw'obukodo kakati gwe oyagala okulya ekirungi naye ate omulala tomwagaliza kirungi oyagala alye bino ebiki ebitali birungi kugamba so nga ate naye muntu nga ggwe newankubadde mukozi naye alina obulamu nga ggwe nga bw'oyagala okulya ekirungi naye bw'ayagala okulya ekirungi okuba nti tasobola kubeera bulungi nga ggwe bw'oli si musango gwe wakula kakati gw'ali obulungi yesu wamuleeta kolere naye ate gwe toyagala kumukolera kirungi
1: n'akamu
0: gw'oyagala akole atuuya n'akole ki naye abe ng'ali amawolu ali ebinyeebwa gw'oli ku nnyama na nkoko ogwo omutima nagwo guba gwa bukodo
2: anti bagera ne balowooza nti ye okumuleeta mu maka ge akole ayamba ye
0: munaku nnyo n'olwekyo nkuyamba buyambi
1: kubanga omuwa emitwalo gy'ekkumi
2: yeyadde nti naye amuyamba kubanga singa taliiwo singa gye emirimu yagyekolera
0: emirimu yandibadde talina agimukolera so n'olwekyo amwetaaga
1: mu buli ngeri yonna kuba ssente zo bw'oziteeka ku mmeeza tosanga zifumbye
0: tezisobola kukolera ky'oyagala
1: waliwo nno wano atuwabudde ku kibuzo ki kye twebuuzako ekyessandaane ki bamuyita Muhammad agambye jeneza keeka akatanda then essanda zessuuka ze bazingamu omugenzi webale kutuwabula mukwano yes so ndowooza tulekeranga ate olumanyi olumu osanga omuntu ng'oyo ng'eno ku kkuba abigaba agabira ab'okukkubo naye ataba awaka
0: nga bali ebijanjaalo n'antula na
1: kiri mumwe abaami mwami njuki ebweru eyo kereziya bwegamba tusonda kino
2: awanikirawo omukono mpaddeyo kakadde naye nga b'ewaka n'omutwalo gumulemye okulekawo
1: nga n'ekinyeebwa okukibawa okukirya akalaba ng'abakoledde feva neerabira ti buvunaanyizibwa
0: era obwo bwe bukopi kubanga ebirungi bitandikire wakaawo tekigasa ebweru okulaga ekisa n'abantu okugenda nga bakuwaanawaana naye nga ate awaka bakaaba maziga kitegeeza nti n'ebyokola eri nabyo tibirina makulu kubanga abantu bo bennyini bennyini babeera batya nga babonaabona ng'ate gwe oli mukusanyusa b'ebweru owulidde kyebagamba nti anamma owuwe nti kaab'ebweru bamale okulya nga ate wandibadde osookera ku bamumakaago sooka osanyusa ab'omu makaago kati ekifisse ate oli okwogenda okola ekimi osanyuse n'ab'ebweru naye nga bawakolese tibakukkuluma
1: ate munaye abantu tebakimanyi nti abantu awaka bakukkuluma
0: buno bwe buvunaanyizibwa bwo obusooka
2: n'omukisa bwe gutandikira
0: wano
1: abaana bo bw'obawa bajja kusabira omukisa by'okola
0: era ne bw'oliba ovudde ku nsi Katonda baagenda okubuuza nti abantu b'ennakuwa okulabirira wali obayisa otya nga bannakubuuza bali abeeri ku nguudo naye bano abaana bo abaakuva munda walinga obayisa otya nti lwaki baalinga bakaaba
1: ng'ate wayinamu n'ab'ebweru wabayamba ndowooza olwo biba bivudde kuyamba eby'ebweru biba bifuuse kweraga
2: ate n'osanga n'oli Mukama yamuwa obukulembeze naye obukulembeze era naye Katonda agenda mumubuuza obukulembeze bwenakuwa wabukozesa
0: otya
2: abantu bwenakuwa okulembera baawo babonaabona ate nga resources zonna zonna nazikuwa
1: zirina bantu wabakwata otya nina ekitongole ekimu kye mmanyi mu biseera bya COVID kyalina abantu baakyo nga bakola nga bakozi bakola era basigala bakola kaakati ekitongole ekyo ne kigenda kikunganya ebintu bingi nnyo ebisale bya government yali esaba obuyambi nekyetiko obuyambi bwonna nga bwe bwajja nekimutwalira government naye nga n'abakozi be kyali kikozesa bambi si be baali obulungi ennyo era bo baasigala bakukuluba ne bagamba naffe tetuli bulungi naffe ebijanjalo ebirungi bandikozeki bandi tuwadde kasukali naffe
0: tulinaabo
1: abamu batambuzanga nebigere okujja okukola ku mirimu gyajja abakama baabwe egyo gye baalingako naga ne batuleka wano ne bagenda bagabire kwega netula ne gamba obukulembeze nno si kyabo kuba ogenza eri ensi n'ekutendereza naye ate bano abali wana b'okozesa abatonotono bo bakulemye
0: bo babonaabona kitegeeza nti toli mwenkanya obuyinza obulina naye tobukozeseza mu ki
1: bulungi
0: mu bwenkanya n'olwekyo kyova olaba nti era abakulembeze obukulembeze buno newankadde bagamba nti obukulembeze teri bukulembeze butava wakato naye ate nga nabwo obulina bukozese bulungi
1: nze mulimu ne bwetula ne ngawo bakatonda si ye yabumuwa
0: anti era nze naera bwe ngamba
2: nti sinti buli bumu kubanga kati oŋŋamba otya nti gwe yabba akalulu katonda yakuteekawo
0: nga tulala okimanyi
2: gyebiri ebintu bino byetwogerako gyebiri era tubiwulira nti gundi ne gundi yabbye akalulu ne kati gweoŋŋamba otya nti gwe yabbye obululu obukulembeze yabukuwadde
0: anti kati okiwulirira wano bagende ne bateekawo okulonda mu nsi ezimu ne balangirira nti egundi yawangulidde ku 95% obuwanguzi bwe yafunye wayita omwezi ogwo agenda tetukwetaaga genda va mu ntebe genda
1: ngate yali ku 95%
0: kati neweebuuza nti ekyenda mu ettaano
1: kyanga
0: yakijjawa
1: nze wano mu kulonda eros
0: kitegeeza nti waliwo obuvuyo obw'okubba
1: mbadde bagamba gye waffe eyo gyensula waliyo abeerosi baali babireka ebukosinga be beesimbawo kati omu n'atawangula omu n'awangula ate n'awangulira waggulu nnyo kati awo mu ka trading center ewaffe n'ateekawo endongo eyawangudde nali mpitawo nga mpulira endongo ekwajja nembuuza abaalibbe nali nabo nti banaaye endongo kiki nti anti kyeyamaani omupya
0: ajaguza buwanguzi
1: nenjagala ngende neegatte kubajaguza ngenda okutuukawo
0: abaana
1: nga babiri neaye eyawangudde abajaguza bamujagulirizaako kawaabwe netandika okudawutinga obuwanguzi bwe
0: anti baakoowa nnyo nga bali mu kulonda
1: bwe baamala okusimba layini ne
0: bakoowabaakoowa okuyimirira mu musana ogwo okuyira kitono olunaku mpi lunaku lwonna kati baayina okuddako eka bamuleko banywe ku tuzzi
1: naye nekyo kituzaayo
0: okujaguza balijja oluvannyuma
1: kale ate yeyamala kituzaayo nti olumu tugenda netutunuulira ebiri ewala ennyo bagundi tebakola bati baminisita tebakola bati kati ate naffe ebyaffe ebiri wano okumpi ne bitulemu okwasaganya
0: butereevu bwe kiri
1: ne tulenya nnyo eyabba amabaati bamusibe yabba amabaati gekalamo jja mubi nnyo naye nga ggwe bano abakuli wano ewuwo bakulemye okukolera
0: obayitako ng'ate bali awo gwe n'olowooza nti bwe naagenda eri n'enkola eri bino ebya wano bajja kuntendereza bajja kuntwalira waggulu naye nga wano w'oli wewakitakoze eki ewatali bulungi waliwo omutuukirivu Alexios bakadde be baali nga bakola ebikolwa eby'ekisa mu kuyamba abantu aba buli ngeri ababonaabona naye mu kwogera kwe yagamba nti mu maka g'abakadde be mwe yayigira nti ekintu kye weggyeeko n'okigaba ate bwe bugagga bwo obw'ensibo
1: kye weggyeeko n'ogaba
0: so si bino by'osigazza sente zange emmotoka yange ennyumba yange ebiki ebyo amasuuti gange ti ebisibi ebyobugagga bwo naye kiri kyewakwata n'owooli omunaku n'owoono n'owooli byebyobugagga bwo byennyini ebyaddala kubanga bw'ona ova mu nsi muno bino bigenda kusigala wano naye bino byewagaba bwe bugagga bujja okusanga mu sitoowa eri Yakobo kyagamba nti mweterekere obugagga bwammwe eyo ennyenje n'obutalagge gye zitayinza kubutuukako gyewa eri mu ggulu
1: bweba akawunti oba otaddeko
0: butereevu
1: abalala bakuyita kusiga
0: teri agenda kububba teri agenda kubukumpanya teri alikola ki
1: byo wakola bijja kwewandika ko bulungi
0: nebi nebyo kunsi babi kukumpanya ko
1: hawo tonda bulirayo
0: oli najja naganti woni ni tokolyonge necho apanjiri no chichino gwejo joli na chifu echiche ali bade chitufu ne chifu ke chifu echo ne kibe kiram
1: neke nyiri obato nda bulirayo abana ne
0: beje ne batandika okubitu nebi libi watereke bino byo wawanga abana kitegeza bwe bugagga bwo bojjo kubera na bulu obulamu bwonna kyeki kyetugaye nti okugaba kusinga okukola ki kusinga okufuna
1: awuliriza omulungi nze ne mwami Njuki atunyonyola ku kigambo kino eky'obusamaliya obulungi era n'okugaba n'otalowooza ku ggwe wabula n'okugabira ku banno
3: okyawuliriza program omusamaliya omulungi
1: Buterevu oli musamaliya omulungi edakiika 20 gegabulayo kwera essaawa essaawa omukaaga tuli mu program ndabirwamu bannaffe aba Mother Mary be batuteekamu ensimbi naawe mukwano wandibadde obajjumbira bajja kukolera ebintu ebirungi ebintu ebya aluminium ebirungi ebintu ebyebyuma ebirungi tugambye amadirisa enzigi rails z'okumayumba kyonna kyoyagala okukola nga kya mulimu abantu abakola ennyumba nali nimadooza nti enzigi zonna zenka naye ninena kweza ennyumba gye nagenda enzigi ne zinkanga mpanvu ziti ziringa emiti ne ngamba tuli ku kiwano ne baba kyanti okola oda ne bakolera enzigi
0: atulala nga lugazi nnyo
1: okusingeza buli
2: bakolera okusinzira ku nnyumba yo
0: okusinzira ku pulaani y'ennyumba yo
1: kati awo tugambira nti bannaffe bano bagenda kuba kikolera bulungi gwayagala ebiri special genda obategeeza alina dizayini ey'enjawulo wagira babulaaya wagira baluddawa wandigyagadde tugamba genda ba Mother Mary bajja kuba bakola bulungi bali wano ku lwentebe kajja saawa ojja kuba obasangawo
0: seguku kumpi ne balamye mayanja
1: waliwo eddwaliro ly'ennoonya erinnya linnya
0: Doctors Clinic oba is it ewerili
1: bali kumpi awo ojja kubanga obafuna tovaawo twagala tuwumulemu katono ate tujja kubanga tukomawo

0: tuse ya magazi ya sulo yo muziki nebye mizanyo chenda munyaka tunyezenya fama radio sa PNC ya hazili da chikabiri mubiri zile zibila yu kwele sawa omusambu kasto ulida kayimba ako tuba tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda iranga tugenda musala nawe tuegate ko kade kasala
1: mulinyali ya pati nerya mwana nerya mwe mtu kilifu
0: amina.
1: Olwaleero mu Kereziya tukuza olunaku olukulu ennyo olw'okufuuka obulala okwa Mukama waffe Yesu Kristu. Kino abooluganda kyabaawo Yesu bwe yaddira basatu ku bayigirizwa be Peetero, Yakobo ne Yowanna n'ayambuka nabo ku lusozi olwo baluyita Tabor. Baba bali eyo Yesu n'afuuka obulala. Iranga betugenda okulaba mu vanjiri ey'olwaleero nti ebyambalo bye ne bimasamasa ne bitukula nnyo ng'omuzira nga tewali mwozi mu nsi muno ayinza kubitukuza bw'atyo. Eki kyekyafaayo abooluganda kye tukuza olunaku olw'olwaleero. Naye ate okusobola okutegeera obulungi amakulu agali mu kufuuka obulala okwa Kristu, kirungi esooka tumala okutegeera engeri Kristu gye baali bamutegeeramu mu budde obwo. Kristu muntu ddala nga ffe era yatufaananira ddala mu byonna ng'oggyeeko ekibi. Ate ku luuyi olulala Kristu Katonda ddala. Kaakati nno mu budde obwo baali batankana obwa Mesiya wa Kristu bo nga tebannaba kutegeera nti y'oyo Mesiya ddala ali mu makkati gaabwe. Abamu nabo baali balindirira nti Mesiya agenda kujja so ng'ate Mesiya bali naye. Kaakati okufuuka obulala kuno nga bwe tugenda okulaba kuyamba ku bayigirizwa be bano abasatu ate bo be bajja okuwa obujulizi oluvannyuma nga bamaze okulegako ne Kristu ng'amaze okufuuka obulala. Era ng'ekyafaayo kino eky'okufuuka obulala kitujirayo era kitulengeza obwa Katonda bwa Kristu nti Kristu Mesiya ddala. Era n'eddoboozi tujja ddiwulira nga livudde mu kire nga ligamba nti ono ye mwana wange omwagalwa gwe neesiimiramu omuwulirenga. Kristu nno nga tannaba kwambuka ku lusozi olwo lwe twogeddeko Tabor amala afuuka obulala, yasooka kugamba bayigirizwa be nga bwe yali agenda okubonaabona bajja kumwegaana. Ate abakulu b'ebika n'abasosoloti n'abawandiisi bajja kumubonyaabonya bajja kumutta, naye yali waakuzuukira ku lunaku olwokusatu. Ebyo byonna bye byakulembera okufuuka obulala okwa Kristu. Kaakati agenze okwambuka ku lusozi abayigiriza bwe yali yaakamala okubabuulira biki ebiri mu maaso. Abamu nno nga tebakkiririza mu Mesiya olw'okubonaabona n'okufa mu ngeri ng'eyo. Omu ku bo yali Peetero, yali takkiririza mu Mesiya olw'okubonaabona n'okufa mu ngeri efaananako bw'etyo, yakiwakanya. Naye nga mu kukiwakanya ng'alinga awakanya entereeza ya Katonda, Kristo kyeyava amuddamu n'amugamba nti nva mu maaso Sitaani, ebya Katonda tobitegeera, otegeera by'abantu. Kaakati katusooke tulabe engeri Kristu gye yafuukamu obulala ne ku lusozi olwo. Anti abatume baalina okuyiga nti Kristu Mesiya mwawufu ku oyo endowooza y'ensi gwe yali esuubira. Okufuuka obulala okwa Kristu kale nno kugenderera okulaga abatume ate naffe ffennyini abagoberezi ba Kristu nti ddala Kristu ye Mesiya ddala omusuubize. Teriiyo mulala gwe tuba tulindirira. Si waakweragalyanyi ng'ensi bwe yali esuubira, era okubonaabona n'okufa kwe byali mu ntegeka ya Katonda okutununula ffe abantu. Kaakati vanjiri etuweereddwa olwaleero gye twebuulirirako etujjirayo okufuuka obulala okwa Kristu evudde etututte mu Matayo Maliko omutwe ogw'omwenda olunnya olw'okubiri okutuuka ku lw'ekkumi. Yesu n'atoola Peetero ne Yakobo ne Yowanna n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu n'afuuka mu maaso gaabwe. Ebyambalo bye ne bimasamasa nebitukula nnyo ng'omuzira nga tewali mwozi mu nsi muno ayinza kubitukuza bw'atyo. Eriya ne Musa ne balabikira nga boogera ne Yezu. Petero n'addamu n'agamba Yezu nti, Rabbi, kirungi tubeere wano, tukole wano ensiisira ssatu. Emu yiyo, emu ya Musa, ate n'endala y'Eriya. Yali takyamanyi kyayogera kubanga baali batidde nnyo. Ekire ne kijja kibabuutikira. Eddoboozi ne liva mu kire ne ligamba nti, ono ye mwana wange omwagalwa ennyo, mumuwulirenga. Amangu ago okugenda okumagamaga nga tebakyalaba muntu mulala wabula Yezu yekka. Bwe baserengeta olusozi n'abakuutirira obutabuulirako muntu ku kye balabye okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Ekigambo ne bakitereka mu nda yaabwe ne beebuuzaganya nti kiki lw'alimala okuzuukira mu bafu. Yeye evanjiri etuweereddwa bye twebuulirirako olunaku olw'olwaleero. Okwambuka ku lusozi, Yezu yatwala abatume nga bwe tubawulidde basatu ku bo, Petero, Yakobo ne Yohanna. Bano baalina enkizo mu batume abalala, anti Yezu yabalondanga mu batume abalala babeerewo Kristu ng'akola ebyewuunyo bye ebisinga kampeyi ekyokulabirako. Okugeza, baaliwo Kristu lwe yazuukiza muwala w'omukungu. Era mu Getsemani, abatume bano abasatu, Kristu be yali nabo okumpi. Kale nno okubeera okumpi ne Kristu mu bulamu bwabwe mpaddeko ebimu ku byo, naye nga n'ebirala bingi gye biri. Nga tulaba mu bulamu bwabwe abatume bano, Kristu nga bulijjo bamubeera kumpi. Kati nno akagamba ak'okubeera okumpi ako nze kenjagadde okuggyayo. Okubeera okumpi ne Kristu obudde bwonna baayiga bingi okusinga ku batume abalala. Kuno okwaffe bagamba nti omwana omuwulize y'akomba ekibya. Kwe kugamba nti buli kalungi akagabanako. Obuganzi obwo bannange tufuna okubwefunira nga Kristu tumubeera kumpi. Kristu leka tutambule naye, leka tukole naye, ajja kutuyigiriza era ajja kutulambika mu bingi. Kino kye tulaba mu batume bali Kristu baamubeeranga kumpi, era kwe kulabanga ne ku lusozi agenze afuukiddeyo obulala era baamuli kumpi. Fuba, ffenna tufube, nange nfube okulabanga Kristu ono tumubeera kumpi, tutambule naye, tulowooze naye era tukole naye buli wamu we tubeera. Abatume baali baaleka byonna ne bamugoberera. Kati wuuno yali agenda okuttibwa, kati olwo baviiremu awo? Oli ayinza okwebuuza, oba nabo oli awo nabo bayinza okwebuuza ekyo. Kristu yalina okubakakasa nti baakufunamu, era Kristu nga tagenda kubayiwa, ate Kristu nga tasuubiza byoya byanswa. Ekyo kye baalaba ku lusozi kyabakakasa nti kye bagoba kiriibwa. Kyekiriwa, anti bali ku lusozi, baba bali eyo ku lusozi, Yezu afuukiddeyo obulala. Tetuwulidde wali mu vanjiri ne batuuka n'okutugamba nti ebyambalo bye ne bimasamasa, era nga ku nsi kuno tewaliiwo mwozi ayinza kubitukuza bw'atyo. Kakati obwonna bubonero obutulaga ekitiibwa ekiri mu bwakabaka bwa Katonda, era nga amakulu agalimu nti nze naawe kasita tunaanyiikira ne tubeera beesigwa eri Mukama waffe Yezu Kristu, ne tukola ky'ayagala, ne tukwata enjigiriza ye n'erabikira mu bulamu bwaffe mu bikolwa byaffe, ekitiibwa kiri kyatulengezezza, era kye yasooka okulengeza abatume bali abasatu, ffenna ab'oluganda tujja kigabanako. Musa tumulabye ne Eriya abaalabikira mu kufuuka obulala okwa Kristu. Bano nno bakulu nnyo mu kujulira Kristu, anti wali twagambye dda baali bamutankana obwa Meseya bwe nga tebabukkiririzaamu. Kaakati nno okutujjirayo, Musa ne Eriya bakulu nnyo mu kujulira Kristu. Musa ye yakwasibwa amateeka ga Katonda 10 nga bwe tukimanyi mu kiragaano ekikadde. Songa ate Eriya y'omu ku balanzi abakulu era mu kiragaano ekikadde. Kaakati amateeka n'abalanzi ebyo bye bikola ekiragaano ekikadde. Kati okulabika nga bali wamu ne Kristo bakakasa nti Kristo Meseya ddala omusuubize. Ekiragaano ekikadde kitutunuza awali Kristo. Era mu Kristo byonna ebyekiragaano ekikadde bituukirizibwa. Kaakati kwe kulaba nga Ekereziya yatujjira y'abo abasatu ababiri, atujjiddeyo Musa era atujjiddeyo ne Eriya. Okutwanjulira Kristo Meseya omusuubize, tuwulidde olwaleero nti eddoboozi lyava mu ggulu mu kire ne ligamba nti, "Ono ye mwana wange omwagalwa ennyo, gwe neesiimiramu, mumuwulirenga." Abooluganda, kino ky'ekyokuyiga ekikulu ekiri mu ssomo ery'olunaku olw'olwaleero. Kubanga tumaze okulaba nti nno bali abatume Yesu abayambye ne baleegako katono nga bakyali ku nsi ekitiibwa ekiri mu bwakabaka bwa Katonda. Era ffenna tumaze okwekubiriza olwaleero nga tugamba nti bwe tuba nga twagala okugabana ku kitiibwa ekyo, tubeere beesigwa eri Kristo. Kaakati obwesigwa obwo bunaaviirayo wa? "Ono ye mwana wange omwagalwa ennyo, gwe neesiimiramu, mumuwulirenga." Kaakati awo wali ekkatala lyaffe. Ekiragaano ekikadde ne Katonda Paatiri bakakasizza nti Kristo ye Meseya ddala omusuubize. Kale nno okufuuka obulala okwa Kristo kutukakasa nti Meseya yajja dda, era tuleme kulindirirayo Meseya omulala. Ekkatala tuliwulidde, ffenna lye tusigazizza olwaleero. Ffenna twegomba okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda okuleega ku kitiibwa ekyo Kristo olwaleero ky'atulengezezzaako. Kaakati oba amaze okutulengeza ekitiibwa ekyo, abooluganda leka tulwane mu bikolwa byaffe ebirungi n'ebikolwa byaffe n'ebigambo byaffe ebirungi, tujja kigabanako. Bali baali baagala okusigala ku lusozi waggulu, Kristo n'ava abagamba nti anedda mwina okukka wansi w'olusozi. Kaakati nno mu kukka wansi w'olusozi Kristo nga kyayagala bagende balwane okubeera mu bulamu obukristu bo bennyini ate era ne bo bantu bannaabwe. Ekyo naffe abooluganda kye tuba tukola olunaku olulungi.
0: Amiina. Twegateko 755484 0739 43 02. Ate WhatsApp yo ogiteke ku 755484 0739. Gezaako okuba omumpi ne banno bafune omukisa okutuuka okutuusa ekyetaago kyabwe. Hello.
2: Faaza, weebale nnyo essaala, ne Madamu Lilian. Era Faaza, tusabira Omukama ate omutima ng'ogugwe, awali enkolagana ennungi nga tussa ekimu, tugwanire ddala emitego gy'omulabe 5 ebitwala mu kuzikirira. Tunyerere okwagala Yesu ayoleka mu Ukalisitiya nga tukola ebikolwa eby'ekisa, nga tuyamba bannaffe wamu ne bamulekwa.
3: Father, penza ekigambo kya Katonda ky'otuyigiriza olunaku olwaleero. Nze Kayonga Tanansi nga nsinzidde kaliro katono w'obulenzi omulaje parish ekisimisa ky'Emmonde. Father, nsaba kusabira ku maama wange omukyala Namuleme Juliet atawanyizibwa alusaasi ndomo, kusaba onsabireko omusabireko maama Omukama asobole okumujanjaba, asobole okumuwonya kuba ye muwonya omukulu, abasawo bamuyamba kubyambi kujanjaba. Nze Kayonga Tanansi ekali katono w'obulenzi.
4: Faaza, tweyanziza nnyo essaala, webale nnyo okutusabira. Madamu Lilian nawebale okutuweereza. Nsaba Faaza okunsabirako omugongo gunnuma, omugongo gunnuma nnyo, ate nsaba era okunsabira abantu b'emmanju bonna basobole okunsasura nsobole okulabirira obulungi abantu bange ate era nsabire n'abayimbi bonna bonna ddala abalwadde mukama wabasuuse obulwadde
5: faaza nsaba osabire ku ggwanga lyaffe olw'obubenje obuyitirivu obususse katonda wo omukisa bonna abakeera ku makyo genda okuyiya ekyokulya buli muntu yenna atambula okuva ewuwe maami yamusaasire akomewo nga mulamu akisidenti ziggwe mu ggwanga lyaffe ono kansalamu wayina jenu
0: amiina hello
6: hallo mukama fu yebazibwe nyabo
0: amiina nyabo
6: faaza ne madamu mwebale kutusabira nze nsaba munsabire mpone endwadde ezintawaanya n'abaana bange mbasabire bafune emirembe n'amaka amatuufu nze maria mbeera kansa
7: faaza ne madamu liriyana emwe bali kutuweereza nansaasira asanga bulijjo faaza nsaba kusabirako omulwadde waffe Mukasa Sengora George omukama amusuuse addemu akole emirimu gye ate nsabira ne dokita amujanjaba David omukama amuwa amaanyi ate naye amuwa ebyasinga okwagala nange faaza nsaba kunsabira emirimu gyange gitambule bulungi faaza ne madamu Lilian akumata ku mirampeera
0: amiina
2: halo
0: yesebo
2: halo
0: yesebo
2: nze Joseph Kato salaama nsaba katonda nsaba faaza asabire emirimu gyange asabire n'abantu bange baddeeri katonda
0: Okay, webali nnyo sebo onagambye hello father ne Lilian twebaza katonda olwaba father abalungi abasatu bali kuddembe mugakusenyi nagamba especially bwana mukulu Emmanuel Lubega ne Cosmas Segawa abatu ebitambiro bya misa buli lwakusatu saawa ttaano mu paaki ya usafi god bless them bamise vietory ali Vietory Mukasa.
3: Ede sapesa mwe bale tuweleza ono kakulu kula fiki building sawa faza sabiri ko ndia usete geda bulu njini ndoza nyu faza nina nebiruto vivu nzijile chironga neva se faza mwotofu ndia ugwencho sete geda nsabira nsoro kunyela mkugumira nukunyeleza mkama katonda neyanza
0: webali nyo onagambye faadha ne Lilian mwebali kusaba kutusabira nsaba faadha nsabireko mu kaseera kano aka rent omukama atusaasire tumufune kubanga tetumuyina nze Joseph Maria tusiime Rosemary wano ekyebando faadha webali kuweereza nsaba kunsabirako boyfriend wange ate mukwano gwange Kisembo John Baptist Awori. Agambye okendozo sfera kwa boyfriend we ate mukwano gwe John Baptist Awori ali mu komera asobola okuteebwa nsabye nga mpita mu nyaffe bikira Maria akadde faadha kagize katugende n'abo yadde nga basigadde bangi
1: ayi katonda kitaffe mu maaso g'otwanjula y'essaala y'abaana bo bano munnaffe Joseph twagala okusowerezayo essaala yo naddala nga ffenna twesabira omutima omulungi twesabira ekigambo eky'okussa ekimu ate era sitaani tumwegaanire ddala mu byonna leka tunywerere ku Kristo oyo olwaleero atulengezezza ekitiibwa kye mu bwakabaka bwe nti bwe tumunywererako ne tumugoberera tujja kutuukayo munnaffe Kayongo ng'olabye ne maama namulema okubeera omulwadde maama waffe oyo tumusabira na Kristo omukama ayongere okumujjanjaba asobole okutereera era waliwo ne munnaffe omulala mulwadde omugongo munnaffe ng'olabye omukama naawe akujjanjaba otereere ate n'abo b'obanja nabo bakusasule muwaye osabidde ensi yaffe eno ate naddala mbudde buno bwe tulimu buli lw'oteekako rediyo buli w'owuliriza owulira bubenje bwereere bannaffe abafiiridde mu bubenje tubasabira abafunye obuvune mu bubenje omukama abajjanjabe mutubatereere arena pepe nanga betutambula omukama atuyambe tukende era tukomenga omirembe. Maria, nawe tukusabira omukama akuyambe osobole okuwona obulwadde, arena abaana bo n'abazzukulu bonna tubasabira omukisa gwa Katonda. Nansasira, twagala okwegattako, tusabire Mukasa George omulwadde, omukama amujjanjabe. Ate ne Dokita David ali ku mulimu ogw'okutujjanjabira omulwadde oyo, tukwebaza ate naawe tukuteeka mu ssaala eno ne tukusabira. Kato, emirimu gyo tugisabira, abantu bo nabo ne tubasabira, ate n'ensi yaffe eno Uganda ne tugisabira emirembe. Mukasa, osabidde abasaserdoti baffe abasenti bali ku ddembe eyo wansi mu kisenyi, ate naddala Father Lubega, mwebala omulimu gwe mukola mu bantu ba Katonda, era twongera okubasabira omukama ayongera okubawanirira mu buweereza bwe. Ekakulu, naawe olina bingi ebikusoomooza, ate naddala ebirooto ebyo ebibi omukama abikugobeko. Joseph Maria, ogambye renti azitoye, omukama akukwatireko, akuggulira amakubo osobole okumaliriza ekigambo ekyo. Ate naawe Rose, tukwegattako, olina abantu b'osabidde, olina boyfriend wo gw'osabidde, ate era n'osabira n'ekisemba bw'oli ali mu kkomera, omukama amuyambe asobole okuteebwa. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Malaika w'omukama yabulira Maria. Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Nze nzuuno muzaana w'omukama.
0: Tukolebwe nga bw'ogambye.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Kigambo n'afuuka omuntu,
0: n'abeera mu ffe.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Ayi Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire.
0: Tuleke tusinde okufuna Yesu Kristo bye yatusuubiza.
1: Twegayirire, tukwegayiridde mukama waffe, n'enneema ye giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo. Tukwegayiridde olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira wa Kristo oyo mukama waffe. Omukama abeere nammwe, n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, baatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.
8: Twesuze essaawa endala. Time check. Essaawa ziwese musanvu, essaawa lya geeti emisana. Time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10, ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 65*6#, olondeko investor oba okozese MTN Momo app. Mawulire okuva ku Ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko

ku cenda munya katonyeze nya fama radio sapiensi da chikerie muye nise kusawu musambu kadi kama uli ne mubuju vunga kutusibwa ko company ya Statewide Insurance Company Limited Swiko ngo msominze mugaga chigwe akachiko kebyo kulonda na mugwanga kalangiri denti olunaku lwencha ka kutandika okukola mu butongole kukulonda kwa bukiko bw'emiruka okwetolole gwanga lyonanga asinzira mu lukungana lwa banna maulire ku kitebe kya kachiko kebyo kulonda uwana mu Kampala sentebe wa kachiko kebyo kulonda omulamuzi Simon Mugenyi yawa kama ategezeza nti oluvannyuma lw'okulonda obukiiko bw'ebyalo mu byalo 71,253 kati akachiko kagenda kutandika ku ddimu ery'okulabanga ate n'obukiiko bw'emiruka nabo bulondebwa ona nnyonnyodde nti obutafaanana kuna kulonda kw'ebyalo kuluno okulonda kugenda kwetabwamu abakiise b'obukiiko okuva ku buli kyalo byabakama hayongeddeko nti kampeeni z'obukiiko bw'emiruka nazo zatandika ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omunaana omwaka guno era zigenda kugwa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omunaana omwaka guno olw'okulonda kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi kumi ogw'omunaana omwaka guno mu ngeri y'emu byabakama ategezezza nti akachiko k'ebyokulonda kafulumiza enteekateeka y'okuddamu okulonda mu kitundu kye Adjumani ekyali mu kati omugenzi General Moses Ali nga olunaku lw'okulonda lutegekeddwa nga 7 September w'omwaka guno n'asaba bonna abaagala okwesimbawo okwetegeka obulungi ekimala ate n'okugoberera amateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo akachiko k'ebyokulonda. Ebyo nga tubitadde ku bbali ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards UNBS kikubiriza bakasitoma okukakasa nti sementi gwe bateeka mu busawo aweerera ddala. Kino kiddiridde obutambi obuzze busaasaanira ku mikutu gimugattabantu nga bulaga ensawo za sementi ezimu ezitundibwa ku katale nga tezizitowa n'ekyo kibalanga oba n'ekyo kibateeka ku busawo nga zino zibadde nga zizitowa wakati wa kiro 8.2 mu kifo kya kiro 5 bw'abadde ayogera ko eri bannamawulire ku Uganda Media Center senkulu wa UNBS Engineer James Kasigwa agambye nti abaguzi balina okukebera omuwendo oguli mu kasawo akabonero ka UNBS n'ebintu ebirala ebirina okubeera ku kasawo ka sementi. Kasigwa awadde abasuubuzi bano amagezi okukakasa minzaani mu maduuka gaabwe era buli nsawo bagipime nga tennava mu dduuka eryo. Mu ngeri y'emu asabye abakola ebintu okutwala obuvunaanyizibwa okuggyawo ebintu ebitali bya mutindo ku katale kubanga singa banaakwatibwa ate embeera tejja kubatambulira bulungi.

0: mwagale kutuuliriza.
1: The radio, the biensia, enkulu ze ya magesi.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko radio sapiensia.
1: Shenda mwenye katonye senya fama. Enkulu ze ya magesi.
3: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
4: Wanji baba?
3: Nakuwa sete zo geno kuwanisa mkakesa, tuwanzirira.
4: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
3: Kate, sete zo gumwe sundu weguli.
4: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilololwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulirako magnesium wakakaga.
3: Kato inaomeka?
4: Oba kenda baba.
3: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
4: Ha, baba kakati obuzibu obuli wo. Na kenda, kala bikate kali wo.
3: Tonyo nyola, owa mto wangu wabachi.
5: Enagu wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
6: singo muntu ye na kusabibi kuata kwa account yoku utelekela sente mubanka singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye ye chama oba pin ye joko zisango ugenze wa agent omuntu ye na singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password kuzi sebo mrundi gumu OTP ngoyagala kuteka yo obo kujia yo sente singo muntu ye na kusabe bibi okoze so kugula wa account yongo okoze so omutimba gano
7: bera bulindari yaba fili towa muntu ye na bikwata kwa account yo nga kubide oba ku email nga waliwo chogula oba chotunda kubiyuma bya ATM oba watundirwe ebintu gulira ebintu ku mutimba gano ngo okoze sebi kupya website ejsdk mwoli na chobuza kuba ku namba za festali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa ekitongole Deposit Protection Fund echa Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
8: Hello, testing microphone. Wow! Unuonye dume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwano kuredio sapiensia in Zambia. Echechizi utuachi gonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, ne tents.
9: Tukubide kunoti musamfu tanu munana. Noti emu, musamfu. Kuminanya.
6: Singo muntu ye na kusabibi kuata kwa account yoku utelekela sente mubanka. Singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye ye chama. Oba pin ye joko zisango ugenze wa agent. Omuntu ye na singa kusaba sente visa card pin yo. Obe namba. Password kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyagala kuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo muntu ye na kusabibi yo kuzi sio kugula wa account yongo. Kuzi sio mutimba gano.
7: Bera bulindari yaba fili. Towa muntu ye nabi kuata kwa account yo, nga kubide oba ku email nga waliwo chogula, oba chotunda kubiyuma bya ATM, oba watundirwe ebintu. Gulira ebintu kumitimba gano ngo okoze sebi kupya website ejsdk. Mwoli na chobuza. Kuba ku namba za festali za kusasulia. Ku MTN.

0: Oyes, wabari nyo gwena jie kumideko, chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia, kaunge sakona korwa lero. Nga ulicho kabira katimba kabia mizanyo extra, yense pade siruma gombebe, so kubira nga kutamza. Tukenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawe, genda kubire wenjo kubira nga kwele kereza. Toluo program umurongo, tia jia kubira nga jia eberenge kuongera yo kusaidieyo. Katimba kabia mizanyo extra. Kulisa yo kubirime jenja ulo, jovo kubira ngotu sakinga luna kuruwa lero. Atera na wali mugenda okuli jaka ungezi. Avata mbla rombebezi, umanyife tukola mchiro. Hii, waga ni wali ya chiro, mkaga paka msambu, ya kubira nganzija, tuberenga tambla. Kakati, hapa kule jaka ungezi, barubi ya anza. Hapa si calorix. Bando sima nya njo cha ankoku. Sima nya ankula kumafuta, pakula kumasundu ya kumafuta genja ulo. Tujja kubeera butuula era mwe tubeera butuula tubeera nga tutambuza ensonga kati abanyuse bo babeera wakanga bawuliza Radio Sapiencia nga bawujja de kati atepe nga tuli mukakkalabya kale nno gwakoleja akawungezi nkwagaliza bikutambulire bulungi buli kimu kibeere nga kitambula nga bwekiina okubeera nga kitambula katimba kabya mizanyo extra tutambula ne 22 bet kulawo account osobola okubeera nga osimanyi 22 bet ateera obeere ngwangula akasimbi changu nyo kupira ngukula wa account, genda kugenzi musimu yo, ugenda ku internet, uja kupira ngoteka 22bet.ug website ya fe, ja kupira ngejao kusimu yo, gendo wale chigambo register, chinye game, juzambia bakusaba ukuli amanyago, nini namba yo, namba ya sim, kati wali, awagenda promo code, uja kupira ngoteka wa katimba, awagenda promo code, uja kupira ngoteka wa katimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo yega 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tunawe za 25 okizwa kubera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa 22 bet te walichogenda kunonya chikupole muganda wange nga tuingira weekend atera nga tupunze naku okubera nga tusemberera campaign empya muri zezenja wulo 22 bet wali mpira kugenda kunonya kubera kubula agalo kubera ngo siba kubate bine options ezenja olozona uja kubera ngo siba ku oyagala kusiba kubate bi yagala kubera ngo siba ku card agalo kubera ngo siba ku makona byonna uja kubera ngo bisanga 22 bet atenga odds ziri waguru gwe wobo siba siba nabuvunanyizwa atanaweza abiri mwetani tukirisiba kubera ngo siba kusaidi eyo kale no 22 bet wetambula paka wali kwemu wenjyo kubera nga kutera eranga jo ino kubira ngo sibirako embera ebirenge itambula ngabo ino kubira ngo itambula kusaidi eyo buli kimu kibirenga kitambula ngabo kino kubira nga kitambula kakati obutamala kadde wali mugwange lya South Korea abo buyinza mugwange lya South Korea bacha okulungudde ekitebe ekyo kibine kyalo muzanyo gompira mugwange lya South Korea olwensonga ye yabanansi okwesula mu jurume ekitebe bagala kubera nga batekawo embeera kubanga South Korea mpaka eza World Cup eza kumikirizibwa eza bade mu gwangira ya US Mexico ne gwangira Canada tebakola bulungi tebava mu kibinja kakati bali bakava mu mpaka ezo omutendese yaliwo ebiseera ebyo ayitibwa Hong Bo naberanga akita nagambo why mulibu kengu sule wuna kusulao na binyika munsua kati umutena siwe kwangere South Korea wabinyika munsua ulo performance mbi mwari kapu jetu waka kumekereza walwe mabega embera yokuwe nanga banansi tebali wa mativu no umutena siwe na hituwa Hong Bo ukuwe nanga awebo umulimongo umutena siwe kwangere South Korea banansi tebali wa mativu kakati banansi mubuta vera wa mativu leba World Cup wejeni bakola bubi kakati okubuluna ko lweguru banansi batisatiso kujokole fujjo buli omwo kuberanga akole fujjo kujitebe kitwalo muzanyo gompira mugwangira South Korea ngawo laba fufa ya wan mutia wa yasimbo kuberanga rumba fufa ya wan naberanga akolya fujjo naye bwe yakole fujje mboke ezamu kubwa tali chitira mutiaba Mike Mutiaba lokuba ya chuseri nyakati yateka keri ekisira ne Mike Mutiaba oyagenda kufufa nga yekala kasoro obutabera mu mativu ne n'emirimu engeri gye gitambula emboko ezamuvugirako zaali mpitirivu. Kati ne mu ggwanga erya South Korea bannansi bagamba si bamativu ne performance y'eggwanga lyabwe gye baateekawo mu World Cup yakukomekkerezebwa. Wadde omutendesi yabinnyika mu nsuwa n'abeera nga resigninga, bo bagamba balina okubeera nga waakiri balumba ekitebe ky'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga erya South Korea, babeere nga kwegamba bawulya nga ekinugunugu ekyo ekibali ku mutima kiggwayo nga balumbye ekitebe ky'ekibiina. Kati babadde batiisatiisa ebbanga lyonna okubeera nga balumba. Kati ab'obuyinza mu ggwanga erya South Korea bagaddiwo bagambye kaakati okima nti bannansi bagala kubeera nga balumba ekitebe, tewali akkirizibwa kubeera ng'osala. Ne woobeera ng'oli wookada ng'ogamba mbu mpita wano nga weyita kufa house emmengo, bayinza okukwata jeeke, bayinza okukwata jeeke ne bigwera wala. So kikulaga omupiira engeri gye guli waggulumu, abagusaagiramu omupiira abantu tebaagala kusaaga, baagala ebintu ebitambula. Jesi South Korea agenda mu World Cup tewaliwo nakkiriza nti South Korea yali eyinza okubaako nekyekola, naye bo bannansi bakugamba balowooza eggwanga lyabwe okubeera nga liyemera mu kibinja. Ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga erya South Korea tekyakola kimala okubeera nga baagenda n'omutendesi oyo yabalemesezza okubeera nga bayita mu kibinja. Ye omutendesi kasita World Cup yaggwa bweti ne balemera mu kibinja, n'agamba n'abinyika mu nsuwa n'ayitamu n'agamba sijja kulinda bannansi. Kaakati bagamba wadde ya resigninga n'abeera ng'akitanga omutendesi ku ttiimu y'eggwanga erya South Korea, bo bakyalemezaamu bagamba nedda ekimala kimala. Magogo we South Korea naye baagala mmutwaliramu, bagamba ekimala kimala, baagala kubeera nga bakita akulira ekibiina ky'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga erya South Korea babeere nga bamusiibula bamugambe ne yabalonderera omutendesi omubi eyabalemesesa okubeera nga bakola obulungi mu World Cup. Naye kati wano mutyaba yayinza okugamba weyagezaako okubeera ng'akikola embooka eyavuga. Mutyaba agamba weyalumba kufufa ng'atwalayo okwemulugunya kwe embooko yavuga taliddayo. Naye ye South Korea abasajja bataddewo buli kimu okulaba nga tebakkiriza bannansi kubeera nga balumba ekitebe ky'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga erya South Korea, naye bannansi bakyataddewo embeera bagamba nedda ekimala kimala. So yembeera eyo nga bwetambula, katulinde ebyo nange bijja okubeera nga bitambula. Gwekumira ku Radio Sapiensia ensonga zonna ojja kubeera ng'ozifuna nga bwe zirina okubeera nga zitambula ku saidi eyo. Kale gwatanaba kubeera ng'ofuna ku mipiira, njagala tubeere nga tufuna ku mipiira nga bukyali, ogenda wali ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 okudaagulu tubeere nga tubebbera mpola. Bannaaye akawungeezi k'olunaku olwaleero, okusookera ddala abafunye ekibimba mugende mu bwanje. Omanye eno wiiki eyina engeri gye twanguyiddemu, yakulya buli ssente. Ekibimba nabawadde ttiimu ya Asane Youth okubeera ng'ewangula nnyabbiri kolekitisiko, nebeera nga yakutte wadde gwakyuse bbiri, naye full time bazze ne babeera nga bangula akapiira, egoolo zibadde 4-2. Awo netubeera nga tulya ku ssente mwabasibye ekibimba. Ow'ekibimba buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebezi kwegenda olye ssente, ekibimba kituwadde ssente. Owa VIP nataddeyo odi 6 mipiira ebiri, neyo etuwadde ssente. Eno wiiki ng'omubebezi ali ku foomu, VIP naye etuwadde ssente. Kubaddeko ttiimu ya Stabek Youth okubeera ng'ekola over ya 5.5 nebeera ng'egikoze, nebagambye ebikwatagana n'amagoolo bindekere, ebikwatagana n'amagoolo bindekere. Awo kuletisiko n'amagoolo awo mbebezi tawunyikamu. Kati eno ttiimu ya Stabek Youth okubeera ng'ekola over ya 5.5 ekutte ku VIP nebeera nga etambula nga bwe twagitumye. Then kubaddeko ne ttiimu ya Freiburg ey'abakyala okubeera ng'ewangula omupiira, eggwangu the goals badde 2-1. Kati buli eyafunye ekibimba okubeera omubebezi kyabadde ttiimu ya Asani okubeera nga ewangula mu kolitisiko 4-2 nebeera nga yawangudde. Then ne VIP nayo etuwadde ssente bwe yagenze ku kodi nobeera ng'ofuna empiira egyo. Kitegeeza lisiiti 2 zituwadde akajya kati njagala gwe nauliza omubebezi gwatanalya kusente obalide kusente lero gwalida kasente kasente bera ngo kuwatana obuvunanyizibwa tozayo zonna nedda kwata kasteke komanyi bulijjo kosiba akempisa ako kuba okozesa then osobola okubeera ng'obibbira n'omubebezi ntaddeyo late bird ne ordinary ordinary kweri ku docket ne late bird kweri ku docket kati njagala oyo agamba nti omubebezi eno wiiki sinalya ku sente gwe alidde VIP n'ekibimba ne bw'otasiba njagala oyo atanaba kubeera ng'alya ku sente wiiki eno ogende ku docket obeere ng'ofuna ordinary gye ntaddeyo genda oli 22 bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oza 25 okudaagulu gwe alidde ekibimba ne VIP ne bw'okireka kati kulona ku lulo luweddeko kati njagala oyo atanaba kulya ku sente wiiki eno neriira tannalya genda obeere ng'oggyayo ordinary gye ntaddeyo ku docket genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba n'obuvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ntaddeko emipiira ebiri ku ordinary gikola odibina odibina bw'oteekamu 10 bw'erya ereeta 40 bw'oteekamu 5 bw'erya ejja kubeera ng'ereeta 20 n'omusobyo kati gwalidde VIP n'ekibimba ne bw'otasiba njagala oyo atanaba kubeera ng'alya ku sente wiiki eno niye no wiiki ng'ogubeera omubebezi tosobola kubeera nga tonalya ku sente kale njagala oyo atanalya ku sente wiiki eno n'oyo atalyangaku mwabalidde leero VIP n'ekibimba n'emutalumba mummule mulina olunaku olw'enkya kati oyo atalyangaku gwenjagala agenda ku docket obeere ng'ofuna emipiira agenda ku 22 bet obeere ng'osiba ordinary ekugambye eri odibina emipiira ebiri late bird n'egoberera ordinary yekulembeddemu zonna ojja kunyiga star 217 6 3 munya hash ojja kunyiga star 217 6 3 munya hash bw'oba osiba siba n'obuvunaanyizibwa atanaweza 25 okizibwa kubeera ng'osiba ku star 217 6 3 munya hash nakirijja mmeero yemayo ogamba otya nakirijja mmeero yemayo agamba omubebezi otugoba ku ki naffe abalidde wadde tulidde emisana ka ekibimba tulina okudda gwe alidde ekibimba ne VIP kugambye VIP yinatuddeyo nakola gy ekiro etuwadde sente n'ekibimba nekituwa sente ezo lisiiti bbiri lisiiti bbiri ku lwokuna luno zaakatuwa sente kati gwalidde ekibimba ne VIP ne bw'otajja njagala oyo wiiki gwekyalemeddemu nga tonaba kubeera ng'olya ku sente naawe aludde okubeera ng'olya ku sente wegenda ku docket obeere ng'ofuna empiira ogambye ntaddeyo odibina odibina bw'oteekamu 10 ereeta 40 bw'eba eridde bw'oteekamu 5 ejja kubeera ng'ereeta 20 ng'eridde genda ku koodi obeere ng'ofuna empiira egyo ogenda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba n'obuvunaanyizibwa atanaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba nyiga star 217 6 3 munya hash ojja kunyiga star 217 6 3 munya hash agamba ta kiberu Ivan Ekireka we wali kubeera ng'oliza Radio Sapiensia aŋŋabye omubebezi totugoba naawe naffe tuleke ku bulinzi nedda gwe woba omanyi nti n'olidde VIP n'ekibimba gwe ne weweebaka olunaku olwo lwawedde dda njagala oyo atanalya ku sente wiiki eno nga gwe tonalya ku sente n'oyo agamba nti ebbanga lyonna ly'ensibye mbadde sirya sente gwe kwata just 5 oba 10 kwata odibina eri ku ordinary yekulembeddemu zonna agenda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu tubeere nga tubebbira mpolampola ng'oba omanyi olidde VIP n'ekibimba gwe totawaana gwe newe weebaka baithe we singa mbadde nnyina akasengejja buli abadde ajjeyo VIP n'ekibimba obadde oliwonyiga empira oba tojja gifuna njagala oyo atanaba kubeera ng'ali ku majja y'abeera ajja agenda wali 22 bet abeere ng'abebbira mpolampola kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu onyiga star 217 6 3 munya hash w'oba oyita ojja kunyiga star 217 6 3 munya hash njagala atalyangako oba atanalya ku sente wiiki eno tubeere nga tubebbira mpolampola atanalya ku sente wiiki eno tubeere nga tubebbira mpolampola lumba ku docket obeere ng'ofuna emipiira agenda ku 22 bet obeere ng'osiba n'agamba omubebezi tosobola kuuliza mbembe zinobulwamu ekizike mu nsawo tekisoboka. Tosobola kubulwa kizike mu nsawo kasi tobeera ng'owuliriza mbembe zi ate ng'ogenda ku 10-2 n'obeera ng'osiba. Kizibu okubeera ng'obulwamu ekizike mu nsawo. Alidde VIP n'ekibimba nkwegayiridde gwe tojja leero. Unako lulu lwawedde njagala oyo atanalya ku ssente kasi tobeera ng'osiba na buvunaanyizibwa tosiba ssente ya bizibu. Tusipa sente ya poswo, sibaka ake mfisi kubolina. Lero weluwe rango lunaku luganyi, toka kambeera. Encha na lunaku, ate rencha, emipira jejiri. Nurecho, lumba kudoketi oberengo ufina kumipira. Gina kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo siba na vufunanjiswa, ngoza vili mwetano kudaguru. Odina leyo kule mbedemu, odibina mipira jiri ebiri. Kwata echido, kubitaru, webe rite. Ereta, emituwaru makumi ya vili no msovyo. Kurukumi ya kuwe rangirete mituwalu makumi ya ana. No msowe wewe rite. Genda kutuentu beti wewe rengo siba. Kasitowe rengo siba na vunanjiswa. Ngoza habili mwetano kudaguru. Tube pere. Ngonyiga sita habibili kumina msambu. Sita. Bisatu mnye hashu. Uwo itoja kujiga sita. Bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mnye hashu. Bobo siba siba na vunanjiswa. Atana weza habili mwetano kizba kuwe rengo siba kusita. Bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tubibira mpura, kusita bibiri kumina msamu, sita, bisatu mwenye hash. Gamba da sembatero na desana, yuwa kupira ngoliza radio sapienza. Sembatero na desana ngambi, umbebe kemenyama teke jama zima ejibimba champa desende ne. Ncheta aga kajia, agala kupira ngarumba kata arumba ordinary. Temume nyamateka bobo manyoli devya ipine ekibimba tota wana kuyita ku code njagala oyo atanalya ku sente weekend noyo gwe bakubyo kumala akabanga kati simba tayo na dezana obero byebigezo bitulumba ii muzoke mulekere ku banamwe nawo bali ku sente kugenda ku code oberengo funa mpira genda ku 22 bet oberengo siba kasito berengo siba na buvunanyizi bangweza 25 okudaguru tuberenga tubebira mpulampula ku star 2:15 sita bisatu mwenye hashu. Uwo itoja kunyigasita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Tube bere. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Uwo itoja kunyigasita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Kugambia wawo manyoli de. Vya ipine chibimba. Mkwetu tuta wanakwesa. Njagalo ya tanaba kulia kusende. Ya abaja. Kasito berango sipa na buvunanyizibwa ngoweza 2:15 okudaguru tuberenga tubebera ye kodi yeyo kodi yo mubebezi tuberenga tubebera mpola kusita 2:15 sita bisatu mwenye hashu uboito ujaku njika sita 2:15 sita bisatu mwenye hashu tubebere kusita 2:15 sita bisatu mwenye hashu. Ngeda gina mkumula mko na ye agali kwa aseno. Aseno kwa akati. Gano gu. Agali kwa aseno. Ngeda kujana gu. Wanyi mpira jiri mkugwa yeja. Ejo mkwano wajizite zite pre-season games. Zini mkugwa yu. Kati aseno. Inachefumba. Mupanga lini nisigati. Mkakatele itikana gali wawo. Pagala kupira nga bachukua tamu. Pabiringa. Banyweza buliche ensani yabaziteze babirenga bachikwatam embere birenga etambula bwemvako mbwaka bunongera kujja tuberenga tuita ku timu ya Arsenal then ebisigade tujja kujena bi wali akaungezi wali ekiro zibira mukaga paka musanvu ne tuberenga tuita munsonga zonna nga wesijjo kuberenga zitambula tanafuna mipira genda ku code oberengo fule mipira genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mweta ndukizwa kupira ngosiba. Odina liye kule mbede, atana liya kumajia weekend. Gwa warumba, ngonjiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Oja kunjiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Katono nyo, kaveko mbuwaka unonziji. Waseno nyoera katuji.
1: yake de wasuzo te Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero rwakabi rwampuliziganya nunji kula voice band ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefunile dakika 3 wezo werere ezikuba MTN kwa MTN nga zimalo runakururamba nyiga star emunoti noti stabili emuhashi ofune dakika zezo werere buli runaku sumulule chibozi cho kebera kukabitewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulule omulilo kukulimu nedachike zo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
2: singo omuntu yenaku sabebi kuata kwa akaunti okuterekera sente mu banka singo omuntu yenaku saba sente mobile pin ye yechama oba pin yo jokozisa ngogenze wa agent omuntu yenasinga kusaba center visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okutekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenakusaba ebyo byokozesa okugulawo akaunti yo ngaokozesa omutimbagano
3: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo ngaakkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
4: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga pini ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku ssimu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza pini ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8 noti noti 2 5 5 oba ku noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 weebale okuterekana ne Centenary Bank Centenary Bank member wa Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda enkola n'obukwakkulizo bigobererwa
5: Focus Construction Company, ye company ye kakasi mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga langi, painting, okukola enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mbuli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike naffe Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. 8 5 8 2 0 6. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. 8 5 8 2 0 6. Oba noti msambu 5 2 3 3 0 6. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
7: Wanji baba
6: nakuwa sete zoge no kuwa nsamukakesa tuwanzirira
7: ha baba waliwe byagwawo banchi kunnyonnyole ntia anti mutabani wono George bamugoba sente za holiday package ne muwake 15 baba nakola bubi
6: kate sezo ogumwe shundu weguli
7: obanchi kunnyonnyole ntia baba anti baba muchala wono naye ekirolo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium wakakaga
6: kato inawo meka
7: obakenda baba
6: Hey, kale kankwezo ogumo 10.
7: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kalabi kate kaliwo.
6: Tonnyonnyola, oba muto wange wabaki.
8: Ennaku wasigadde yombale. Tukomekereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwewangulira pichipichi. N'ebirabo ebirala nfofolo. Okwewandiisa, kwa mitwalo ebiri jokka. Jangu wano ku Radio Sapiensi esambya, wewandiise. Oba sente ziweleze ku simu zino. Owa Airtel, noti musanvu 5 3 3 4 2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musanvu 8 4 noti 2 4 5 1 mukaga
9: naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko Radio Sapiencia
10: tenda munya katonye senya fama enkuruze y'amagezi okyali mukatimba k'ebyemizannyo extra

Tula, kalira, tuwulirize emboozi ezinyuma, ezinyumizibwa abawoomesa Oluganda, nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda. Mu pulogulaamu eno Kanyumiza, tusi

0: Mulembo omuntu
1: kale tukwaniriza ku kyenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkulu z'amagezi ensula muziki nibyo bizannyo kwebaza okubeerayo n'otuwuliriza onawe osinze kubanga otuwuliriza tukwebaliza ddala n'osalawo n'ogamba nti kanneekuumire ku radio y'ekereziya kyokola ssebo oba nnyabo kyattendo era tukwebaliza ddala nnyo nnyini ddala kale mu mbeera eyo pulogulaamu kanyumiza ebeera emaze okugoba ku mayengo ga radio y'ekereziya era nga omulongo kato Fred Ntudde okukubiriza pulogulaamu eno ate era nga sibeera bw'omu negattibwako wano omukulu Kizito Petero Ngwabuzito abeerawo wano we lwakuna bannaffe banabyamizanyo kasa bavaawo nga nno twegeriisa ng'ekisotta entula kale tubaaniriza mu mbeera eyo abafiiriddwa mbasaasidde era kitalo ddala bafunye ebirungi muyogeyoge Katonda yeebale mu mbeera eyo yonna twebaza Katonda okubeera nga obulamu bwe butyo nga bukyatambula bulungi pulogulaamu yaffe ebeera etuuse pulogulaamu kanyumiza essaawa esooka tutambulira nnyo mu buwangwa n'ennono naddala wano we tuwangaalira e Buganda kaakati ate bwe tudde eri essaawa yaffe eyookubiri tuba n'ekitabo era nga ekitabo kyaffe ekyo kye tutembeeta kaakano ensangi zino ekitabo kye tuyita Kikonyogo kye tukyatembeeta era kye tukyatambula nakyo weewaawo nga twadde nga tubuliriddemu olwa ebyalobera wannyindo okweggala naye Katonda atusaasidde ate weetuli ensonga zitambule bulungi anti bwasatubuukawo olunaku lumu ssabbiiti eba nnamba ng'eyoegenze tuddingana ssabbiiti eddako abuufu obwennyini naye tubeebaza mwenna ababeerayo ne mutuwuliza ne mugamba nti bannange kyonna kyekiri tulinamwe ate tubaagala nnyo ne pulogulaamu eno waliwo abantu ababeerawo naaga nti pulogulaamu eyo kasita eba nga teriiko mpulira nfa ssebo gye mbadde ntambulira eyo okwawukanako nga bulijjo bwe ntambula gye nasanze banywanyi abawulira pulogulaamu eno okufa obufi era kye bantegeeza baŋŋambye nti ekitutawaanyamu kiri kimu nti olunsi amayengo gamanyi okuteguka bagamba naye tubaagala nnyo tubawulira naye ate ng'ekisinga okuluma naga ti nze nasemba ate okubawulira ate ku kitabo kiri ekyaggwa kino sibawuliranga bana ffe tukoze tutya bannaaye nebagamba mumbeereko ku muleereetu tujja kuba waffe kitukola ki kakati ate abantu ng'abo waliwo abaŋŋambye nti ssebo tutusaasire waakiri naffe kale ngati manyi temunadduka nnyo mu kitabo ekyo naffe mutuddireko emabega waakiri ne mbagamba nedda si bwe bikola naye kiba kirungi n'otandikira wakola ki wootusanze naye naffe tujja kubatimawa tujja kubayitiramukko katono tukiyita kwegamba kuyitamu lukwakwayo
2: ogambe emmando leeta mu bikajjo
1: n'oyitaayitamu netulaba engeri abantu bano gye basobola okuba nga tukola ki nga tuwuliziganya nabo manyi nakyo kiba kirungi abantu okutambulira awamu ate bw'ofunayoeyo abapya bakwegattako kanti twesiimye okulaba nga ssebo owoleza pulogulaamu eri nti twesiimye byansusso kakati tugenda okubeera okwo ne mukama Katonda asiime awo nno tuba twebaza mwenna abantu abawangaalira eyo bannaffe awangaalira ekasambya mubende nabaddeyo okwo abantu abo batunyumirwa nnyo ewaawo ng'oluusi banga nti amayengo gabatawaanyaamu ne nga nti enja kugenda n'abakulu kugeza amayengo gasobole okudduka mwenna mireere tugibe nga givuga girimu Radio Sapiencia yokka mu mbeera eyo abo nabo mbatumidde nabo nabatuwuliriza bano nyina mikono gyange bali kasanjaawo nabo batera okutuwuliriza babeerako ebanywanyi bangaawo ba Davis n'abalala babeerako nga bagamba nti ssebo tetuva ku muleereetu kasitobeera ng'otandise pulogulaamu yaffe eyo akati awo naye olwa bali bannaffe abangiko nasanze basukka mu bana aga nti tugenda kugira era twagala tujja kuyitamu okukulu kwakwayaawo abantu abo tukwatagane nabo tubeere nabo mbeera eyo kale ssebo oli otya
2: kakituufu nnyo mbadde ndi bulungi manyi bagamba nti Inkwari yegera budde nate mwemba sanze mukyati myabukofu.
1: Kati myabukofu.
2: Eh mukama yeba le na budde yake diba. Kati kengudde manja jakalira.
1: Eh
2: maguja wayote tanza mbambusewo.
1: Mbambuse.
2: Oyaga ntumusuta gwatenti. Ti eh oyaga atomwalo yabafa.
1: Tufu.
2: Kali abirega yatumasa. Ko uyide bigambo bwe bityo. Kati gwada agera ku ntidi okupologa. Soko biveko. Obise ku luzalo kubaka to mutaka nsikizitongwa buzito. Tandi so okutega ebikwakku.
1: Ah.
2: Esebo.
1: Otukoze bulungi. Ebikwakku bye biriwa.
2: Ebikwakku je mitego. Ejitegebwa mu bitogo.
1: Kyo.
2: Nadde okusinga jiba gaba malobo. Gategebwa mu bitogo. Bye bikwakku.
1: Ehe.
2: Esebo.
1: Awo agenda ku ntidi okutologa.
2: Ekati. Ntanze ekigambo ekigamba nti enkwale ebintu nabo enkwale egera budde kyeze enkwale teyakukabya mu budde.

0: katonyeze nyafama radio sapiensia enkuruza magezi ensolo muziki nebyo misanyo amanya ne dobozi nchali omulongo kato ate no mukuru Kristo Petro ngwa buzito naye wali ensonga stambula bulungi program jouliza program kanyumiza sawa nyaza kauta masiga bwili wakuna pake sawa mukaga dize tumbi tuwela wano nga tuwegirisa nga kigote ntula ate weziwela saa mukaga tuvao ni wanafe nabo ni watandikila ahu olono fe netweyuna netwesa mudemezi okugenda okwa abo tusobola okwebaza yazimba mbere eyo kale omukuru Kizito Petero
1: sebo
0: kulika yo
1: navudeyo sebo nawe kulika yo
0: walonda
1: kulungi nnyo
0: sebo nyine nyinaje nali eyo nga ntambula
1: sebo
0: nga bakugambye nti zembera ntambula
1: sebo
0: Nengeza nembaka ibintu njagala ombuze.
1: Mese.
0: Gwe nawo nyanukule.
1: Mese.
0: Naba ulirize yo naba banyane kulo. Oli yambuza.
1: Mese.
0: Ndina ye mukulu ebintu mwe kale mwe mu bilengero kutushinga ko nti ye.
1: Mese.
0: Abasajja betulonda.
1: Mese.
0: Abantu betulonda si basajja abantu betulonda.
1: Mese.
0: Ngali tuwangala nabo tubamanyi.
1: Mese.
0: Tubalondera mu we box
1: ese
0: palita we bintu ne tutwan ko kola chi
1: tulonda
0: nesi je kitianga bando betumanyi ate bo tubasimba mu mugongo nanti ikiro baino kuchitunula mu
1: ese
0: eno si teka teka ya kuleta mplaneta agenda kukucha kitundu cha fe
1: anda wangi
0: tibali betumanyi singa bali betamanyi Wabira wa mchikiri antono ya chikiri omuntu bwali. Ni musimba lwakasota.
1: Yesu.
0: Hauti wali mutawana. Kubanga tali ono bwa mumumie.
1: Yesu.
0: Obanga muwadde aligenda gaye mukamawe nti munne bali baagaana.
1: Yesu.
0: Naye tajja kujja kuba kola ki? Naye omuntu gwo wangala naye mulira.
1: Ana.
0: Nechibuzi ekirala.
1: Yesu.
0: Tikati nze nkola ntya bwe banga omuntu asula mu nju.
1: Yesu.
0: Mwenva.
1: Yesu.
0: Ninga siri muwagizi we.
1: Kakati nno.
0: Okugeza.
1: Yesu.
0: Ndi mwana siwagira tata.
1: Yesu.
0: Tata yasasulira. Tata inzo kuwa sasulira bisale bye somero.
1: Yesu. Ya kwa buli kimu.
0: Ndi ku university.
1: Yesu.
0: Ni tata nze baba mulabo kwa sente bitagira kula.
1: Tabusobola.
0: Ndi mukyala. Ndi mwami.
1: Yesu.
0: Omukyala wange ka omukyala yesimye okuba sente
1: esebo
0: nga sijja kumulonda
1: esebo
0: nkoze nti obutateeka obutateeka yonja ukana waka
1: ndanikirabyeko omwami omu yesimbawo sijja kumwogera linnya ngewaka ayina abaana abatuusa okulonda bangi ayina omukyala ayina ne mwannyina ku kyalo kyekimu ekyo n'asimba alinda abamusimba abamusimbako tiyafuna adi n'omu omukyala agerokanga ebintu bitabuse n'oli mwannyina nebamalaga agenda basimbe ku munnaabe agaane kubeerawo ng'okusima ebbumba naate nemukaa akalukenyina kakaggwa byalabikire nnyo mu mawulire waliwo sente wegwakubye mu mawulire nga teyafunye yadde akalwakamu
0: mu kitundu mwawangalidde
1: nga omukyala amulina alina n'abaana
0: naye nze ensenguka Sishola.
1: Babu kwe mawule na mwelegeleza nyo.
0: Nze chicharo.
1: Esebo.
0: Sebo nze nsengu.
1: Teyafunye daka uu akamu.
0: Sinza kubela kucharo ni mbule wa daka mu nsengu ka.
1: Babu kwe mawule. Ila mwelegele nyo mawule. O sente boyo. Ya vide mwa onga ugusi mebumba.
0: Kati ebibuzo bingi zira abantu bempangala nabo.
1: Esebo.
0: Oli akubuza ebibuzo atwenda kubiddamu.
1: Nga bizibu byakuddamu.
0: Kikulimba kubanga ekisooka bwe mbanga nnyina okuba n'eddembe lyange ery'okulonda omuntu gwe njagala kiyinza okunkalubira ku bibiri n'ensalawo kimu obutagendayo kubanga omuntu gwe yesimbyewo ava mu nju ate nze ndaba okulemesa ajja kukola ki
1: tabusobola
0: Nga we sijja kugenda
1: n'emivuyo gyo ogimanyi
0: nga sijja kugenda kulonda n'ensigala eka kitegeeza nti eddembe lyange ery'okusalawo omuntu ankulembera sirikoze eki
1: tukozesezza
0: ate bwe ngenda n'ensimba ku mulala Eka enaku zina abana bane chigambo chibakozesa baji emiwunyo migozobano mitawana miyerere kakati ebintu ebwe bityo naga nari necho chonna kiri yao
1: eso
0: ate muliranwa oye yesi yoto mukola chi
1: tumuwagira
0: tumutumuwadde empalana empalana mugenda kujikola muti eyo
1: kakati
0: kakati
1: game tawala minene
0: era olwo mtu ya mwaine dobozi mutubulire mutugambire kubannaffe
1: eso
0: abatestesi ndikala omulundi gombe bakikozewe bati nayo oguddako batutegetekere naffe tugende
1: eso
0: tulode mu kyama
1: neja we okubuuza ekibuuzo ki buzibu ki obuliwo mu kulondera abantu ku kyama mu kyama kiki ekigaana
0: ndoza sente zaali ntono
1: yasente ekyo batulegeemu katonda
0: kubanga
1: lwaki nga
0: basente bangi nnyo
1: ekya sente twe tubeera mu masomero ne tulonda obukulembeze Dei tu fanyo kwa wanga tu onda mumbela ya chama. Walwe la mama wabaka wakweta embele yogambo musimbe mungongo. Sama wanike mikono. Netu ya nyoko chile mesa. Buwe onda wako embezo onda omuko embezo wabayizi. Na wagendi laku. Nuhu onda mchama. Wachi nemuku nemu wandi kwa upapula. Uwi nemumu kwa saka papula. Nemumu gamba budi omutega kwa. Ee manyago wa ntubu ya gala. Abakwambeza kwa baya kwambeza nga kukumi. Akuli yaba yizi, akuli yaba wala, akuli yaba chii, akuli yaba dini. Fetubiyo nda mchama mungkola enunga. Kumasomero. Bulebomo kwa saka papula. Nungu gamba wandika kwa. Kutandikia kwedi boyi. Kutandikia kwedi galo. Bono batayu kubo ya gala. Ngabi ya chama. Netumala netusoma. Osuwa kamu. Edi boyi. Ona wadono. Ngabi ya chama. Tene mga tegeda.
0: Ani kati awo baba batono. Katifetuwa genzo kugata.
1: Esewu.
0: Ngesimbi ezikoze sezino kwa esiwa nyenji nyo. Kofi hiba na batubei manyi.
1: Esimbi.
0: Masimbi lwa kasota.
1: Esimbi ezikulachi.
0: Eziteka
1: teka. Ezikula utawa mbapula. Mbapula.
0: Sente ngampiti li.
1: Ezikula utawa mbapitasimanga wafatetu.
0: Nenga chona chechiri sewu.
1: Esewu.
0: Eivuzo vinji.
1: Esewu.
0: Era. Nechibuzo ikilala.
1: Esewu.
0: Na hindi. Uri yambu ti abange tulaba ensimbi isa surwa pasente benga ntono nyo
1: yeso
0: naye abantu bafiirawo
1: ebuzo bingi ansa ntono ngombe ya yimba
0: iyo kudibwa mu ebidibwa mu bitono
1: yeso
0: abantu ngabafiirawo ti babanga batekateka kwenyigira mu kutuba takali ya fe ko liyera likiraga omuntu natekateka kutuka ku salino Atade mwendongo, atade mwensimbi, akoze kijulo, akoze atia.
1: Ee, wafe nasanga kost, omuchalo munga hako ya mbwa sentele. Na yenga ine moto kwezi mweke lako, ezwete moto kensadja. Ezwe langa makumi ya habili. Endongo nekuba, abantu basuwa muma bale uwenga banywa. Buyagala nywa, ateka tabanywa mwenge bigere, banywa bia. Echile chake so kulonda. Nwebu uzante omukulu nga atademu sente mpiti divu nyo. Nga atademu amanyi nga manji. Nwe wakua mnanga abantu yesi banywa nete baamu adeka lube.
0: Nene bana yukana na uba nangu olumu.
1: Te baamu adeka lube. Afunye wakua alumaga manga.
0: Bana yukana olumu na bo. Kari, ebuzo, ebili yao bingi na ye, katumba liza kanyomero kafeka na kensu ili kwa gaitu, hata andiki dao.
1: Esebu.
0: Asa jine chitu chenda zude.
1: Esebu.
0: Tukizuri nite hapa kule mbeze, hapa jambu kule mbeze. Bakula, ebifendo yifanakana kogu ebitio.
1: Esebu.
0: Kuhanga hapa mundo oza. Baba gula wanga hapa funyo murimu.
1: Guba murimu.
0: Ila tukenzo kula wanga hapa sentebe.
1: Esebu.
0: Bebi yaro. Benyigide nyo mivyo jetaka.
1: Nyo.
0: Nduza. Tusa baba kulembeze bano betwafunye.
1: Yesu.
0: Babenga bakolente kateka eyamba ebyalo je bagenze.
1: Yesu.
0: Sosi
1: kubibabu
0: kubabu binti kubango ze. Bajine kagamuke bayita akositampu.
1: Nabu.
2: baka fuwe choku luwa anisa
1: Uganda wangu
2: nikafuke chizibu haa wale kaba kolo obufu yobo na ugele kumaliza nga ngogena genda wali kwero si wanu
1: yesevu
2: nga abantu abali uo aba singo obu nje mifuyo jona jitakiri watu wali ndu wako mifuyo jitunze vibanja vya abantu wichi nga jiva wa sentevi
1: sentevi nzina mukadde wangomu sawa zinalimu miaka chukumi nongo sori neye ya nyumiza ya ngamba leo masaka mubudu ya ngamba tedi mundu kumusono kwa tesi ganga sentevi wecha ye rinya limu unia zizi ukuri yako sentevi nebo yi ogela kwenye nyimbwa na kwenye nyimbwa duwachi waliwo sentebe ya mubake taka nga mubiye ko mugezi gezi
2: lukujukuju wata lukujukuju
1: lukujukuju ya yazi ko omusajje taka nga yajanti kuyazi kakulimira ko
2: kwato
1: na ita sentebe nga yebambi mu myaka jali mwaloza anti ba sentebe achali besi bwangedda wakugabe myaka ali mu 10 no musobyo
2: oh ba
1: kati ya yaloza bye byedda ba sentebe abali abesi gwa moga bogezawo kasaboga no mutu nga ayogedde ki tina bya kuandika kati ngo aita sentebe
2: no mwazi si
1: nga sentebe abya bunyi mwazi si nga sentebe ati wali mutawana ayi weba ikutegeza ako na ye waite banga ngo ya sentebe yakwata ya nodi ngo bali bazi si etani bago okulibba kati omukadde wana ka aita sentebe aje ababulie kwa yaliwo ngo mujuizi ajja kasaba abantu nti ettaka ngumko yefu yefu dagambo ettaka yagula ligule kataita sentebe sentebe ayimi ya maso go mukadde naga kituufu omusajja ne ettaka yali gula buguzi nange naliwo kati omukadde ngale bwaniko anti stamp yo yana zo omukadde omunyuze tikambo sentebe taga na kuchubulira kimunyi azizi
2: kale no bane ba sentebe abali abalondeddwa
1: nze
2: tubategeeza mwatu to buvunanyizwa ogero kulembera abantu ababesize
1: eso
2: aina abo ababa alisimanya nti abantu basimbye nyirire
1: eso
2: nakalubakaba nakarabyere nabirabye rero
1: tedi kitasoboka mu Uganda
2: kale au tuvuddewo kale tuolekedde tugenze kunono ngekola ya fe bwebera
3: de kunono mu program kanyumiza
2: tuze kunono
1: de kunono
2: eh kakati sebo
1: eh sebo kakati kaz olale luno nga tuli mu kujaganya nga kimezezo okwenjala olasa abasajja kabaka nyine mu na munswa okubanti yawezezza emyaka wajinda ba asatu mwe satu nga tudde
2: kunamulondo yabajjabe
1: alamulo obuganda
2: banna kwa tuuliriza
1: eh sebo
2: waliwo enjawulo ya mazali bwana amatikira waliwo kimanya abantu babyawula waliwo gwe nasanga ayinyi atuli bali badduka emisinde nga bagamba
1: eso
2: emyaka gibugire gya saba sajja ate kati bagikendezeza
1: bagitebye butemi
2: kati kati ayina satu nemugambo wai pola pola gano matikira
1: yenda mpola
2: si mazali bwa
1: eso
2: amazali bwa malala na matikira
1: magana mpa speed ya tabu nga bayimbi bayimba
2: kitegedde
1: esebo
2: kale ebintu byawukana bana fatuliriza tujaguza amatikira tujaguza
1: na amazali kakati ebintu okwiza uko bikwona katono nnyo amazali bagasaba saja kabako ono kwetu lina yazalibwa na kuzomwa zino zali 17 mwezi gwali gwakafumula mpa okwetu ogwokuna mu mwaka ogoloku mwenda atano mwe tano
2: ye mulago
1: ye mulago wali mudwali ya fe
2: era wasinga balowoza ndi bene bamuzaya mtala wa mayanja nedda e yagenda yo bugenzi na kila yu na asomera yu
1: na ye wane wafe kubutaka
2: kubutaka ye mulago wali
1: mulagao
2: kakati mwa watu wala abantu bamwe nendo zepsere yo mulago yali echako echi ndoze chaza ndi yali jitena kula kula la kutuka kati wili
1: yali nga yi
2: ndoze bisere olokuwa ndoze alimu abazungu banji kubanga ndaba abantu basitu batwala abantu baabwe bagende bazaalira e Bulaaya. Tuse balonya munoonya langi enjeru.
1: Ogenda e Bulaaya? Oli agendayo olw'ensonga ze kasente ke akayina mu ekali kawera ayaga okusensa ku munne akole ku kyenjawulo abalala basinga obungi bazaalira ku butaka kati ye akolewo ekyenjawulo
2: bannaffe wa
1: atwaleko omuntu ebweru
2: bannaffe wana basinga nno munnae era bali mu bifo ebinene
1: ewaggulu
2: bamunanga babwe tebabazaalira mbu wano batwala nnyo e Bulaaya
1: eri besigayo nnyo nti besiga nti obuweza bwayo bukugu ekyo nno kituli mu mitwe ng'Abafirika tuweza nnyo nti ebintu ebirungi
2: kubanga bw'oyita mulago wa leero obutyamu mulagoanyirira alabika bulungi ayaka naye kati lwaki ibeene bwaba basobola okumuzaayirayo obudde obwo tekyeba naba ate baba abanene bakuno
1: wano ffe Abafirika tulina omutawaana tetukkiriza mu byaffe ebyaffe tubiyisaamu amaaso ekyo
2: tubijereegerera
1: kituli mu bwongo ebyaffe byonna eby'Abafirika tetukkiriza nti birungi
2: tugabe eri langi enjeru yesinga
1: ffe tumanyi ekiva bagamba ekiva e Bulaaya ekiba kibi kati ffe kugamba bwetu bwetumanyi nti ova olaba olabikawo ekintu ekirungi n'omusanga munnaye kangeze oli alekawo okwambala ekkanzu oba gomesi nayambala enku namyo n'ayita bwereere kubanga agikopye eri
2: nkulaba
1: kati ozo tulina ffe ng'Abafirika ebyaffe tetubikkiririzaamu tuwoza si birungi
2: si birungi
1: bwe buzibu bwe mutabana kakati
2: yes,
1: bwe tuvaawo amatikkira go gaaliwo ng'asatu mu lumu mwezi gwali gwa kasamba guyita ogw'omusanvu mu mwaka ogw'ebyomwenda ekyenda mu esatu kakati ogwo nno omwaka bajjukira ne Paapa Yowaana Pawulo owookubiri gwe mwaka gwe yajjirako wano mu nnyaffe Uganda
2: kati nno mugenzi
1: kakati katwejjukanyeeko ku bakabaka bassekabaka bazibalamula Obuganda okuva ku kintu
2: bassebo ne bannyabo oyina ekigambo ky'okozesezza tujjukenye ba
1: bassekabaka
2: ekisookera ddala ssekabaka linnya eri oba kitiibwa ekiweebwa kabaka abeera yakisa
1: omukono
2: oba batutegedde era ssebo bannyabo gwe ayita omwagalwawo ssekabaka wange olimba oyagala okuwaana omwagalwawe ndabira wa ssekabaka wange
1: wamugwa mukifuba
2: naye
1: n'obimpita
2: ati gwe okimanyi naye oli ajaga zaani gwe basukkulumiza okuva ku kyakabaka tifu
1: zaanivuka ssekabaka
2: kumbe kitiibwa kirala nnyo ekyo
1: alabanga oli omusajja gwe bayitanga Idi Amin mbu olumu yajja nga ye yaganye buli kitiibwa okyeteekako kati n'atuuka n'agamba yali yeyanywa ku mukolo ng'awulira nnyo abantu bonna ababiti babayita daleti mu Lungereza nawulaga daleti oba ye muntu aba ow'enjawulo ennyo mu nsi yayimira ku mukolo naye yanjula daleti Idi Amin
2: okwo kwali kugereesa ssebo omusajja oyo yali mugezi nnyo ayinza kutuuka waawo
1: kale yatugobe tuti bassekabaka be bano tutandika eno yekintu sina ssekabaka kubanga yabula bubuzi yakisa mukono tulina owookubiri Chwanabakka tulina owookusatu Kimera wa Kyama bisatu by'omuliro owookusatu tulina ssekabaka Ttembo owookutaano Kiggala Mukaabya Kkungubu owoomukaaga Kiyimba omusanvu ssekabaka Kayima omunaana ssekabaka Nakibinge omulwanya mmuli ow'omwenda ssekabaka Mulondo ow'ekkumi ssekabaka Jjemba ow'ekkumi n'omu ssekabaka Ssuuna asooka ow'ekkumi n'ababiri ssekabaka Ssekamaanya ow'ekkumi n'abasatu ssekabaka Kimbugwe ow'ekkumi n'abana ssekabaka Kateregga Oweku minawatano. Seka waka Mutebi Asoka. Yuki otuza Mutebi Owokubiri.
2: Mutebi Owokubiri.
1: Ona Asoka yu wakumina watano.
2: Mm.
1: Adako wakumina mukaga seka waka Juko.
2: Mm.
1: Oweku minomu Sambu. Seka waka Kayemba.
2: Tio.
1: Oweku minomu Nana. Tulina seka waka Tebandeke. Aha. Kada oweku minomu enda.
2: Mm.
1: Yeseka waka Ndagula Kanakulia. Owa makumi abiri yeseka waka Kaguru Tebu Uchwele Kechigongo. Owa abiri mwomwe yeseka waka Chukuruwe. Abiri mwa abiri yeseka waka Mawanda. Ate abiri mba satu yeseka waka Mwanga Asoka. Kono Mwanga Asoka yafuge na kuzali mwenda zoka.
2: Hey.
1: Ibi hondi janebe nyonyo wache yafuge ya mwenda zoka. Nenga nyalika waka Mulamba. Alo seka waka Namugala wabili mbana. Abili mbatao seka waka Chabagu.
2: Tio.
1: Abili mu mukaga. Tuina seka waka Junju. Abili mu musambu. Tuina seka waka Semakokiro. Abumba ulia nyo Semakokiro ne Junju. Baji watatabazi nyo. Kati. Adaka wabili munana. Seka waka Kamanya. Wabili masireka Sengeje.
2: Tio.
1: Kati abi mwenda netufuna seka baka suno wokubiri uyu yani za abazunga bajja kuno adakao seka baka Seidi Mutesa walugembe mukabya asoka ndigwe bayitanga masomoji kati asatu momu tuinawo seka waka Danieli wa samule kere mwanga okubiri.
2: Okubiri.
1: Ya manyidwe nyo mkuta wajulizi wa yenda mugungu.
2: Hmm.
1: Chwewa Mutebi. Uwabili wa sato mba bili. Sato mba sato. Ye seka waka Kalema. Rashidi. Ya imu isi. Imu isi na mawede mbili. Sato mba na. Seka waka Dawudi Chwa. Okubiri.
2: Okubiri.
1: Kati sawa zano, wawetu mvako ni tugenda kuseka waka Edward Frederick Luangula. Walugembe mukabya, okubiri. Uyo ya kulembe wako na Uganda.
2: Ngo mkulembe zi mguwa.
1: Uyo ya watu bachi amujuki lange ya badegu. Kakati uyo, ya zara omutele gago tuine sawa eno.
2: Na ulimunenda mutebi
1: okubiri. Okubiri. Bebo. Baseka waka abala mudde ku Buganda okubyadda ku kintu
2: naliko wakumeka
1: olaliko wasumu mukaga
2: kati mukakale kalijo uno baka tukomeo
1: esembi mugambi gana kuoleka omushakalirwa.
4: Hello, testing microphone. Wow.
2: Wow.
4: Unonye yumu yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwano kredio sapiencia in Zambia. Echechizi butuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wona. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, netents.
5: Tukubile kunoti msambu tano munana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
6: Kapila Polytechnic Mengo, eita avantu wona. Abagolo kusoma course, kudala ya national certificate, national diploma ni higher diploma. Ncho kwe wanisa kugenda mumaso, mukose zinga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT. Catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
7: Tukubile kuziro msambu msambu bili. Ana mumuenda, abili mutano, asatu msambu.
8: Umwezo gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu wakiso ku vicariate Gayaza ku Paris.
3: Bridge. Gwa kutandika kusawe mune chitundu ya yoku macha. Kusande ngena kuzo mwezi mukaga ye sande yencha uro. Eranga luro kukunga njizibu wakubu yambi oboku kuatiza ku office ya Justice and Peace mokutambu ze mili mujayo musaza. Ate kuro kutanunge na kuzo mwezi kuminarumu. Loto na kuro kusabide guanga kuchiku kusabantu. Ngena kuzo mwezi munana ye Beni Chwanuka Memorial Day. Eranga waja kubeda we misano kusomesebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzo mwezi kumina muenda waja kubeda wukusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwezi okumacha. Aulunge na kuzo mwezi ya satu okumuenda. Weruo kugala wo mwezi okukwe fumitidi za kumirembe. Erango mkolo kwa kubeda kufikari yeti enteve. Muparish ye chengiro kutandika nisawe mwezi okumacha.
9: Owange, sembi jaya wedaru.
10: Njarita inza mutala luka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo muliro.
9: Bambi.
10: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya gana.
11: Bugs Insurance. Fifika, abasobolo kumala wubi sivu wabu kutuseko. Mugwangu dala, tuline dikabia insure anga. Insurance ya bakozi, eyebi duka, tulina insurance yo muliro. Eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badete wete gese. Insurance ya migugwe jisabali sivu wako mazi. Insurance, etangiro buti abagobutiro kubwa mu business. Tulina ne insurance, ezinga kubyo na. Ebinzo kubwa kunga totegede. Bugs Insurance. Tusangi kutabidi ya fekuru. Edisangi wako Christ the King. Platinum House. Plot 3. Kukolville Street. Tulina na matabia malala. Okweto lola Uganda yuna. Parks. Irunga misi wichitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks. Our insurance partner.
12: Fred. Hello. Nga sikuuli la Fred. Hello.
13: Wanji baba.
12: Na kuwa sete zo gendo kuwa nisa mkakesa. Tuwanzi dida.
13: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba na kolabubi.
12: Kate sete zo gumwa shundu weguli.
13: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilololwe njini, olubuto lwamuluma. Nemu gulila kwa magnesium wakakaga.
12: Kato inaomeka.
13: Obakenda baba.
12: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
13: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
12: Tonyo nyola, uwa mto wangu wabachi.
14: Enagu wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebira bebira la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiensi ensambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamfu. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
15: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
16: Shendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi.
17: Uchanya nyimirwo bwo mu program kanyumiza.

0: tubebaza okwekubirako ku radio y'ekereziya 9 mu nyaka tonyeze nyafama radio sapiensia enkuluzi ya magezi ensolo muziki nebyemizannyo wona wosinze kubanga otuwuliriza sebo oba nyabo tukwebaza nnyonyini byansusso bannaffe mwe bali okutuwuliriza tuweyimu ku noti 755544 3 noti 755544 3 ate oyinza okuyita ku noti 784 noti 784 49 43 noti 2 noti 784 49 43 noti 2 bw'oyitaawo tuba tuwayamu ennamba yaffe eya noti 755544 3 ennamba ezo ziri ku WhatsApp kakati ennamba eyo eri ku WhatsApp osobola okuyitako wamagwe ne twongera okuwayamu kakensa 226 agenda mu maaso bannaffe batuwuliriza leeta omuntu amanyi alina obukugu mu by'emizannyo ojje weewandiise wano ositukire mu kirabo ng'omulimu gwo kasente katono nnyo n'otuula mu situdiyo omuntu ne gukweyimirira n'omumwa n'oddayo oyinza okuddayo weevuga oyinza okuddayo n'ekyapa oyinza okuddayo ne tanka oyinza okuddayo ne TV kwegamba nga kasente katono nnyo okukozesa emitwalo nga giijo okwewandiisa awoogera ositukira mu pikipiki kakati miliyoni nga 4-5 mulabanga naye bwennyini weebuuza nti kati zinoozifunye ntya kati mu mbeera eyo osobola okuyitaawo wennyini ne tuba nga ogere weewandiisa tugenda mu maaso n'okwewandiisa kakati okwewandiisa emitwalo 2 osobola okugere weewandiisa ku mitwalo gya ssente 2 gyokka ojja wano ku risepushoni ya Radio Sapiensia oba tosobodde oyita ku ssimu zaffe noti 753-342-69 noti 753-342-69 bw'okuba ku nnamba eyo ojja kuba bakutegeeza oyinza okuba ng'oli wala n'oga nti aa kakati nze ndi nze asula ekabuubiro nze asula ekabuubiro ngenda kwewandiisa ntya tuga nedda mukulu obutemenya nnyo era obuteteekako obutatindiga gendo ddene eryo aa jangu okola otya jangu wewandiise wano wewandiise ku ssimu ate ojja kujja buziimu kulonda bupapula bumanye woogwa kale mu mbeera eyo osobola okujja olwo nno embeera netwanguyira mu buufu bwo bwennyini kale mu mbeera eyo tukutegeeza nno ne sub events nayo weeri sub events eyo kakati yo ya Radio Sapiensia wano eno nno ekola ku mikolo tuyingidde mu budde obw'emikolo ate era tulina n'embaga bannaffe ababadde abamu bayingira ku ddaala ery'obudyankoni abalala bafune bagenda ku ddaala ery'obusosoloti kakati guno omwezi guno abantu abasinga embaga zaabwe neziriyo era nadde ntunulira wano nga 25 baali lugazi nga lumu baabadde Masaka kakati nga 8 Kampala ndaba nga 22 Kasana Luweero kati embaga ezo zikyagenda mu maaso kati basewo ne bannyabo ng'ojjeekeeza embaga z'abannaffe abagenda okukunya obudyankoni kosa n'obusosoloti ate waliwo n'embaga zaffe zino ezaffe eza bulijjo okwanjula okwanjulwa ate waliyo embaga zitugamba nti zino embaga zo
1: bijaguzo
0: waliyo abajaguza amazaalibwa sibo abantu batwaziweema ennene okujaguza kakati waliyo bannaffe abajaguza emisomo buli omu gakyokola kakati ffe tukugamba bugambe nti jangu Radio Sapiensia byonna tubikuwa omulundi gumu tukuwe weema tuyita tenti tukuwe entebe mwonootuula zonna z'oyagala ffe zetukuwa oyagala zino ezeewuuba ng'eza yaffe situjja kuzikuleetera kasa tunakkaanya oyagala zibeere ku mukolo gwonna tujja kwabatujja kwera abantu beewuube oyagala zino ezaffe zetwakazaako pulasitiika tujja kuzireeta oyagala zino ezaffe ezebikanga ezimu ezimasamasa tujja kuzireeta ffe kasali otukwasa omuki omulimu aye tulinawo ebyuma kakati fetulako butozi kufutugamba chifo uwoli
1: esebo
0: uwoli lani deduariru
1: esebo
0: tukugamba katutoleko
1: katutoleko
0: tuwala bino
1: oyinzo kwe tabadato okwe nyamira
0: ya bamba inzo kuona nebajia mkolo kati waba isi ata ata balala
1: tuma chizo kubugula tuweka ango
0: omwadi neba kutuka
1: ee nga iti
0: kakati mumbere yo tukugamba neda sebo obanyabo wandi badde wekola muo mulimu noyangu wako nojero funa kuchuma ekisindo gomangaladdu
1: yesu
0: ati mumbere yatabogezi nabo bafuna bobetaga
1: yesu
0: bagala baluzungu wafuna bagala wa luganda omufuna
1: yesu
0: wabanga mulungamya wa mukolo omufuna gwe ojabuzi kwedo sapesa noga njagala kino nochifuna
1: njagala mukolo gwange gwe
0: ah, ah. Kati ebyuma sibya kwetika ku mutwe ayi tudajja kugamba ati ate nyete ebyuma byo ete moto ko twale ebyuma nedda tukugamba tine ne moto ke ezitikke ebyuma
1: wezili
0: gutuku gukabugambi nze byuma byagala kusawa zino kubudde bwe buti foboli yao nga tugobi
1: wambi aga mu bizinga
0: mumbereyo
1: eso
0: awo nawo tukugamba twe tuchikola ko mumbereyo kale kakati febuli mukolo gondo wa munene wa mutono tusolo gubera ko jangu radio sapiencia oyogere naffe nakugamba ko omuntu omu
1: eso
0: eyagenda napangisa ebyo yapangisa weme nene
1: eso
0: Nevi sika debilala yasanga yafe singe gundo yagenda okudde yasanga bajisigalaje nabuza banene banona sasule ebi mtu byangenzi ze kulaba kulokusa tumbyetaga ku bajita venu
1: esebo
0: kuchifo
1: mumfo
0: bamugamba yi buntu apangisizao tugenda kola wo butichi tugenda kola wo butichi
1: enda wapangisizao na banyinyi yabade batu mapangisa
0: kale nno tetumanyanga ko yafese tu yatula wano kubanga ekuwatiri eri wagundi inga ti mutu mutu amu company yonna kumbe ndozo oli ayina ekifonga mukwano gwe yabeerawo naye na atula omunafu na katabo ke nawandika na oli hii
1: abanange
0: kale okwe wale byo nabyo na ja credit sapiencia ere ku reception ti tojja kusanga twasenguse wetuli ate baba we kiganyo ku mabukomi ebintu nebikola ki tugenda kuwa ya mkugari kudoti musamu tano tano ana chana musatu whatsapp kweri noti musamu munana nya ana muenda na musatu noti bili kutukenda kukita kato sokeda ba whatsapp ona tugambye abalangira baina abalangira baina ama anda batonu luwachi badingana wachi badingana Sekabaka soka obo wo kubiri
1: eh aga ati amanya matuga
0: oh badategeza manya
1: eh kozemuka
0: Margaret matuga oh tweyanziza mchara Margaret ya government hi abarangira manya baina matondo hiyo sanga sekabaka soka sekabaka wo kubiri
1: kakati abalanga sikubya na manya matondo amanya manji na ye Amanya ago bagaddingano lw'ensonga inti baba agala okujjukira baka baseka baka abakola ebintu ebyamaanyi kati kankole kyokuwa byako esawe tulina bwetuna tusa okusomesa baseka baka babe Buganda byo nebyakola esawe tumye omulangira bwetuyita omulangira Semakookiro Richard oyo bamubwa mu seka baka Semakookiro wabidi mwa musambu lwaki kubanga sema wakwe byakola byali byamanyi gabe tujjo ku byabe mu maso nga tutasoka seka ko muku omu eranga bonya bane ba papa bakola nusanga papa wamita papa John Paul woku bi katuina leo wa 10 abameka wa 14
0: kakati omulaba era omuntu ayinza kudawo nalowoza anti Erinya papa lewe 14 nti papa lewe dirinya li aha dirinya ya papa tu wa si Robert Francis
1: provost
0: yes kakati nayo lokuba nti oli ya mwegomba na mwaka kole
1: bidungi
0: bintu byakola
1: eso
0: fe ewa no tukita kubula
1: aha
0: niye bula mwe erinya ya papa liwo nekati ono nabera wa 10
1: Nabana.
0: Kaneka nebaka baka wiba tionti. Atu batu kabwati. Najukira.
1: Aba kubwe yegomba.
0: Oba kita. Nijita uye njini ya. Nakanti. Umana angolo kusinzira kujajawe chibi ya kola.
1: Be ya kola. kamutume erinnya
0: lino
1: naye nga amanya gye gali
0: manji namubulamu erinnya eryo okusinziira ku byanaggwano
1: byakola
0: era weekanga nga bw'osanga oyitana kyamanji yakola wagambye yafugire emyezi emera
1: naku omwenda
0: naku kiyinza okuba nga si kyangu
1: tudde okufuddamu okufuna mwanga twafuna omu
0: kale mumbeere
1: eyo
0: oneka kyo kino kyokola tukoze eki akitegedde kitegerekese bulungi aha ala tulabona ayise wano agambye kwetuli nnyo tara kyankagga
1: wempuuga wakiso
0: esebo kutumidde
1: webali okuwuliriza mukulu
0: kwali awuliriza katulye eddoboozi lino ate tulabe abala bagamba ki
2: mugana mulongo kato Fred webakoleze eggwanga muganda wange ngwa buzito sebo naye nkulamusizzaako nze bigambo Fazil eddoboozi ly'abanakato waliwo obuuziza nti ROC wano kiki ekibaviirako okubanga bapokeramu omusimbi mungi n'okulaba nga bafiirawo kakati nno nga buzito ne muganda wange kato Fred omulongo kenkubuulire nti ennaku zino baaba wa chansi eyitibwa 10% 10% eyo ndowooza omuntu atunze ettaka yagiwa so soona aguze naye oli atunda ettaka yagiwa kakati era olaba akavuyo akasinga okuba kangi kabeera nnyo mu bibuga olw'ensonga tewali ttaka ery'ebbeeyi baaba w'omukisa nti buli w'otunda ettaka akakadde k'essente okugeza olinako 10,000 kati teeberezaamu ku mataka g'e Kampala ng'ettaka balitunda obukadde 10 nga buli ku kakadde alinako 10,000 tolaba nti waliwo ensonga lwaki oli asobola okutema munne so byonna byetoloolera ku malya ga nsimbi nakwagala kulya teri kirala kye batawaanya tuvaba bateekamu nnyo era olaba nti eri kiyamaani eyo ab'omu byalo akimanyi bulungi nti waabeerako n'atunda ettaka 3,000,000 automatically asatuge weegali kitegedde so kye kikusike ekiri mu abo aboolaba abafiirawo okulaba nga bafuna ebifo ebyo ddala kuba kiyamaani zibigafaze okuva ekatwe
0: mwami Fazil atuyambyeko naye nga kyonna bwe tukimaliriza nga tukiwunzika kiwunzikira mu byanfuna
1: kati nno nayogedde ku kantu kamukokokakakwaosimanga ku ttaka n'ebintu bingi nnyo muliko ebbaluwa ezo ngenda kufuna paasipooti ngitwala ku mulimu nsimayanga ensemba luddawa simayanga ngenda ebbaluwa ezo waliwo gy'ogenda nga ebbaluwa bakusaba 5,000 okugiwandiika
0: waliwo ne zino ebbaluwa ezituwogerako
1: ebyo byonna byonna
0: ezikwanjula ku kintu gy'ogenda awalala
1: ezo zonna sebo zibeya ssente
0: simanyi kubanga tumutu kumuwa ebbaluwa alina bw'alaga
1: asaba mulimu
0: n'omuggyako ssente atagenda kusaba mulimu
1: bw'aba yateekamu ezize
0: aye mumbeera eyo nze ndowooza nga ku nsonga eyo era ndowooza walina okubaawo okulambululwa okutuufu kakati emivuyo egyo giraba egy'ettaka egyo nga wenagambye nti bugenda okutunuulira nti bano bassentebe babeera nnyo mu mivuyo gino si lwakuba nti osanga oli nga abaze nga oli mukulu bwagambye nti ndyako akakadde naakula obuvuyo bwonna obw'ekika ekyawaggulu nyinawe nnali nga waliwo bagenda ne baŋŋamba tutunda wano tutunda kibanja kozi nannyini ttaka aliwo nno sinagula kibanja kya muntu nga simanyi ttaka nanyi ttaka nintaka yainoka nebaga zinjagala ttaka naye mwomugabe una kibanja kanye okula nanyini ttaka ye anakkiriza ye musasula ez' ettaka mumunda ge baagaana okumunda tyali gwe tusasule naye nga nabagamba nga nessente bata Nechi yebambi yechizibu ya gude. Nenga na yale meddeko.
1: Ezo.
0: Nedda. Gwe mukuru tofayo gwe sasula. Ebisigadde.
1: Obindekere.
0: Kusande gwe nakujjano nga tukoze olukiiko nga nanyi takawa. Ebaga nti ekintu kyangu nnyo. Timwe mumbuli erinnya lye. Mumbuli le nkize mukubire. Nyugiriko naye. Mwetaaga. Nga uwa. Oluvannyuma n'engamba kale bamba mugaanye. Tujja kulaba ekiddako.
1: Ese.
0: Kuti kubona enkola ki. Niniire. Okay. Ino kukizuula nti aa nedda nti. Balibo nanyini ttaka
1: tabaki
0: yebagamba ye agala kugula kibanja ekyo.
1: Yeso.
0: Naye nga bawa ssente ntunu kati tibakya bakyagaye banoonya abawe ennyingi baveeko. Nati kakati mba temunyanji temugenda kunyanjulayo wa mukulu kubanga nsobola okuwa kale busuulu.
1: Yeso.
0: Kukibanga nkoze ki. Sigadde ne musenze ku ttaka.
1: Yeso.
0: Kati nze simumanya nabamwe munanyanjulayo ng'okugula kuwedde. Sibitegeera. Naye ng'olaba ssente be bamusuubiriza dda olunsi ensimbi ze n'amaliriza nga yafuuse omu ku bo ng'ayitise bakuyita kuyitika mbeera eyo. Kale bassente ero zabandikoze omulimu gwabwe ebyenfuna baleme kubitunuulira nnyo bategeere nti bano abantu be bali nabo bebawangala nabo.
1: Kituufu.
0: Be bali nabo wano gw'owangala naye. Kyonna ky'okola oyinza okuba nga gwe okikoze gw'ofunyeemu ogenze naye ate abaana bo n'abantu bawangala ne bana abantu b'okolamu obuvuyo.
1: Ayina basente abamu eyo mu byalo baafuuka nga baakamala byonna abantu abamu bajja kubasinza ewaffe mbala abamu batambula n'emiggo bajja kubasinza businza ono mukulembeze wange eki yakulembera eggwanga nti kulusente bye wakyalo ssebo. Abantu
0: ha walo ya sebo tukawa na Kampala
1: eso
0: munna fanga yagenda taka liye Kampala tukitunda kiralu ha munna ngondo oli atunda ikeji
1: eso
0: sente bena gagawali yako
1: ndunji nyu
0: ate munna yika jitunze kaumbi
1: aha
0: ndo chichire beta gagawali
1: na kaumbi yika yika yaka kubi goji jewe Kampala kawa kakugiwe kati
0: kawa kakugiwe kali kali sako jewe wakabuno ayatu komewo tutunulire kikonyogo bakikasuka kulalira ne kidane ebirimba temuva okoma
3: kashita sasa nyusa feke nyene tulufute ekitero mugwa tambula ne Yesu
4: mutwe kwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwamusabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so nga ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria.

0: kale kwebaza kwebaliza ddala kwekubira ku radio yekerezia chenda munya katonyeze nya fama radio sapiencia enkuruzi amagezi ensula muziki nebyo misanyo amanya nkyali omulongo kato atera mu studio nino mukuru Kizito Petero ngwa buzito tukyatambuza programu eno kugambi zibera sawa mukaaga zetumbi zezitujjawo wano olwo ne bannaffe nabo baloka batwegattako wano ate olwo ne beeyongerayo okugenda mu maaso ne programu eno programu gy'owulira programu kanyumiza omukulu
1: sebo
0: kaakati nga bwe nakugambye
1: sebo
0: nti tuyina enkola tujja kusooka olina batugamba nti twagala mutuddire mutusoke tuwuli nti tubagaana edda tuyinza kuddayo tekisoboka naye tusobola ate era okusooka okuyitamuuko mpola mpola gamba nekitegerekeka oli n'asobola okugoberera tugamba okugoberera kitegeeza ntugala kuddayo okusoma twagala oliwaga nti abanaaje mutukoze bulungi naye kakati twagala naffe tugoberere nti kirungi kufininga nti ate ffe ekyo kyangu nnyo tutegeera kubanga kyetwasomerera waliwo bannaffe waliwosoma kukye bayita mu lunnabuddu mu luganda tukiyita okufunza bannabuddu bakiyita
1: samarewabisoma
0: naye nze mu luganda byasinga okunkaluubirira yali ekyo
1: ekyokufunza
0: kubanga bannange okufunza kwali kunkaluubirira nga nze ndi muwandiisi wa mboozi mpanvu nga emboozi empanvu
1: ogiva ku ntono
0: kati naye nga bwe kituuka kukufunza emboozi mu bigambo bakwedde ebigambo 12 ofunza emboozi mu bigambo 15 okusaza ebigambo ebyo oddeyo ofune emboozi nga nze kyannemerera naye wano kijja tuyambako okubanga olwokuba nti ggwe oli mukugu mu ekyo wammaggwe tutambule kakati waliwo omuntu ayinza okwebuuza n'agamba nti ekitabo kino kyo kitegeeza ki kati twagala tuyambe omuntu oli atuwuliriza oyaga nange njagala ngoberere ntegeere omwali mutandika ekitabo ekyo mwali mutegeeza ki
1: weona n'abantu abali emitala w'amayanja bangi mu bibinja byabwe mwe basinzira okuwuliriza era nabo bambi basabye ensonga eyo aliŋambyeko bangi balina ebibinja bya mirundi ng'etaano ne bagamba naye twagala tutambule ku musinde gwe gumu nammwe
0: nga tugendera wamu
1: temutuleka
0: kakati sooka otuddireyo ko wali we twatandikira mu kitabo kino
1: akatabo nno kenkutte mu ttaano ke katabo akayitibwa kikonyogo nga kawandiikibwa omusomesa yafa n'omuwandiisi tafa Godfrey Kiwanuka Musisi nga linnya lya lugero oluggwayo nti kikonyogo
0: bakikasuka kulaalira
1: kidda na birimba
0: ebirimba
1: nga nno kitegeera amakulu agali mu lugero olwo oyinza okukola ekintu nga olina bigendererwa birala naddala nga ate bigendererwa bikyamu ate neweesanga nga ate oligwe yagadde okukosa ate omuyambi buyambi akati katabo kano kalina essuula nnyingiko era essuula twakawunzako essuula 5 tuli ku ya 6 naye bwoddayo eri gye twatandikira mu ssuula esooka twatandika twalaba omukwana ababiri Kaweke ne Tomusange nga baakulira ku kyalo kyekimu mu Kyaggwe kyalo kyaleeta Kabuubiro Katonda n'abayamba bombi ne basoma era ne bafuna n'emirimu emirungi ku kibuga wano e Kampala mu kyalo ne bavaayo ne balekayo bannaabwe abaasigalo nga bayigga batega enkwali n'okuyigga enkofu n'okuyigga empeewo bo ne bajja e Kampala ne bakola emirimu
0: Boba va mchalo.
1: Aha.
0: Kabu ubiro.
1: Ee, Kampala basi mba wali ntinda. Weba simba makanda. Nga weba kwa Eyo kumenga baji ba mkwano. Ne nyumba baji ba pangise nyumba. Ngea zidani ganyi.
0: Azi Tomu Sange. Yegata kujitongole chikese cha polisi. Ulukume wenda na mukaga.
1: Aha. Nenga Tomu Sange ya soa kukula buwandisi. Mukomeda ekulu. Eyeru zira.
0: Neto jukire tewela vila chino.
1: Esewo.
0: Nti moto keno ya vako kalumanywea.
1: Esewo.
0: Moto kaya Tomu Sange.
1: Esewo.
0: Yajazi kanga kawiki.
1: Aha.
0: Kawiki nga fulu mulanga boya.
1: Ya ya mwamba no kujimi yoku migizo kujivuga. Na haba nga mwari kikari nga nti moto kawari bari nga baguze nti bajugwa babiri. Mwewe ya gagea kutingina mchalo nga mwari endo vuge.
0: Chatuka nga alimbarasha agena mchalo.
1: Mbarasha agena mchalo.
0: Agena kwa mikwano.
1: Ya alimbabu agena kwa kubarekade. Na yenge chaba zima agenze kula kumikwano je. Na atu wa kuchalo. Iwabu idata linyayo. Oba na kuma mkwano jeyo.
0: Mkubo.
1: Mkubo. Nga iwabu jaya genze mbo jaya. Agenze kwa atako zechi. Tatuse na yu.
0: Agenze kwa galaga kwa
1: mkubo. Tewe za vechalo. Awaweka ni wawaya wezi. Tulebi yuko mutabani wenu. Mmoto ka ye li. Iyabu di jo. Nenga wakata tuse. Shono chiba chibi. Tewezo kunyumiza
0: kumuzi. Sina chini obita genda kusharucha abwe.
1: Aha, na agenda wale.
0: Hika wiki ya ye na mikwano minji Mukampala.
1: Aha.
0: Katinga ya kuata moto kanga yevu gira agenda
1: jenga. Na agenda.
0: Hey.
1: Kati yao, wetu hata andikida. Sula wetu haji kukumu mtuwe. Atawe wetu kuata kusula eyo kubidie gama antucha aleka abu ubidu.
0: Na hechi tegeza.
1: Esefu.
0: Hale watu lechitabe chundoza. Kaweke muri wangu.
1: Aha.
0: Ile tunaya sura zetu tunuli dawe.
1: Esefu.
0: Kaweke kawiki ne muri wangu.
1: Wangu.
0: Hii.
1: Atandikido.
0: Iya yum. Ichoka ino bujja.
1: Aha.
0: Eri msajja wa bujja.
1: Kitufu.
0: Ate muri wangu.
1: Aha.
0: Bibili ya bigatta wa mate batuga mambu ogatta. Ogatta. Obujja.
1: Esefu.
0: Mbu obane tima obane ki
1: ese
0: mbu mbu olumbe olukutta terira amanyangiri je wafudde mbu
1: ese obujje tima ne ngene puputiz obigatta biba bizibu kati awe twa ingia musule ewe kuyega ntu chale ka bubiro eranga mukuchale ka bubiro awe mukwana ne bagenda babiri Nwagezo kwa kwa kade babu, ingabu li jo. Kwa kwa kade babu, ingabu li danu.
0: Awaka weke na haba
1: Tomu Sange. Na haba Tomu Sange.
0: Bali babu li
1: danu. Bali babu li danu.
0: Eka abubiro.
1: Eka abubiro mchalo.
0: Kucharo.
1: Eli mchagwe. Aha. Kakati. Mbubage enda. Bafu nobu zibu. Mbwaka benje dekabusa. Ngabayi ingira mwabida hawa. Gechagwe.
0: Omukulu nga agoba motoka naye yaline ekizibu ndoza yali yamala dokufuna ekizibu kya kaweke wali otambudde kuno omuntu ngo omuntu akutudde ku mutwe yafukide ekizibu
1: nafuka ekyambika
0: lumunna avuga ko omuntu mu motoka
1: yeso
0: kene jusa lwaki namuvuze
1: yeso
0: eh niwe jusa
1: we jusa
0: lwaki namututteko
1: Aha. Ngafuse ziki.
0: Afuka kufuki domu gugu. Katineka wekono. Yali yafuki na Tomu Sange mugugu.
1: Ya taso kumwe
0: ya diki. Okumbano ya famu chareri. Ne bagende wo msajja yali party lisi. Yali.
1: Ba party lisi ba wanga la.
0: Kawatwa. Nduza yali wo kawatwa.
1: Aha.
0: Kufuri ya chama u.
1: Esewo.
0: Aga. Atuwe msajja na mpuki lechizibu. Na yakino kude Kampala nga Kaweke ya fuse chizibu.
1: Kaweke ya fuse chizibu. Kwaanga wata ya fuke chizibu. Mikwano je. Mikwano je. Jakaweke. Jajifuki de Tomu Sange chizibu. Chile geleza. Bajwa mikwano jakaweke jifuse chizibu. Ni kaweke njine ya fuse chizibu. Kwaanga. Ye yagenda atambuza Tomu nga mutwala mwejo mikwano je. Ejitali na mulamwa. Atu ukewa mwogele ya mafuku ule. Simayanga ha, kaweko jiru wake nkofira. olabo lese no tomu sangi no mwete no mwete no mwete
0: no
1: oya kupa mkagaba ne mkagwa mvundu
0: kwa gamba sewa msaji avuga ngemoto kayamu ne
1: aha
0: na ajituwala
1: yes sewa
0: wajitu usayo na aina na niko kono na mune
1: aha
0: kanza nusisemba la vieko na yu ulia ulia vila mkagaba ne hachaba manjimwe hachu bembo gira konga tulifena
1: yes sewa
0: awaita habale mwa
1: Ganabi ono na
0: kwa kwa usugu bora baina kumusajia tewali bwa bulijio
1: bwali bunji nyo
0: baina sesa
1: bwali na baina chikolo kuchukua bwali busibuka amogeya anti sebo baga ya amogeya anti a sebo yeye mukaga kwa mbaga gavana ni yangu mtu kugaga wakubwa msaa Na hato jume tuwa bantu wabagufuwe musangu. Okay, hey. Lwa achoyo ya gaga wala.
0: Neo mkulu dani mkulu ya bayi imba kama gaga imba bintu mie.
1: Uh-huh.
0: Hey. Cho. Sajia jia.
1: Mwesewu.
0: Akusabe moto ka.
1: Mwesewu.
0: Haga na mafuta.
1: Na mafuta.
0: Ne deriva. Asoka na kugamba.
1: Mwesewu.
0: Nsaba kumoto ka.
1: Mwesewu.
0: Te moto ka yowe eri. Mulimu ku mafuta mukuru mafuta kale nagonja kutera
1: ese
0: kila jimpeda ne deliver agenda okumvuga
1: omusaje yagamba dani mukuru mukadde wange yagamba ntu kulya no mavu acho yirane nsiko kubanga tuli kamuna alingiriza
0: nene bogera ku wavu no munango bulaba
1: ese
0: kalaba kaweko oyo yaina no wavu wempisa ngabwa kwalwo muntu obwavu abantu bagane batunuli obwavu na batunuli ya musente
1: yes
0: naye obwavu tobera musente chokka
1: akati zeka nkubulire chine
0: walwo muntu nga mwavu nga mumpisa mwavu bulichimumu nga taina kugambanga pongo muntu asokuwa le sente gatina sente na yinga nga
1: mugaga mu mutima
0: aha
1: kati kankubulire chine omuyimbi nabya manyi basudde ayo yimba yaita obwavu Ya yamenye ebika bya abavu bya mundi nga musambu nene otabi ya ku university yo twasoma ko basuza ebika bya abavu bige na bika ka 12 wene omuntu kosanga ye mwavu wa kumanya
0: wa magezi
1: aha ngoma mwavu wa mikwano ngatene mikwano
0: na chemalia
1: omwanga mwavu wa mpisa
0: taina muwada
1: so mwavu mungi sibita ya sezo kaka Umayanga ye mwavu wa dini tena cha manyuko katonda nazo kwanga sala ya nyingi ninge bya katonda tena di kandu kona ka manyuko katonda je je ne mwavu byo kumanya katonda ni dini so obwavu bunji boganda kaka yali mwavu tolimbye
0: yali nkupe
1: yali nkupe mu mbelezi mu
0: yali nkupe
1: akati
0: Tulafenda.
1: Kwa chale kabu bilo, eje bafu nila, abakulu ngaba mawangala, na doksi nga mawangala, eje abagamba, antipa nange mkofu zitu libu bia, zitu ono nile mele ya fe, muje muzige.
0: Timtu higile kukofu.
1: Nga wazo kusita ya konti tomu, muizi wa mkofu mkuku utivu, ata inane mundu. Manjiba nyumiza, nti haba ine mundu, mbwe watu kwa mkufu higile mkufu bie kansa. Hii, kubwa msinde kumbwe kutuwe mundu. So na nezika, na jana alonda bulo nzinga apaki ya mubisawo.
0: Otio. Mfucho kubuka zibu zibu.
1: Aha. Ba kubwa msinde kumbwe mundu kwa amanyi. Zeka nga sonana nezigwa kutaka. Katewezi kwa kutaka, ajalonda chiwedeko mazi.
0: Ndika nawe.
1: Nga apaki ya, nga atuwala.
0: Nga gendo nsabe mundu ezika.
1: Aya, waluawu no kuluawu.
0: Ati wofi mkufundia bila mpitirivu.
1: Aha.
0: Ngendo kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: gabogola enene nga bwevuga bweti nga zigwa nga bali abaana ba mukazi webanga nabo
0: balonda
1: bamawayira nga bapakira mu bisawo
0: musajja watu bamugamba okujja igenkofu
1: balinga abasindisa asitamire gwe omuntu okugamba nti ogende okole ekintu kyosinga okwagala kamba kugambi ye bayamba buyambe owe mu abanyambi ngasala okugera kuyiga ku musule yo kusatu olo igara tugere ngende okuyiga enko
0: ndo kuyiga enkofu
1: mugende okuyiga enko era gara ne munywanyi we kaweke na ye baba batuka mu mabira emoto kane neyekola akabenje ngiye etomegera ne motoka y'omuyindi yali eba mu bikajjo
0: kajjo
1: kakati omutoka efuna akabenje laba kaweke aleka munne mu motoka ngaakyavuya n'akabenje
0: abantu bakuŋŋaanye
1: yene yeemulula busota naayitayo nga mulongoose neyebuzabuza n'agenda okutuukira ddala ku kyalo eri
0: tebagenda okuyigga enkofu
1: yawe okuyigga enkofu nze ndowooza ensonga teyagiwa omukulu naye mukulooza kwange nga nze agobera yituica kaweke ekyamweta okuleka munne mu kabenje ye adduke kabagamba siri kuleka wabi atera kuleka ku mmere ennuma yali agenda kugamba bali banne kyaba yemugaba ebintu ebizzeemu omukoosi omukulu wuuyo agudde ku kabenje subira nti agenda kutuuka eno ateredde okuba kyali agenze okubagamba ng'agenda okola nti bannange ebintu bitabuseka tupange kipya
0: kitu kigaanyetugambudde
1: tewaliwo na ssimu wangulaba empuliziganya yaliwo ngawandiika mubaluwa tegera tewaliwo ssimu
0: agenze kubategeeza nti
1: ekyo akizzeemu omukoosi ye yalowooza nti omusajja engeri gyagudde kabenje tagenda kutuuka mu kyalo
0: ndowooza ekimwewuunyisa kati nze nani kukuba tooki nti omusajja ono engeri oyo omusajja yali ku kkubo gwe bagenda okulabako ndowooza baali bakyali awo ng'omukulu bala emotoka eyerudde eri ku kitundu oluvuvumu oluyita nti omukulu wawe nti mukulu tomusange mwali omanyi mugagga w'emotoka aba mugagga wa motoka batuka mu kitundu bategeererawo nti omugaggaze tyati emotoka eyiseewo nti ayambuse wa muzeyi gundi nti ayo omukulu mwali abaana abajjawo mangu okusolooza nga bajja ab'oluseke nga
1: batuuka
0: omusajja yagenda okutegeeza banne nti abigaakyaka
1: ebintu enteekateeka zikootaanyeemu naye jjukira agenda okutuukayo ku lusozi kaweke yasanga ku lusozi abasajja bo baali bamaliridde dda nga beetegese dda era ndowooza kaweke nze mukulooza kwange wadde omuwandiisi teyakiraga kyere kaweke agenda okutuuka ku ttale asange banne wakawaata patrisi bamawanga abaali bagenze okuteegatta omusange bawaddanga agenda okubasanga atedde kola basanga aba atuuka bwati ne bakuwa omusajja oli essasi kati ng'agenze kubalagula nti abange omusajja kati ate asanga bamaze okumukuba essasi nga balina kudduka budusukola ki
0: kwetaasa
1: gyemisinde giri tyomusange gyagaa nti yalinga omuntu ayambadde nga ayambadde esaati yinga eyakaweke ng'adduka ng'embwa zimugoba
0: omusajja wa tulukido
1: kati lukido baamutta balowooza yetta omusange kubanga naye yasangibwa alina emmundu ng'era naye yayambadde nga muyizzi
0: kitegeeza nti mu banne ba kaweke mwemwali yalina emmundu
1: ine bwe kyali si mwemwali kawaata yalina emmundu
0: ono agenda okutuuka
1: ebbaluwa ekugamba eri tomusajja gyeyazuula okuva mu nyumba ya kaweke ng'egamba nti ate bwetutuuka ku ttale kawaatwa n'atiitiira nze ndi mujjako emmundu nenekulya kyenjagala nga patrisi soza lugudo yakyogera tebwalituuka naye bwalimala n'amutta ku musala gwe twamusuubiza nzenja mumwongerezaako n'essente ndala mpitirivu
0: mawangala ng'obukambwe yalina bungi ku munne
1: gwe abasajja baali bazimba empaana
0: katujja obubaka buno
2: asuze katya mu buwangwa bwejjamani oba okulya
3: omwezi ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe justice and peace mu kampala archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu wakiso ku vicariate e gayaza ku parish Gwa kutandika kusawe mune chitundwe yokumacha. Kusande ngena kuzomwezi mukaga ye sande yencha uro. Eranga lulu kukunga njizibu wakubu yambi obo kukwatiza ku ofisi ya Justice and Peace okutambu ze mirimu jayo musaza. Ate kuro kutanunge na kuzomwezi kuminarumu. Ruto na kuro kusabide gwanga kuchiku kusaba antu. Ngena kuzomwezi munana ye Beni Chwanuka Memorial Day. Eranga waja kubeda we misano kuzomesebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzomwezi kuminamuenda waja kubeda wukusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwejo kumacha. Aulunge na kuzomweza sato ogomwenda. Lweruo kugala uo mwezo gokwe fumetiriza kumirembe. Erango mkoro kwa kubeda kufikari ye TNTV. Mubarish ye chengiro kutandika nisawe mwejo kumacha. Ebyedda bisasika ngampa wa Davidza.
4: Oyo gedde kitufu nti waluta abaye bakidde emyaka mingi ddala omutaka nzizitongwa buzito nze ndi kuddamula abatusooka be baagereesa nti ataalo kutambulire entanda akusibira y'amenvu naye abaffe entanda kye ki entanda by'ebyokulya bye basibirira agenda ku lugendo era entanda kiyinza n'okutegeeza ebigambo oli by'asibirira omuntu nga yina ky'agenda okukola oba agenda mu bufumbo oba agenda ku mulimu nayo tugiyita entanda.
3: Ebyedda bisasika ngampa wa Davidza.
5: Nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka. Kisoboka naawe okisobola. Ate nga ensonga eryemu kuzuukusa bwongo.
6: Obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka.
7: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
8: Omukozi wakuna kutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
9: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Abantu bano abaali abadiringa mu mataka baayiga omuze kati bwe basala estate basala obupoloti butono nnyo 800,000 miliyoni emu. Tebakyasala gali ganene kubanga abagula ganene batonu naye abafuna 800,000 bakakadde abaagala okufuna bwe babeera bangi kakati ye bw'aba agula estate oba agiguze Masaka Road oba agiguze Mukono afuba nnyo okubeera nga target gy'atagetinga be bano abafuna obusente obutono era ogenda okwekanga bw'otunuulira bw'ogenda ku ofiisi ezo ezitunda amataka ugindu ukwekanga nga abajuddewo bebo aze ayagala poti ya 800,000 aleseka 3 ayagala yakakadde aleseka 5 naye ogenda okutuula awo nga bebasingawo obungi okusinga abazoggula ez'emiliyoni 5 n'olwekyo tubeere nga betuba tutandika emirimu tuba ne targeti bantu ki betwali targetinze okugula ebintu.
8: Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kosa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 7 2 8 oba noti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB Center number.
10: Nebo tusa nisokula.
11: Ene radio za piensi ya etekese mpaka zaka kensa ya vyemiza nyo.
10: Nyabo we wano tukua niliza.
11: Eri gati jempi semu ya mwe.
10: Eyo ya fe nyabo.
11: Oh, right. When is the gestation period?
10: Mama nzili lango, siku tegede burungi.
11: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
10: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
11: Kwa sente meka?
10: Jiri emitwale ebiri joka.
11: Emitwale ebiri za Uganda oba mafaranga?
10: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
11: That's alright. Sente ezo muzagala mu cash oba ne wemba ne chikalu nchibawa?
10: Nyabo sente tuzagala mu cash.
11: Mwina account?
10: Account tujiina mama.
11: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
12: Oh,
10: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
11: Nteka kezi jako oba zijako zamwe.
10: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
11: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeka kumbelera mwangu.
3: kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumukaga eroku ya wandisa kuata nisenda kumituwale bidi joka jango kuredio sapiense nsambia okulida nekereziyo kupele duadilo di nsambia we wandise oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi butenefo kumpeo za radio sapiense ya kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumukaga ali red and steady.
12: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
3: Chenda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Uchaya nyumiru wabuomi wa programu kanyumiza.

0: Ochari kuchenda mnyaka tonyeze nya fama Radio Sapiencia enkuruza magezi ya solo muziki nebe misanyo nchari kato mulongo studios ato mkuru kisito petro nga mzito na ya wali wetu wayamu na kuga nti tambulile yu mkono uja fedha kule watu gama nti bana itu wagala mtu yambeko tambulile wamu kwa
1: yes,
0: na kuchamecho mchitu nyumira nyonyonyo tu wagala kusanga mwatu lika tuwaga tu kuwata gani
1: yes,
0: sanga batu wa suka mbana batalo ni wakusaviki tuweza kugana kuzi nga kari tuka netu fujia kuni tuwaga nti tuweza kunda yu kuchisoma nga
1: ujari
0: na yetu wagala tusoke tugende nga tuitamulu kwa kwayo
1: yes,
0: tegele tutuke tusoke kunda mwa kuchisoma
1: yes,
0: kila kwa na wakane kareka katunduse kutunduke kwa tusoke tuwaidu nusula ya kusatu
1: yes,
0: kuyokone yu kutano yu mkaga kati ndoza sabiti ya jiawe tunakuwa na chitawe cha pechino hata nikilawe tuwako mawe
1: nye
0: nika tusoke tudumulu kwa kwa ya
1: kakati sule yu kusatu kwa ya guanga ukida mazo kutibwa tugenda kuchibaita ebyaddirira
0: ebyaddirira
1: esule yokuna ebyaddirira bino mutwala bilanga nga tomusanga zeye wakewe ne munono ya mudduka ko ajawe biluza bigatagatta ne nafa mwechuzo nga amazo okwe nteka teka nti ye nyini yaba yenyiga mu byokunonyereza abatalukido aso okwe yambula kesango wago basanga kutale nga haina ne mundu era nga okuteleza kuna kulaga tebuka ya talukido kati nga ino kukwe nyo kwa wanga yerwana ku anonyeleze alioke azule awanda batufu ye yambule kesango ya ligena okumwanisa kukalaba
0: wanga mutufu era ya labika nti ye mutemu
1: ya labika
0: chali chizibu oli ya famu mundu wa ine mundu
1: aine mundu alipota za basa uziraga nti omugenzi ya tiwa na mundu nene na ye wasangwa na mundu nene wasa mayinja kakatu utandikila wa awalu kwa ikila kwa amanyi nyo nga yebu za nkoze nchuo kwa yambula ke sango lino yesula eyo kuna egama ntibia dirida
0: yes,
1: kakati sule yoku tano egama nti siri nde baraza kantani kwa mwimo guange yari inga tomu sange yari ndi yebali weziva ewo msao kwa juke vintu ya misangu sinso nga waba deo ngulava na ye bika kasibu wa msao kati tomu sange yari inga mbe garonde dua ukoko kunonyereza ngalinde baluwa ezive uwo musawo omuzungu yali akoze kunonyereza kukebera omulambo na biki naye atira bwafu no mukisa ogenda akete wakaweke
0: kiro
1: mwesu agende de wakaweke agenze okumula bako atuko kaweke tali uwo atambuddem
0: yasanga no mukyala
1: aha
0: aina byamanyi
1: ngo mukyala ndo tona na kumuntu wako asoka na aliyo kawo amagamba gabo ojirugwe nga kiya gante omuntu avudde mu nyumba avudde mu bubba alisa zizawo katono amagamba ga akoko mu nyumba okutaka ketala ka mu nyumba abe bintu lawo zaba babbi ninga kwa bintu nda mu nyumba biri bulungi okutuka bwe bamu nayito omukyala omukyala ali okavyo nga kijana mu kisenge jali nga asinda mulwadde olumuli bubi amubuze muno oli udawa tita kubuide jalaze pende nga vwede muni wana yi nga jida hati kati cheza kwa weke ya duse mnyumba nga geze mububa
0: na yi kaweke ya limenyu wabate
1: nga yevu za kaweke
0: yae mubi mubi
1: kaweke ya lazewa ya genze kwa chi aloza ya genze mubandu ba mama tina hati kote wali muzebu ya genze kunywa mwengi hati kwa genze kunywa mwengi ya ndi da gamba kumuchara we kwa nabu za abuziwa naye alaba akasumuluzo akagule tekero lyebitabo byakaweke nakaguddaawo aba akyali ku ebyo mukazi we gwe yalese mu nyumba kazi le yazamuwondera yazamuwondera era ajja amubuuza kikyokola wano awoyawoyo omukazi amuzzaayo omukazi agenda yekyanga n'addayo kawe tomusanga asalawo akomewo mu nyumba alabe agwe etekero lyebitabo byakaweke alabe kikiddayo ekiri munda omwo
0: terekero ly'omukulu
1: okubikula eterekero nga ataganjo byagwa ku bbaluwa eyali ewandiikiddwa patiisi nsoza luguudo ngiraga ngirabogera ku byoku ngabogera ku tumusange nga intekateka zibalina ezo kumutta nga biri mu baluwa watandikira okulowooza nti omusajja ono alabika aiza kyamanyi ate boogera ate ne mukazi wakaweke byayogera abasajja simanya abasajja mmwe mwakula we muteraba simanya nga biki omanyi mukwano gwo byakulowooza ebintu ngebyo byonna byamulaga nti ate akulakulizaako olinda wakigwo kati esula eyo kati esula saasaba gye tulimu esula egamba nti linda kiggweyo akumita mukira linda kiggweyo nga awo tomusanga atandikira eddala okubeega kwennyini bamuwadde byonna ebikola
2: atandise
1: omulimu
2: era
1: mukugutandika atandikidde wa patirisi nswa za luguudo
2: wansi
1: gyatandikidde okukayumba ke eri yagamba kali mu kibira gye yatandikira
2: otukoze bulungi
1: ensonga
2: yakadde katuweddeko sabiiti ejja kati ndowooza abantu tuli ku mutendera
1: gwegumu
2: tutambula ffenna otukoze bulungi nnyo awo twali tukola essula zaffe zetwakayita ayitamu essatu sabiiti ejja tuleke tutandike essula zaffe nga bwe zirina okubeera zonna omulonka tone mukulu petero ngwa buzito mwebale ku luluŋŋamya lulimi luganda nsentongo beni wano manhattan new york city united states mbaddeko nnyo ku pulogulaamu yaffe eŋŋanzi eyakanyumiza sebo mulongo otukulisaayo ku mukolo sebo nvuddeyo era ga nti atwagaliza birungi byereere olugendo lwe tutandise sebo tweyanza tweyanzeega obubaka obwo era tusaba katonda era ayongere okutuluŋŋamya sebo mukulu kigambo kimu siibula ziweze omukaaga
1: kale ssaabasajja kabaka awangaale
2: otukoze bulungi bannaffe aziweze mukaaga mubale nyo mwebalire eddala okubanga mubaddeko tusingane sabbiiti ejja olwokuna omukama katonda nga akkiriza twogere ebigambo mukama katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.

0: Yes, wabali nyo gwe na je kumideko chenda mnya kutunye senya Radio Sapiencia. Ichiro echo unakulero ngabuli joka vila katimba kabia misanyo. Yenze pade siruma gombebezo kupira ngangutambu za tukira kupira ngatambla fena paka wali kusawa zigenda kupira musambo gwe chiro. Awo yini wenjo kupira ngangkwere kereza atoro program damwe subi nenansira Edward Lubarukov eja kupira ngeja eberenge kuongerayo. Kusaidia yo. Katimba kabia misanyo no mube biz. Awumanya tubira tugenda kupira nga tube bira ampala ampala ne 22 bet. Gula u account yo. Soro kupira ngo sipani 22 bet. Atera oberengu wangula kasimbi. Changunye kupira ngo gula u account gina msimu yo. Wagenda ku internet. Oja kupira ngo teka 22bet.ug. Website ya fe. Ja kupira nge jao kusimu yo. Gende wali ekigambo register chinye game. Juzambie wakusabu ukulia manyago, nini namba yo, namba yo yesimu, katuwali awagenda promo code, oja kuwela ngoteka u, katimba. Awagenda promo code, oja kuwela ngoteka u, katimba. Then, nyiga mchigambo register, oja kuwela ngoteka u, katimba. Ensonga zona, sibiringa zitambla. Tunaweza habiri mwetanto kiziba kuwela ngoteka u, chukana wa siba, bera ngoteka u. Nobu vunanyi nsibwa. Asiba verangu siba nobu vunanyi nsibwa. Ensonga zona. Zibiringa zitambula gazi ino kuwiranga zitambula. Kari. Wete otugendo kuwiranga tambula. Echiro. Echona kwa ero. Pako wali kumusambu. Wenjo kuwiranga kutera. Binji. Evi tambude kusaidi. Evi emizanyo. Aba aseno. Baba kubye jae subi. Aseno. Aba sajja baji kubye jae subi. Omusambi aitwa Vinicius Junior. Akirisganyiza ni club ya Real Madrid. Eno contract jiwa mwade akaja kanji. Agenda teko mkono kundagano ya miaka mukaga. 6 years. Musambia itipa Vinicius Junior. Nurecho. Kanu waka ita jae subi. Wadoi ne subi. Ogamba Vinicius aja kwa seno. Baka ita jae subi. Au chimazo kutuka. Nginda kupira nganzija. Berenga ate nguisizamu. Gaivitambu te. Jose Mourinho. Anyweze zo musajja na agamba. Wa taina jaraga. Mumbira ngabu itambula. Kale. Genda ku 22 bet. Oberengo ugulao account. Yosoro kupira nguisipani 22 bet. Atera. Oberengo wangula. Genda bugenzi musimu yo. Genda ku internet. Oja kupira ngoteka 22 bet. .uk. Website ya fe. Ja kupira ngejao kusimu yo. Gendi wali ekigambo register chinyi game. Juzambie bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. Namba yo yesimu. Kati wali awagenda promo code. Oja kuwela ngoteka u katimba. Awagenda promo code. Oja kuwela ngoteka u katimba. Then nyiga mchigambo register. Oja kuwela ngoteka u 22 bet. Ensonga zona zibirenga zitambula. Tunaweza habiri mwetanto kiziba kuwela ngosiba. Chukana wa siba, pera ngo siba, nobu vunanyi ziba. Tu ingido na kolokutanu wa nange. Tu ingido na kolokutanu wa kizome ziri musambu kwa munana. Biri abiri mukaga. Kolokutanu wa tu ingide, ne weekend tuji ingiri dewamu. Kakati, yesawe yoku veranga, buliomu, yenyeweza, pagamba bulimbuzi kukondo ya yo. Yesawe ya bulimbuzi kukondo ya yo. Verenga tunonya kumajia mpona mpona. Kasito verango bebira no mbebe zinogenda kutu 22 bet no verango siba. Mulichimu chijia kuweranga chitambla nga wichino kuweranga chitambla. Kakati, cho ino kuweranga ukura. Gwe asibe mipira. Binji nkugambi wetu gendo kuweranga tuitam. Aseno. Ama ule kwe galima anji. Vinicius Junior. Ya sinzo kura ama ule. Tugenda kuweranga tuja. Tuweranga tuita wawo mpura mpura. Buli embera. Eberenge tambla nga wichino kuweranga tambla. Kakati. Gwe asibe mipira. Umanyi. Olumwebu uzano gamba. Umwebe zingo tadeo lisiti piri zoka. Kudoke ti ntadeko lisiti biri. Ntadeko are badi. Then neteka ko ne ordinary. Lisiti biri. Nebono nya lisiti endala yo. Nate walinda yo genda kubera ngo olaba. Ntadeo lisiti biri. Genda kudoke ti obere ngo finalizo lisiti. Nadala ordinary. Ordinary yekulebede mwaka unge echirocho unako waero. Kati njagala nkulagireko bwerere nga bulaba ntaddeyo lisiiti ezo bbiri ordinary yekulembeddemu zonna then ne late body egenda kubeera nga ikutambuza mpolampola lisiiti bbiri nga bwezitadde ku docket endala zijja kubeera nga zijja genda obeere nga ofuna lisiiti ezo genda ku turn to bet obeere nga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okuziba kubeera nga osiba njagala ojjeyo ordinary gyentadde ku docket ekola odibina mipiira ebiri odibina mipiira ebiri nagambye tujja gifiirako paka wenatuwa ssente tujja kufiirako odibina paka wenatuwa ssente wegenda ku docket oberengo jayo ordinary ekola odibina genda ku turn to bet oberengo esiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okuziba kubeera nga osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash w'oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash njagala ojjeyo odibina mipiira ebiri gye ntadde ku ordinary genda ku turn to bet obeere ng'oteekamu akenfisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okuziba kubeera nga osiba ale badi ye lisiiti egoberera lisiiti ekulembeddemu zonna ye ordinary mipiira ebiri odibina kati njagala tubeere nga tukikozesa kasonso paka wetunaamukutula njagala tukikozese kasonso paka wetunaamukutula genda ku docket obeere ng'ofuna empiira genda ku turn to bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu nyiga sita 217 sita bisatu munya hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash jjayo odibina ku ordinary genda ku turn to bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu tubeere nga tubeepera mpolampola ku sita 217 sita bisatu munya hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tubebere nagamba ombebe zitali akataka bwetuba tuba tuliddewe kigana gamba nti kiganye sibubuzi bwe nga tubunywere tubebere genda ku docket obeere ng'ofuna ordinary odibina genda ku turn to bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okuziba kubeera ng'osiba ku sita 217 sita bisatu munya hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash katubeeko mu bubaka buno nzije tutandikira ku Arsenal Vinicius Junior ebibye biwedde katujje
1: Ebinyumu tebikwayo, tebikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga unyumirwe byemizannyo awatali komo. Wewandise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games, oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
2: Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi wa mukago gwa President kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa

kitite kibuze gwe ng'olina transporti enkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange bulwadde omwana ow'omulamu ng'owange bulwadde ali ku ndiri kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gy'ayitamu ogitegeera bulungi kyokka omukama katonda ye agimanyi amanyi byonna kubanga katonda waffe yatumanya tetunnatonda na munda z'abanyaffe wamma ggwe n'atumanya nga wetuli nga tuzaaliddwa kaakano na bulijjo atumanyi ate olubeerera lwonna atumanyi tolina ky'osobola kumukweka mu bulamu obwo tolina ky'osobola kumukisa wamma ggwe oyinza kwekweka ki oba kwekweka wa oba ye kumukweka ki ekikwata ku bulamu obwo kubanga munzikize so nga ate ne mu kitangaala ekikira ebitangaala alaba mu bbugumu eringi alaba so nga ne mu bunnyogovu obuyitiridde alaba kale nno zonna embeera ze tuyitamu byonna bye tulimu omukama katonda waffe abitegeera bulungi era abimanyi basebula bannyabo yekka gwe tusobola okukubira amavi gwe tusobola okwegayirira ne tumusaba atuyambe mu byonna ebitusoomooza kuba tukimanyi bulungi nti abitegeera abimanyi fogwaffe gwakuvaayo twatule kubanga ojja kuŋŋamba nti nanseera ate oba abimanyi alaba embeera gye mpitamu lwaki alinda nze mmale omugamba ye olulimi lwo akamwa ko n'omwoyo bikulu nnyo ku ekyo ky'oyagala okuba mu bulamu obwo ku ekyo ky'oyagala okubaawo mu bulamu obwo olulimi lwo n'omwoyo gwo bw'omutima bikulu nnyo kubanga ekijjula omwoyo n'akamwa kye kaatula bw'obanga ddala olina okukkiriza ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo kuli munda mu ggwe kwatule n'akamwa ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba omukama katonda omukama yezu bwe yali agenda okuteekawo amasakalamentu ngeri ya penitensiya mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gyesobola okukolebwamu eyesakalamentu lya penitensiya kyategerekeka bulungi nti newankubadde oliyo oyinza okwebuuza tisisobola kujja nga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira enkola ki nenkola kyenkoze nze nenfuna esakalamentu lya penitensiya nedda kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibi kyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulira ekukaabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukaabirira munda muffe gweyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya naye muggwe obanga ddala olimu ako obuntu kisigala kikukaabirira kisigala muggwe oba ntegerekeka kisigala muggwe katekereziye watugambira nti olina okunoonya ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu gwolaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yavayo namugaa naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyakuma era bangi ku bwe mubagamba gyo mubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kyebayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tya boneredde kiragira kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba olina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basobole bannyabo y'embeera eyo gye tutambuliramu omukama katonda byonna abimanyi